Kuan ha? Atong Vision X Ginamat Siya Sulat Incorporated mga kailan. Mag-hisgot ang pagwapa mga kailan. Na po diri Clear Skin ay Santon Herbal Soap. Kuan ninyo? Yung atong panay gluta and collagen nga kape. Atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Og kuan po na kining atong Santon Herbal Tea. Sa sakit sa kalawasan, sis the pain, mga katropa. O gauban pa mga produkto sa Yes World Incorporated. Kapalit sa mga rin ko na butika sa dapit, kung wagi, ari din mo, dagan din mo din sa may Yes to Health Pharmacy Clinic na nasa ground floor C plus sa building di ako Slim Street, barangay sa Patera, Cebu City. Pag sa ito mga katropa, nagpaminaw, nagtikaw-tikaw, mga kahigalaan. Sir Romel Perez Mero Jr., Ma'am Lorlin Silisana, Wamilda Lin, Ma'am Arlene Placeves, itong mga bagong nag-comment po mga kaiglan dito sa itong YouTube, mga kaigsuunan, si Ray Duran, good morning mo sir, Andres Jr. Acaso, Louis Nunez, Sir Eugenio Buitagsip, Inting Gabutin, niya si Sir Roberto Taburong, nagpangutan na asa tamakita. So atong ingnan po. Narata sa XFM Cebu, secondary page din nato. Pangitaan ninyo mga kaiglan po kay ang atong primary page kun marag stricto kasi mita mga kaigilan. Kapon katong video sa shooting dito sa kaning Ateneo di Sambuanga. Nakosyon dato katong mga rap kapon. Lang ha kay ano man to gi-blur naman ang dato. So sa mga nagpangita diha nya sa mga nakahibaw na spread the good news mga kaigilan po. Ibaw ang XFM Cebu. Mo'y na'y atong gigamit nga page mga kaigalan. Same profile pic. Marag, di lang pariya og mo ba? Og kuan gapon? Kanang, kuan ka ito pang rap-rap? Cover photo? Mawara ba gapon? Sa atong, katong first account mga kahigalaan po. No? So, ano ba naman gapon ta? Musunod ha? Ang Bullseye, Panpod, Wednesday edition. Naman gapon sa itong station manager katapan sa Limit Sabis Biking. Katapod nga newsroom director katropang Philip Siruhan. Naman ako dili speakers lawak mga kahigalaan. Katropang Rafael Rap-Rapa Baring. Alay ubos nga lagad sa kanginan. Magpasalamat sa pagiguban-uban mga katropa. Ugma lang pod pon. Sa samang section dila sa XFM Cebu 88.3. Nagpaminaw pod sa YouTube. Ang mga Bluetooth speakers karon drivers. Mga konduktor, pasayero nga dapat tubag Sibia. Nasil mga tindahan pod. Sold sa kamerkaduhan Panimalay, Payag. Sa napita karon. Dagan salamat sa pagiguban-uban mga higat. Alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa. Katropang Eric Amaro. Og kini ang Express Kasikas Express Balita, tropa mo, exciting!

0: inyong nanugog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
0: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang kunti dyan, isa ka tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko anay kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan ninyong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 8.14 na mga katropa. Ginibang time check, ito din ka nato sa Santhone Vitamin C. Ag-alkaline vitamin C. Pampaligon sa itong immune system. Maroon dito ling taptan sa mga sakit-sakit. Mag-Santhone Vitamin C.
3: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye!
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
3: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
3: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Peruano sa Bullseye! Bullseye!

0: Tempus libertas data popule necesse nun esse. Ma mahimong way pos ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan niini, way pagpakabana. Bullseye. Mga katropa nato dini sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod ganabot dini nga tagapag Sibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu. Bullseye. Welcome sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Miyerkules. Pizza 19 sa buwan sa Agosto. Tuig 2026. Bullseye. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Lay Manchoves Viking. Bullseye.
1: Libertas expresiones nan solom iost lokindi es. Sin itsam iost odinde. Bullseye. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaistorya. Dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabag-an. Bullseye. Mga katropa, may buntag galing tanan yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Bullseye. John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Good morning, Tara Kape!
3: Kapita
1: bahala ang delete ang itong page gapon.
0: Na suspended ang itong page mga katropa, although nag-appeal pa kong lain, nag-send pa kong email katropa kay Philip.
1: Aha.
0: Pero murag
1: ako sa ligo ni mo kay papart mo ang daddy mates.
0: Gamay na lang puruhan nga ma-recover pa ang itong page. But anyways, naatay bagong Facebook page.
1: Ano sa'yo bagong Facebook page? Ha?
0: XFM Cebu.
1: Aha. So what are you
0: doing? I-search na ninyo diha nga Facebook. Kung ano hara ba ni mo gawas ka drobag Philip. XFM Cebu ang ato aga bagong Facebook page.
1: Aha.
0: O niya, kuhad pag katropa, katong 88.3, murag di naman ninyo ma-search. Pero kapanay, live lang ipunta rin sa Facebook ha, sa mag, na di naman tag, na gatos ka pin,
1: oh. Gatos ka pin. Nagtalaan na to, XFM Cebu.
0: I-share na to, niya katropa. O, dagandagang share to, na. Romel Perez Zamero Jr. May buntag sa pagkatagat, Sudtungan, Lapu-Lapu City.
1: Alright.
0: I-share na ninyo ba ang muwang Facebook Live. Maloy.
1: Maloy mo, maloy mo.
0: Abay Japet, Kandol. Good morning.
1: Oy!
0: Kandira, wa kamata na. Hindi si Abay Japet, pero... Lingaw kang among duwa, katropag Philip.
1: Siko, saan si Abay Japet?
0: Awala, buutan ka sa Abay Japet. Karong gabi, nami exhibition game. Kaupan bing Abay Japet. Ang among mga kontra, baga, pulis diri sa City of Naga. Si Las Kuya na to, Dexter Calacar.
1: Ang hoksyat ni Kuya Dex, di kika kapalak. Mga na batay. Hoksyat! Bisag na as ilawms ring, mahoksyat as Kuya Dexter.
0: Good morning, dahil sa bagong hepe de sa City of Naga. Kaupan na to, sa United Continental Eagles Club. Ni Kuya Dexter Calacar. Good morning, Kuya.
1: Mga 2029, 2030, wala. Full pledge kernel.
0: Of course. Good morning, dia kuya. O niya, congrats ko no sa among team. Salamat kayo, bay. Lingaw kang among liga. Nahuman na dyan among liga, katropa ka Philip. So, Monica ron niya, balik ko alta, balik alindog na taron.
1: Bahapit naman ta magsaulog sa kagawasan.
0: Press freedom, no? Press freedom.
1: Pero wapay basketball, no?
0: Magkukabantay o gawa. Pamaykisa o katropa ka Philip.
1: Siguro nila, masikha na po ni mo. Kay robo mo.
0: Ay, wala. Yung naman ni ko, eh. Ang robo kayo, kanina Rafael Barrio, mabutan ni pag last liga, giportistaan. Good morning ni...
1: Giportistaan ni Katropang Bumbujun Saldi.
0: Nandito sa Niduwa, itaon sa laing istasyonan, na nakakatrabaho.
1: Dito nag-apply na to, ito ang dito duwa.
0: Na sorry, nanawat lang ito siya. Dito mga kaniduwas, brigada. Giportistaan din yung Bumbujun.
1: Daog sila eh! Daog, di lang katropang Bumbujun.
0: Doha.
1: Pulos protesta.
0: Ayaw! Hindi, masyong pag-inatay. Torban ng kuyas Bumbujun.
1: Hindi.
0: Sold kayo ng higala.
1: Protesta lang. Isip
0: nila yung protesta. A few moments later. Sirap-prap-prak. Tanaw nila. Naninoon magmayok. Best player coach tua.
1: Best player.
0: Sinang kag
1: 3. Sinang kag
0: 34 puntos.
1: Sinang kag 3 sinang cookie.
0: Ayo.
1: Eh, mga bugusan.
0: Wa, nako kay bawa na mo kung itas dua.
1: Yan yung biggest cookie, ana.
0: Right.
1: Rubo mo siya to.
0: Di mo ni Rubo rap-rap.
1: Hindi ni Rubo, pero... A graduate ko na
0: gano'n sa ka... Siko. Ay, ang yung dua, ang lahutay, o sarig yung kakwarter.
1: O sa kakwarter. Kailin mamasin ka pa o sa kakwarter.
0: Good morning, ba? Bok, Marvin, Gablinis, Kababat.
1: Oy, good morning.
0: Montag dia, sir.
1: Oy, nakatultol na si Ronnie Carintode.
0: Oy, good morning dia, sir Ronnie. Maliog ta ninyo, ikuan ninyo, Bika, ng invite friends. Banama, invite friends, there is Facebook, di ba, kadrobang rap-rap? Invite friends ninyo, at least makadumdum yung taong itong mga kaigsunan yan ay bagog
1: Facebook page
0: ang XFM Cebu. Okay na rap. O niya, naka-cross post sa data karon first time ni kadrobang rap-rap sa John Lee Biking page.
1: Wow!
0: Kung page mo ni nagadagan yung puntang viewers katropa ka, Philip. Although, kwan, ingon tampo nga mga katropa, dili so sama sa tingali sa kalabay ng adlaw.
1: Wapay siguro, i-share gini nila.
0: Oh, i-share ninyo, maloy.
1: Maloy mo, maloy mo na mo. Katropang Zilandigamo, niya, i-share nila ni... sa malanga tabunog sa iyahang kuyam kasi si Junabel Caridad o sa iyang mga anak nga si John Zainia kay Kai o Clark. Hala, share na ninyo mga katropa.
0: Bagong page sa to mga katropa, mahangyo lang min ninyo nga i-invite friends.
1: Mahangyo min ninyo karo si Manaha. Sunod si Manaha, di mi mahangyo.
0: Sa karoon ang si Manaha katropa Philip. Naman na invite friends di askilid ba? At least ba nga?
1: Ano ba? Mo ko katultol?
0: Simple ra kaayo sa cellphone na wa.
1: Cellphone, sige. Idi mo.
0: Cellphone katropang Philip. Mo ni yung buhaton. Simple ra kayo.
1: Okay.
0: So, ang unan yung buhaton, i-click ninyo ang among page. Mo ni among page bago.
1: Walay 88.3.
0: Walay 88.3, XFM Cebu lang.
1: Paminaw, Buganu Tanoy, o si Mac White, a sweeter.
0: Iniguman na nakadropa ka, Philip, na idat aning tulog ka buo, kariba?
1: Ha, tulog.
0: Kita ka na tulog ka dat, o na itulog ka dat, nas pinakababaw. So, na, mo ni. Dani, di ba na itulog ka dat niya?
1: Okay.
0: Iniguman na ang tulog ka dat, na invite friends.
1: Invite friends.
0: So, i-click na niyong invite friends, ana. Mo loading pa kay hinay mong internet drago. Invite okay. Friends unya ari ka sa select all.
1: Select all.
0: Okay. Inig select all ana di kag send invites.
1: Send
0: invites. Mo na tumba pagi katro pagi Philip. Karon lang adlaw hangyo lang namo ninyo.
1: Gumingka ta biris mahanyo kay gahapon pa man ko an unpublished nga to ang page.
0: Okay, saon ta ba di katro pagi Philip? Di mga butang nga. Beyond our control. Sa unta man ni ang comments man ni.
1: Correct.
0: Na kuanta
1: Lea Rio, good morning. Dia Santa Cruz Ronda Cebu.
0: Naglibog ko ba?
1: Bigasan.
0: Kaning mo post tag balita ma kuanta magka-violation ta. Pareho ba niya magpuso mga binastos kayo? Okay lang. Gapon balita man ang hinungdan nganong na black taga drobag Philip. Kay nagpost ta atong balita bitaw katong sus girakrakan intaw sa eskwelahan.
1: Sige lang. Ano kayo ito maklaro?
0: Wala man, gipang ako man gitanaw, gireview man akong post ni Katropang Alming na may mga, itong mga asterisk ka na ba? Kanya, saon ta man, nga computer magod mo yung screen ini Katropang Rap-Rap. So, basig na detect nila dito. Ang ikaw nito, nag-promote ko nung child violence, which is, dili yung tinood. Balita lang gito Katropang Philip. Purtin na kuha itong balita, naabot gito sa international nga scope. Taka Al Jazeera, nasa CNN,
1: Reuters, and others.
0: Good morning ni Fads M. Talim. May buntag niya niya. Niya Lea Rio, may buntag. Good morning, Michael Tampos Sr. Nakakita na gets Michael Tampos. Yes, by Dakpehlabulapo. Wala, share ninyo ang itong Facebook Live, mga katropa.
1: Kaya ang sa nagtanaw na to sa YouTube na to, mga katropa. Good morning,
0: yes,
1: sabi niya.
0: At least, katropang rap-rap, ang itong YouTube permanente, pero... gakuan sa tani, gabitay sa darap. Okay, last time na, kuan man ta, nabahan man ta sa YouTube, pero...
1: Kausara man to.
0: Kausara to, dili, parihag yun sa Facebook, mga katropa. Live ta sa YouTube, daghan kitang viewers po dire sa YouTube. Good morning ninyong tanan.
1: Matod pang Rulan Hernane, dire sa Facebook na nagtanaw nga, mas may pagmangihi kay... Mag-viral pa,
0: pero anyway, siyang ato, di man ipang-monetize ka tropa ka Philip, kaya balita
1: in
0: man
1: fact, wagin ito,
0: wata ka suway anang monetization, ha?
1: Wala, wata ka suway. Wata ka kubra.
0: Ay, nako. Good morning, Gene Works Glass, diya sa City of Naga. Salamat kay ha, Roland Hernani, iyang gishare ka tropa ka Philip ang atong live. Bag-uta o Facebook page, XFM Cebu lang. Wala na 88.3, ha? Napakaya greetings ka tropa ka Philip. Diretso YouTube, dagandaghan sang gabi. Yeah, good
1: YouTube
0: morning.
1: Ta, YouTube ta.
0: Nestor Neil Saldivar. Kapikapita ninyo. There's my coffee bean, this SMC side.
1: Oy, good yeah, morning.
0: Yeah, coffee yun, bean. Yan itong nakalabay nga daw. Kami sa tropang attorney, Ray.
1: Yeah.
0: Pero sa pamini, wala man ka ni Kuyo.
1: Wala ka ni Kuyo. At tong... Kamura to, amo mo mong imbitar, nako.
0: At tong biyernes, ilipat sa kanon mo pa next
1: time. Lagi, sa akin. Libre na ko, puli-puli lang mo. Yeah, di mo ko kumbawa sa akin, puli. Ako lang yan yung kabusketa.
0: Ayaw! Nahali ng imong baktin.
1: Wapa, wapa.
0: Pwede tamo siya na.
1: RHK Hurt, good morning. Matod pa niya, mga gwapo mo lagi mo dito sa Facebook.
0: Natural na, samot na, still.
1: Ma'am Lorna Margarita, good morning. Og si Felix Hernan. May butag.
0: Si Akaline Evangeline, watching from Hong Kong. Bagutag page, ha? Sa Facebook, mga katropa. XFM Cebu, maluhoy mo. Kung saan na ninyo, i-follow sa nanyo di ato.
1: I-follow niya. I-invite friends at katropang Mary Jane Punsi Tagra. Kanyang sa tisumpay ni Manny.
0: Ednilaw na so na.
1: Ayaw! Ayaw naman din. May kalit mo na daw.
0: Minaw na baron si Sir Book Marvin. Yes, may Jumirica sa North Carolina sila.
1: Wow. Good morning.
0: Sa itong pagka-maestro, may buntag ninyong tanan. Katrong pagka-Philip, eh, hisgutan ito ni Ronto Tao Dalang. Ma'am Lorna Margarita, nakadumdum na.
1: Hi, Ma'am Lorna. Good morning.
0: O niya, shout out na ikonos pagka taga Kimba Talisay. Sa'yo kayong namauli. Sa'yo mo uli, dugay mo abot. Yeah, mga tao ni Sir Jean, sa iyong mamuli, dugay, hoy, ay mo pang siglit, inadlaw ng trabaho. Naro ba yung mga tao nga?
1: Ito na yung Dereja Suarez?
0: Oh, dili. Kuha niya siya ka ng Jean Works Class.
1: Ah,
0: yan
1: yung
0: napita sa City of Naga. Katong manghimo, bitaw o mga, nindot kayo ng mga...
1: Si Tiro mo na ito, Dereja Suarez.
0: Oh. Indot ka niya ka ng mga windows, sliding windows. Diyan mo trada
1: niya. Yes, sila.
0: Nasa na siya? Basta pagka...
1: Mga parts sa balay.
0: Oh,
1: balay.
0: Kuan,
1: parts sa... Sira.
0: Di kuan niya ka ng mga glass, katropa ka Philip. Oh, mga bintana, na mga portahan, ni Nana. O niya, sus, nahuman na lang yung ako, ha? Wala naman kayo butangan.
1: Di, imo na po na sa duha ka anda na.
0: Ay, ah! Lang yung kwarta, eh. Pati na yung krisisa, eh. Joel Simbahon Neri, good morning. Naminaw sa radio, di ako nung napitas may lungsod Mualboal.
1: Kana, o niya si Joshua Maghanoy, pamangkin di sa Liloan, Cebu, nagminaw sa na to.
0: O, hindi na yung
1: kauban si Joel Adlawan.
0: Hindi mo na pagumangkod.
1: Si Kinsa, si Joshua.
0: Si Joshua, o nga, Josh. Invite friends, ha?
1: Ah, invite friends na, invite friends.
0: Si Manny, si Joshua.
1: Ah, si Manny, si Manny.
0: Minyo na.
1: Ah, ulitaw pa ni.
0: Ah, okay na kayo, may problema.
1: Ulitaw pa ni, ulitaw. Pero daghan ni Kuyab.
0: Normal, basta ka ng mga atwil mo. Jul Adlawan, good morning. Good morning po ni Lito Katarig na Minaw ron.
1: Ay, good morning.
0: Jul, i-share sa natong Facebook Live. Jul, ha?
1: Ah.
0: Napakay greetings.
1: Okay na.
0: Daghan ang nakadumdum rabo. Murag effective ang kaning pag-cross-post na to.
1: Pag-share po.
0: Of course.
1: Sa mga katropa.
0: Salamat kayo ninyong tanan, ha? Itabaglangay mga katropa! Bulls!

0: Dag una karon sa to aga bagahis kutanan.
1: Bullseye.
0: Mga magtutudlo, mi palag. Gumikan sa pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. May labot sa hinungdan matod pa baga katropa. Kung nganong ang mga bata aron katropang Philip, dako magkalahian ka din, no? Kaya kainumdong kagahapong adlawa, puting virala de social media, linuog nga krimen. Shooting? Nag-live pag yun baga katropa. Sa Osaka, tungaan katropa ka Philip.
2: Private school.
0: Private school ni Ateneo ba?
2: Ateneo de Zamboanga.
0: Ateneo de Zamboanga baga katropa. Nga gikamatay sa pipila in town ka mga tinunan. Then matod pa, apel ang gunman katropa ka Philip.
1: Bullseye.
0: Upat patay.
2: Sus.
0: Siyam ang injured baga katropa. Nining maong mas, mahugnig mas shooting yun. At sa pagkakaroon, under investigation pa katropa ka Philip, pagod sa giklarong hinungdan. Pero, ang atong gobyerno inikinahang lang mulihok na gimoy. Sa kadaghang administrasyon, karon rin hitabo.
2: Sunod-sunod, no?
0: Oh? Unyag hapon mo ay pinaka ingon tampungan nakapapukaw gyud kay ang shooter mismo nga honor student ra ba ni high honors
2: highest honor.
0: Arangan og naong kwartahan mga katropa ang ginikanan well off gani ang gigamit nga armas sa iya pang amahan high powered katropa Philip
1: bullseye
0: didto mahitabo sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ngadtos Mindanao. Ha? Gawas ka na mo, Sil. Gilivestream pa ning mong insidente diha sa Facebook. Sa pagkakaroon, katropang Philip,
2: Kasi man, blanco pagyapon ng polis.
0: Wapay klaro yung rason.
2: Why lead?
0: Pero matod pas kadaghanan, posible ko nun ning ipikto ining, ining gorbak, sa nabitong mga dua de social media katropag Philip, although under investigation pa. Ha?
2: Panag na lang po na sa polis, papay klaro.
0: Pwede ka nila mga eskulahan, ano? Catholic school.
2: Catholic school,
0: oh. Oh.
2: Private na, di na ingon nga buratohon ng eskulahan.
0: Oh.
2: Di na public school. Kaya na sa eskulahan, oh. Katropang lista, tadino, private.
0: Now, subay ining mong hitabo katropag Philip. Ito nang i-discuss ron taon-taon. Although di kita ni focus on, mura magdaghang ma-influensahan katropag Philip. Kini mo'y, sus! Ikaduha, nga grabe yung mga biktima sa dumdum ka itong nakalabay nga mass shooting diagyapos eskulahan? Ha? Spaita in town eh. Besan ba yung taon-taon, gumikan kay hatagan tanig igong pagtagat ang detalye nining mong shooting? Pero gawas sa mong insidente baga katropa, matay ang Malacanang ni pagawas og pamahayag. Nga gipalagan sa daghang mga magtutudlo, di lang dris ato, kundi liyas na tong mga maestro in taong ng Largas, gawa sa nasod.
1: Okay,
0: aron dris atong nasod, baga katropa. Ang uba na to, nga mga katong banggiitan yung mga maestro katropang Philip, o mga maestra, tuon na ros gawas, oy. Nangindahay nga mahawas sa kalisod. Kay og ari lang ka motudlo, labi na karekas gobyerno, although taas-taas magswildo yung maka-item kas gobyerno katropang Philip ikumpara sa private. Pero maulag eh. Sakit nga kamatuoran ngang atong mga magtutudlo in town, ang ilang swildo rap, sus kuwang last loan.
2: No.
0: Di lalim in town ning trabaho ah. Grabe ka stressful o sahay, bisag naapas ilang balay. Ako maka-experience magwanigod. Kay sumama ka niya ito, bisag naatas ba? Sahay, patabangon kitang check.
2: No.
0: Morning, di na tumabasol, gadaghang mga magtutudlo ron, ang mas mo prefer nga mularagas gawas sa nasod. Kay imagine ka tropang Philip, pilar maroy starting bitaw sa mga kaneng teacher one.
2: Teacher one? 25 siguro, 27.
0: 28, so, huwag ako masayop, ana. Oo, unya. Usahay, gumikan sa kakuwang gamit sa mga pampublikong tungaan, ang maestra pa'y mupalit og electric fan. Maestra pa mo, palit sa ubang mga gamit itong haan. Usag na mga bata ang aluoy kayo katrobag Philip. Maestra pa mo, palit in taong pagkaon.
1: Bullseye!
0: Ah, unya Pilar, may sweldo in town. Mm. Although, tagas-tagas ikumpara sa uban. Nga mga yano lang nga mga empleyado katropang Philip, batili yun in town ingon nga makapaharuhay sa imong panginabuhi. Kapag kapranka pagka-istorya, makabuhi kag pamilya. Mm. Pero luspad. Kung mula hutay kas, muna sakit nga kamataura, no?
2: Kaya ako, pamilya.
0: Oh, ako, experience din ako. Ako mama, maestra ko na. Sakit nga kamataoran nga og mulahutay ka pagka maestra diri sa Pilipinas, tablarang imong giagwanta or imong nang gidawat ang kamataoran nga hangtod-hangtod mag-ilaid ka tingali sa kalisod.
1: Bullseye!
0: Ha? Kay, si daghan sa Ligino kay mga offers lolo. Pero di ka, ano ha?
2: Di man ka makabutang kung di ka mangutang kung
0: di yung ka,
2: nagtrabaho sa gobyerno.
0: Di yung ka kakitag maestra diris ato o magsalig ka las Wildos Pilipinas. Di ka kitag maestra nga di na masaga ka sideline.

0: 16. Hai, 16 nga. Naanan is mga 18 na.
1: 18
0: na. No. Pero ni, subo nga kamatuoran. O ni, tiwasan pa, di ay panghitabo in taos eskwilahan. Ah, mas shooting mga katropa. O ni, sabi ni, atong basulun ang mga magtutudlo.
2: O sa may gayos pala ka. Kay,
0: paminawag ni pamahayag ni Claire Castro. Nagipalagan ros mga magtutudlo nga bisan og ako.
1: Insensitive na sad.
0: Oo. Oh, namatyan ko din taon ng estudyante. Ah, unya. Yano ra kay kang moingon katropa ga Philip nga kani mo god ang hinungdan ni mga maestro.
1: No.
0: Kita ni agi ta estudyante wa gyud ko kabantay maestro ni tudlog pag minal dito. Ako, although wa man ko kasuway gyud tudlo og pampublikong tungaan.
1: Mm.
0: Apan may dugong maestro sa dagay. Lima ka tuig go kung nahimong maestro.
1: Dali ba? Kag estudyanteng
0: arangag naong sumpahin lang tiga daan.
1: No.
0: Pero
1: nahataga ni mong kaalam.
0: Di ba? Oh. Unfair kaayo katropang Philip ngadtos mga yanong mga magtutudlo nga og ingon aning mga panghitabo atong ibasol ngadto in taon nila. Paliog kong play sa video katropang rap-rap ni Auntie Claire Castro. Pero bag iyang gibasol in taong mga magtutudlo ini.
1: Kaya naman lang basulon ang mga magtutudlo. Why not blame the deep ed secretary? Why not blame the head of the state? Why blame the teacher himself?
0: Paliog kong play god katropang rap-rap. I-play god na paliog ang pamahayag ni Auntie Claire Castro.
3: Basahin ko muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, ang statement, the statement of the Office of the President, and I quote,
0: I-shortcut na lang, Rap, i-shortcut, Rap. Kana lang iyang video, ako nalang play sa audio diri, Rap. Adra, ha? Paminawa, katropag Philip, nga, palagin tao na itong mga kaisunang mga magtutudlo, kay, kaninga profesyon, di lalim ni katropag Philip. Wa ko kabantay magtutudlo nga nadato tungod lang siya pagkamaestra. Wa ko kabantay magtutudlo nga ni asinso pag-ayo. Makaingon ka ba nga? Pare-parehas og status nimo ba?
1: Mm, kana.
0: Nga, makaingon ka katropang Philip nga hayahay ang buhay, haruhay.
4: Sige, wala pipa.
0: Kana mga magtutudlo katropang Philip. Og sa sweldo las maestra tong saligan og sa maestro. Bisa pag supervisor ka. Di mo abot sa punto nga mopalit pito ka tindahan di ka mo tanaw presyo. Tingali mo arang-arangan kagamay.
1: Even principal ka. Ang principal pila may sweldo? 60,000?
0: Wa, tingali ka. Amo tang pila may sweldo?
1: Ano na, 30,000.
0: Abisan pag si tinta.
1: Ikaw ang imo, deep in superintendent man ang imo.
0: Ang loan pa katropang Philip.
1: Oh.
0: Kay wala gi ko sa sulagma ra tingali like, king maestra or maestro ang waylon. Kay lain man sag ayo katropag Philip nga magsalig ka for example teacher 1 ka. Pila sweldo nimo 20 ka pero
1: entry level man entry level.
0: O mosaka sa kagamay sa imong pagkatao. Kinahanglan man sag kamo invest sa imong kaugalingon. Kay ilaad man sag kaayo nga magduty ka di as magtutudlo lago kay kag porma. Ayo sa hay labi na ga maestra ta. May bright na gamay, katropag Philip, patarong punta sa itong bahay. Unang magsalig na ka, ana. Di magyo ka.
1: Loan.
0: Asa makagigastuan ng imong balay? Mulon ka, katropag Philip. O, mulon ka, bisag asa ka mulon, katropag Philip.
1: Mulon ka sa land bank sa doog 100,000.
0: O, pila raman na nga loan.
1: Mulon sa gas DGP o another 100,000.
0: Dako na kaya nag-deduction.
1: Onya, mo loan siya kag, ana. So, mga 400,000 imong loan.
0: Yes.
1: Onya, impossible na nga to sa tulo katuig, upat.
0: Ah, sa mga tulo katuig in town.
1: Ano ba? Granting lang ba? So, impossible mag lima katuig, 400,000, wa na kay sudan.
0: Looy kay ma'am o si sir. Now, di lalim ng trabaho ah, katropag Philip. Ha?
1: Nga, inanaon lang sila sa malakan
0: niya. Yan ura kay ba't ignore doon nga, kamo mahinungdan na niya.
1: Paminawa
0: ha. Atong i-play.
5: Lamang ng kanila mga magulang kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanila mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao.
0: Tanawa ra kung unsa ka insensitive. Di biya lalim nga experience this maestra. Tanawa ha. Kining mass shooting, mura manig ni katap na.

0: Pilipinas. Sa gunson nga pagpanghulga ka tropang Philip, uy, risgo pod nis kinabuhis magtutudlo. Kay timan isa kadagang opisina, ang pinakaluag o security ka tropang Philip, kanang naades eskwilahan. Ha? Buminta mantang nagtrabaho tag mga kumpanya kay ang atong opisina rap dunay gwardiya.
1: Ah, nawas patak og si Dilubyo.
0: Oh. Dagko pa kay nagsatgan ang atong gwardiya diha. Awar ko na si Dilubyo, murag gwardiya ka ba makadungog lang gamay kon murag alert ka ba?
1: Gamay.
0: Oh, patay gwardiya dito spikas. Dito sa albang. Ang ubang nang trabaho ron, construction lang na pero dagko kay nag-armas ng ilang mga gwardiya. Pero kining mga magtutudlo, tanawar ako na. Ang tanod, gaduka pa na diyang kanabantay sa eskulahan. Kadili, tanang eskulahan, dunay gwardiya. Ha, unya, iyano bitaw kaayo nga mo, basol. Tanawar ako na ilang gingo, no? Nga, ang usan, paminawag maayo ha, ang gingo ni Auntie Claire.
2: Hindi lamang ng kanila mga magulang ko, hindi sa kanila mismo paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad.
0: Ang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad.
2: Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
0: Magtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Asa man ang sabjika, gitudlo, Claire Castro?
1: Natong ka, Andy Claire. Mata na yung baon, uy!
0: Kaniyo?
1: Di ba ka-alakitropa na
0: niya? Yes, una
1: sa. Gamay lang. Di ba ka ni ang iyahang statement was driven by the values ba showed by the students dito sa Davao? Kamantay ka itong gisingitan ng Pangulo?
0: Nah,
1: but this is different situation, Auntie Claire. Kay, iya mas itong
0: tuluan ko nung mga estudyante ko no, mga walang mudo. Hoy! Kaman eh ha, kaning eskwilahan na galing
1: katropang Auntie Claire, kaman eh, ikaw produkto ka whether it was a public school or a private school. Kanya inanaon ni mong atong mga magtutudlo, Auntie Claire? Ayaw yung taon. Anya, hayragig kang atoon. Atumos gawas nasod, atoon mo dito sa mga Pilipino. Anya, duolon ramo. Muingong blatter mo dito sa police station. Ingong mong kiharas. Tanawa ko na yun sa inyo ha, mga pamahayag. Katropang dyan, liingon ano yung klases ba nga spokesperson? Dili na. Para na ko, ha? I forgive my word, but tanawa ko na siya the way she speaks. Murag dili.
0: Pero di naman naalalison nun. Pasag din na lang na si Claire Castro. Pero kani ba, unfair kaayos tong mga kay suunan in taong mga maestra. Kani challenge biya niron sa tong nasod. Ang mga banggiitan ng mga maestro ng maestra, ang mga tenured katropang rap-rap experience doon ng larga, oy. Kaya dili, worth it. Nga atong kaskasan sa atong kinabuhi ang atong mga tunghaan. With the amount of money nga giuli sa gobyerno ngadtos mga magtutudlo. Pila ra ba iswildo ana? Giswilahan nila pila ka tuig. Sakripisyo in taon ng pagtudlo des eskwilahan. Ika-stress anang trabaho ha, katrobang Philip. Unya gamay ra kay kagmakuha. Unya yano ra kayong ingnon sa Malacanang nga sa mga magtutudlo.
1: Yamira na nis mga magtutulo. Suway gantog, bisaga sa eskulahan.
0: Kailuoy kayo ba?
1: Nakautang namay mo, tagad ni mo.
0: Unya, kaning hitabo, dili lang ang estudyante biktima. Ini-appeal pong mga magtutudlo. Di ka matruma na. Mone mga magtutudlo, uban, mga maestrag maestro, mahadlok na mga sabas estudyante. Kay makuyawan, takatropang rap-rap, kay mga saba, ta, basig, atakihon ta diya. Labi na nga. Kani galing eskulahan na, Ateneo. Katropang Philip, sakto ni security.
1: Naanin.
0: Sakto ni mga katropa sa bantay. Anunog nga nung nakasulod. Kay basin og dato mang ka. Di, og dato mang ka magsakyanan. Wa mang ko kabantay og eskulahan nga gawa sa parking area na apoy gwardiya. Kay most of the time, katropang Philip, ang gwardiya, ana na sa entrance sa gate. Og magsakyanan ka pa yung sa eskulahan rap.
1: Wala na. Di na ganun na ablihan kay.
0: Sticker. Pero mga bli gapon mangita man ag ID kasagaran. Pero wala na nimo check sa sakyanan. Di naman na maato ka trabang Philip.
1: Ya dili masara ibutang dito sa visible
0: na kay di man ko motoo nga kaning maong estudyante ni sod ni atubangan. Kay ang iyang gidang armas katropang rap-rap, high powered, di masud og bag. So ang akong teorya, di atos iyang sakyanan.
1: Di, nagsakyanan ginap.
0: Oh, di atos iyang sakyanan katropang Philip. Di, dato, biya kayo.
1: Di atod na sa amahan, kaya ang amahan, chief sa customs police.
0: Gawas nga gihatod, doon naging posibilidad nga nagsakyanan sa ginisya. Kaya naman kung ito, gihatod lang niya, nag-iun sa mga pag-drop ng Armalite.
1: Dili ito Armalite, kung ano mas, pero kung ano yung
0: punta? Taas, nagito dito masod o gyanong bag? Masinggan.
1: Sa machine. Kung ano na, may kategory
0: mo. Wala ko kakita man sa, kita ko sa armas, pero wala tayo sukod sa gitas on.
1: Pero
0: di mas, pero di masod to gyanong bag na gamay. Di mada ito katropag Philip. So, di agito sod sa tunghaan. Ang mga maestra ron o maestro dito na trauma pa. Hilabi na karon ra ba?
1: Siguro guwa pa'y klase ron?
0: Kani? Wala gira'y klase. Wala pa'y klase, katrobag Philip. Pero kini, supposedly, arita maningil sa gobyerno. Now, ang gibuwat sa gobyerno, tuwa gitod ang sayop nga dos magtutudlo.
1: Kamalo ka kung si Angay Unta nga istorya ni Auntie Claire. Angay Unta ka mo istorya siya that despite of the teachers teaching the student of values, moral and other good conducts, apan aduna gyud mga estudyante nga musukwahi. Wala na unta. At least usa ray maigo.
0: Katropang Philip, ani ba?
1: Ang mga maestro mo imong atakihon.
0: Isa kay kumubaw sa ana, pero kini di magoron panahos binasulay.
1: Pero ang gobyerno, si basulon katropang diyan.
0: Gobyerno. Ang gobyerno atong paninglon kay ang atong buhis na aman na ninyo. Kamoy mangitag paagi kung saon ni pagsulba. Di ba siya kung giingon? Last time katropang Philip. Katong dunay shooting na hitabo. Dito's ilang Martin Romualdez. Di ba ingon ko, de? Ase maayo kabe. Kada eskwilahan, butangan yun na to gwardya. Hantod ka ron, wamay lihok.
1: Wala pa gwardya.
0: Wala pa. De, tanawa na niya ron. Mga watchman rin ang uban niya. Ang uban, wag yun watchman. Ang uban gali mga eskwilahan, wag yun gali. Bisag kura lang. Now, ang dako na tong gasto katropang Philip, dakong budget ron to agyapos flood control. Ha? Porting daghanag backlog sa mga classrooms. Ang mga estudyante, wa gali tarong in taong kaklasihan, labi na nga dos Mindanao. Pero walay pondo nga gigahin kay two atas flood control mga panuwaya mong dako. O sa may interventions gobyerno. Simple kayo ang tao. Ala karon, budgeting maron. Kada eskulan, mandatory, dunay gwardya. O sana kalakang, nga kayang kontrolos gobyerno. Ikaduha, basin atong reviewhoning atong balaod, arita sabig sa mga kongresman. Paubsan atong balik katropang Philip. Ha? Ang criminal liability. O niya, di na to, grabihan sa na to, og stricto ang pagdisiplina sa mga bata. Karon manggod, ultimo mo kasaba kas bata, musingka ka, i-considerar na nga kalapasan sa balaod. Mani, ang mga maestra, asawa mga pagpitol. Nga sobra matas proteksyon karos kabataan. O niya mga bata ron, marunong na kayo, di na nimo malipat. Ha? Katropang Philip. Lain naman kaniya to sa una, makasata, matay si Tundiir eh. Ha? Sa una, magkasata, inigsit on the air, matay, butangan, pagyog, hindi ko malimot, pagriduan ako katropang Philip. Sus! Labi na ka ng strike two na kaya. Okay, o first offense, asit on the air pa.
1: Asit on the air.
0: Inig second offense, sit on the air, hindi ko malimot, pag-elementary, sus! Sit on the air ko, gibutang, aglibro akong kamot. Kasuway ka na rap, marag wala kay sa inyong panahon, BB naman mo. BB boy o BB girl naman mo. Pero sa among panahon, purting lahi agad. Pero nganong wala, maingunan eh. Sa una, katropang Philip.
1: Wala naman.
0: Kadungog bakag dunay nagtinigbasay sa eskwilahan, dunay sumbagay. Normal na. Pero ang ingkang tinigbasay, wow, eh, magdada, patagun na.
1: No.
0: Pero karon, di naman pwede mga saba arong mga maestra. Kinanglan, may naman.
1: Pwede hagbungon?
0: Oh.
1: Kasabaan pa noon.
0: Kaya ma-discourage ko nung bata. Oh, kinanglan tigalin ang atong reviewon. Ah, kinanglan atong reviewon, katropang Philip, ang atong mga pamaagi. Dili kay atong ibasol itaos mga magtutudlo nga perting paningkamot. Aron mo matuto ini mga bata, ah.
3: Bulsa.
0: Di lalim sa ni mga maestro, eh. Sunan kag sa usa ka klase, 45 ka bata, 30 to 40 ka mga bata. Usa ra kamok maestra. Maasi ni mo nagbantay? Lison magining ginikanan ta ako. Galison may ikaw bantay doon akong anak.
1: Ayun, no.
0: Samot na ning maestra ka katrobang Philip? O niya, bintato sa una kay adlo-kadlokon matas itong mga maestra. Sa una, matay kapila ni Pilpili akong kamot. Pag grade 1 ako rap, matay, digi ko malimot. Grade 1, grade 2. Matay, lusiyo ni ang atong tingkoy. Kaila ba kag tingkoy? Na kay tingkoy. Di pa upaw mo tingkoy. Ito sa una.
1: Nasaga na naman itong pain. Kini, mayulatib na po ni.
0: Di ba?
4: Ayah!
0: Ang ako ba? Dako, agyog kalahian, oy. Kay karon ang mga bata, katrobang rap-rap, di naman kakadisiplina. Pataka. Di pare sa una ba? Although,
1: di,
0: pati sad ang ganit.
1: Kapag kayo sa igiingon ni Senator Robin Padilla,
0: Mga
1: weak ang mga bata karon ito.
0: Weak, oy!
1: Kay
0: sa una, katrobang rap-rap, mura matang mga, away ko rat, kasapaan, mangisi lang. Karon ang mga bata, huwag mong kasapaan.
1: Kasabi, di ba mga ab?
0: Mag-self-pity.
1: No.
0: Unia, karon ang mga maestra, di naman ron. Ultimo, paghagbong mura, kadungog, I don't know, tinood ba?
1: Hagbong Ros Elementary, ay!
0: Bawal man kunurong hagbong. Kaya huwag imong hagbongon.
1: Ikaw may paninglan.
0: Ang maestra mo'y ubus kay Gibaluison, graduhan man siya.
1: Anong hagbongon eh?
0: Sa una.
1: You are not performing well.
0: Sa una, katrobang Philip, matay. Portig yung looyan at maghagbong ta. May maestra, hala, balik-balik lang dong. Labi lang maghagbong ka kung sa ka subject ni elementary. Saon ta man na?
1: Maghagbong ka first quarter. Asa na?
0: First grading.
1: Second, hagbong ka second grading.
0: Inig
1: third or fourth, malingkamot ka kay... Kuha mo to, accumulative
0: to. Average man.
1: So, 70 ka first
0: grade. Pila na ba yung passing run? 75, magibon? Di ba, sige, wata kay bawa naman. Lahay na lagi ng paagi lagi.
1: So, second grade, 72. O niya, gawin mo nang ikuwaan mo ang average na 71 man. So, sa third grading, you must get at least 75. 71 og 75, at least 73. So inig fourth grading last
0: grading, taon na to.
1: Inhanglan ko kag 80 para sigurado kang mapasar sa 75 or
0: may lag. May lag makuha sa una. Kuaman kanang usay pass tag halublak.
1: At least katrobahan
0: niya kay target. Lampaso.
1: Karon tinuo. Untouchable bang mga bata.
0: Karon ang mga bata kuno di mga absent. Atuon pas bay.
1: Atuon ay.
0: Moy akong nadunggan ha. Although di man ko maestro sa.
1: Lang ko kay ngano. Gawas nga naay daghang maestra dito sa amo katropang Janli. Ang ako ang bayaw, ano?
0: Maestra.
1: Ang akong bayaw, igsuon sa akong asawa sa igsuon. Sa una maestras public karon to ana sila sa Amerika. Onya ang asawa sa akong pagumangkon maestra. Ang asawa sa akong igagaw maestra. So daghang mga maestra nga nagpalibot dito. So mo na ilang buhaton.
0: So nagkakatuon pa na kadabay? Murag nag-ginubra rata ka ato nang ibibibibi ni mga bata. Ang resulta, managko ni mga way disiplina.
3: Bullseye!
0: Yan naman, mahadlok ka trobang Philip kay self-abuse masak imong singkahan. Di naman pare sa una nga, pwede rata ispunk rap. Pila kong ispunk ni ma'am sa una. O niya, sa una, pospusan ta sa itong eskwelahan. Nagsumbong na tos tong mama, tiwasan man tong mama. Asagi ko musumbong. Pero karoon lahi, nasan? Okay, huwag mo sumbong kasi mong mama. Ang mama, mandong si eskulan. Yan ang imo ng ispunk si Philip, si Rohano.
1: No.
0: Basig kini ba nga, kinanglan mong guntag intervention sa gobyerno? Okay, mo ba na i-purpose o nga nung na'y gobyerno sa may lakang na to ini? Una, kanay security. Anong until karon huwag matay gihimo. Ikaduha, basig doon natay angayong usbon sa ato ang mga balaod. Kaneng juvenile justice, posible man nga atong i-review lang baka ko sa'yo maayong buhaton. Kaya kasagaras talambigit o krimen, mga bata naman. Ikatulo, kining social media. Basic angay nato ning i-regulate. Usbo na to ang mga pamagi. Kung mahimo nga, ato bakang limitan katropang Philip, Oh, limitan na tong ilang access. Nungka nga atong ibasol itaos mga magtutudlo.
3: Bullseye.
0: Listen man kayo na. Taga-gobyerno ta atong itod ang atong lapses. Ngatos mga yano lang empleyados gobyerno. Ha? O sa may buhaton des Malacanang be? Spokesperson ka mas presidente.
1: Mm.
0: O sa may lakang sa imong amo. O timo kali, katabitatong giingon, bitaw nga, butangig security di ang mga eskwilahan. O, pagdugang o dugang, pag gainin ninyo budget sa kaing mga swildos, mga maestra, aron din na ni mga brod. Ha? Magdugang tagidaghanos mga magtutudlo, kadugang gamog mga ghost employees, kadagang mga sinwilduan, ros, gobyerno, katropang Philip, way klarong trabaho. Ha? Niya nga daw di mata na pwede buhaton. Human na ko nun ninyo di yung classroom. Ni budget mo trilyon sa flood control. Ngawa, gali na to na bati ang resulta. Imbes makatabang, nakahatag na hinog kalautan. Be, imbes flood control, unaha ko nun eh. Tiwasa ko nun ang mga classroom. Ha? Kurala ko nun ang mga eskwilahan. Nga nung di man na kayang buhaton sa gobyerno, nga nung ibasol tamanis mga magtutudlo.
3: Bullseye!
0: O ba ito'y magtutudlo? Katugali, no? Ah? Ang ayan pa nato, katropang Philip, nga encourage ito magtutudlo, nga alad yung mag-surrender, ha? Kay kato, another rason to sa mga magtutudlo, nga nung muundang sa pagkamaistra. Kay, gamay pa kitang swildo, porti pag yung risgo, ha? Mularga na lang ko.
3: Bullseye!
0: Ha? Di na lang kundri sa ato. Kay magkinaon sa ako pa'y basulon, gamay pa kay sweldo, dili worth it ang pagrisgos kinabuhi. At ang mayroon tatat ang declare, tiwasanti ka ron. Hinanggaw ng imuha na. May ka, dako kami kay sweldo niya. Kaya mong trabaho, sige na kag pamakak.
1: Oras Exafam Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9.04.
5: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: XFM.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
9: Darlene, Achia, nasiyok akong bumiyong piling nasiyok. Nang huwag akong babunod. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
10: Elcho Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sauna? Oh. Siyempre, nagay panahon na magluya ta. Say, magina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pungati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
5: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
12: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor din eh.
11: Mo ba? Parlor din eh? Kanasan mo ka magsiyokon?
12: Aya!
13: Exciting! better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
15: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
15: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalama sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
19: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
20: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Abli na.
22: Abli na.
21: Yes.
22: Abli na.
21: Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
23: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
24: XFM.
25: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:08 na mga katropa. Katropa ka Philip, kining maong time check. Ito, giri ka na ito, Sisanthone Vitamin C. Ang alkaline base ng vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Aron di tadaling taptans baga sakit-sakit. Mag-Sisanthone Vitamin C.
3: Bullseye.
0: Anyways, good morning again ni Boss Manuel Lozano, namina oran katropa ka Philip. Mm, onya birthday ron sa... Igsoon ni katropang attorney Ray Gialon. Yan bang hon katropang Philip, si Boboy.
1: Boss Boboy, good morning.
0: Happy, happy birthday. Og sa tanan ng mga nag-birthday karong adlaw, mga katropa, happy birthday!
1: Birthday!
0: Huwag ganong replies naman eh. Happy, happy birthday, ha? Happy birthday to you. Once again, belated happy birthday kag Adonis Laborte Jr. at didigyong sa ilagabi. Ibuok, balirong, galitson. Tungod sa birthday, kay pistam sa god. Fiestas, balirong, gahapon, katropa kay Philip. Dito ko kagabi, pero kadiyotra kayo, kay lain kang akong lawas man, naputos mong guspamahol. Oh, niya. Anormal lang, pero di isa ko pareha kay daran sa dimo. Oh, niya, karong Domingo, fiesta sa among barangay, sa Barangay Lutang. Invited ka, ha? Oh, invited
1: sige
0: ka.
1: Sige lang, mag-imbitar na ko.
0: Kamurap, invited mo tanan na to mga kaoban. Mamista tas ilang kapali. Oh, man, pista labot amo ang sitio ka lang gaman man. Pero depende, og mga imbitar nis abay japit kandol.
1: Ando na sila?
0: Murag, mga igitag paksiw.
1: No.
0: Good morning, Ma'am Lorna Margarita. May buntag pag-usap. Anyway, sa di pa tamo padayon, katrobang rap-rap, check ko nung tagpag-asa, katrobang rap, kay doon ako noy tulok ka mga low pressure area na punan na ni katrobang ka Philip.
1: Tulo na doon, mga Antony Agias, no?
0: Tulo naman ko noon ni Ron, ha?
1: Mag-abot na sila, gingiga, maglumba ni.
0: Murag climate change sa putingali ni, eh? Kay, portires ang upawas itong mga kabukiran. Kaya, muan mag mga kumpanya. Wala po'y makapugong sbaha kay... Ang tree planting katropang Philip, igor mong picturean mangod mga katropa, inigya pananom, ang pagpatubo, wala na may mo follow up. Bantay mo, sigig tree planting atong gobyerno, bro, hay man yung mga kahoya.
1: No.
0: May nakadaglisod in town katropa ka Philip. Good morning po din, pare nako, JR Aliganga, pre. Good morning, pre. May muntag, pre. Si Pare JR, grabe hingiguan ni pagduwa na mo pag last pag championship. Murag si Pare JR may MVP at okay, may laman na mong magasat siya kay. Singgit ang mga tao, daddy! Ha? Onsa to? Katrobang rap-rap? Busy pa ko nung pag-asa? Ah, sige lang, karoon lang taon-taon, katrobang rap-rap, ato na get tiwason. Now, balikan na to katrobang Philip, si auntie na ko Claire Castro. Kay, wapad na mahuman, auntie.
1: Wapad na ni mong idisoon ni mong auntie.
0: Wala pa, kay. Dakong hinanggaw magunin katrobang Philip. Ang atong ikinanglan ani interventions gobyerno daghang mga butang angay natong pagabuhaton.
1: Ay hinaw mas ante.
0: Oh, di kay.
1: Naunsa man ning
0: administrasyon? Gahapon ang isyu baha katrobang rap-rap ngadto sa Manila hapit galunop. Sa gipong Sara Duterte kay ningon kunong Ginoo.
1: Ayon. Ah, kon Bini Abante.
0: Oh, ingon Bini Abante sa
1: Sara Duterte sa pagka kongresista sa Manila. Apan midao, gumikas komisyon on election.
0: Muraga! Listen kayo ning kalakiha katropaga Philip.
1: Ah.
0: Ah nga, imbes mangitag paaging gobyerno kung sa'y buhaton, karo nangita naman ni paagi, aron manghunaw.
1: No.
0: Pero sa may laka, kung sa'y intervention sa gobyerno. BBM, di na mo'y patawag ang DepEd o sa may suggestions DepEd. Aron ma-minimize tinging unaling ang mga panghitabo. Kaya kanimang yung mga magtutudlo mo'y gaatubang si estudyante kada adlaw o sa may ilang suggestion aron maundang na ni
24: Bullseye.
0: If not totally maundang, at least ngita tagpaagi aron maminusan. Di kayo makadungog lang tadiha nga sa manininyo. Okay, na ako ng mga magtutudlo nga ingon ani mo'y gipang tudlos eskwelahan, kada kong hinanggaw.
1: No.
0: Asa mang eskwelahan na ini? Itudlong iunana. Orog na, amang gali, oh. Dili ka, katropang Philip, mag-usab tagbag ka subjects. Ibalik na tong kanihan to nga.
1: Pero di ko motuo, katropang Janling, adun ay gitudlo.
0: Oh.
1: Wala mali subject.
0: Wala. Una-una rin ni Claire Castro. Aron ibasol bitawg yung mga magtutudlo.
1: Kay limpyo ang atong administrasyon.
0: Kay kanis PM.
1: Santos ang ato ang presidente.
0: Ang gaan lang katanig San Marcos.
1: No.
0: Santos sa mga kawatan.
1: Santos sa mga flood control.
0: No. Kay kinani yung anong, ipatawag na eh. Kanang bago na itong sekretary SDP, di ba? Mamukaw yung Sara. Pero in fairness, panahong Sara, wa yung nani. O, idol man na niyo, Sunny Angara. Sige mo nagtoyok-toyok, tibok nasod. Sakay sakay, aeroplano. Ha? Be, ipatawag ko na. Be, Sunny, o sa may imong lakang ini. O sa may imong suggestion. Unsa may angayong buhaton ka sa gobyerno? Pangutan ang mga maestra. Unsa umantan ay mga ma'am. Kauyon mo ining, di na mo kadisiplina sa mga bata kay kani. Usas mga angayong tanawon tani, ang matang sa disiplina. Kaya mga bata, lagi ron, di na kakayanog disiplina, oy. Di na kakayanog katropang Philip o may sa mga bata. Kay, o madiscourage ang bata sa nasa sa mga maestra. Di na kakapangasaba. Oksigaan ang mata sa health abuse.
1: Ayon, ma.
0: Mo ni mga bata aron feeling entitled kayo. Ha? Mga wala na disiplina katropang Philip mo samot ang bullying. Oh, mga congressman. Be, ipatawag ko nung BBM, be, maghimo og tag balaod paspasan gud tani. Kuhaan na tog access ang mga bata sa social media. Ha?
1: Ang kay karon sa France, himo sa France, Australia and other countries.
0: Mga dato nang nasura.
1: Mga dato ni. Oh. Onya, mao na to ilang ipangban ang mga minors 15 and below or 16 and below. Kay di man to ang dali gud makurap nga huna-huna ka tropa.
0: Kani mga minors.
1: Minors kay no mga katong si Dosi.
0: Shooting at sa club ano sa nahitabo.
1: Ang bata pagto.
0: Dunay gisunod nya sinina. Nga gisulob sa mass shooting sa mga eskulahan. Ngatos gawa sa nasod.
1: Mm.
0: So na chance ka naka-impluensya to?
1: Ah.
0: No. Kaning bataan, nakakita po, kaning bag-oron. Huwag man takay bao o kusay rason niya katropang Philip.
1: Pero ang investigasyon ano yung katropang Janli, pinugan.
0: Amot lang kag mugawas ang kamatuoran kay timan ni dato kang ginikanan ano eh.
1: Mm.
0: Katong stakloban, Di, may kwarta to, pero di to dato.
1: Mga bisuron naman to, naramat sa public school.
0: Oh. Pero kiniron katrabang Philip dato ni, osas mga pangus customs ang papa.
1: Himpi, gyan sa customs police pero, dito sa Mindanao.
0: Unsa lagi buhaton sa gobyerno? Ha? Usay buhaton na to? Magsingil ta, okay, kata mga biktima sa mass shooting, tigadrek ayuda.
1: No.
0: Okay, bisag pagpatawag ng malas mga magtutudlo. Oh, tapoko ng tanang mga head sa nagkalalaing regions, may usama itong lakang ane, sa inyong masuggest, kamo may gaatubang sa mga bata. Kaoyon mo ros pamagi? O mingon sila nga, wa mi kaoyon ini, kos. Mr. President, wa mi kaoyon nga di na mi kadisiplina sa mga bata. Oh, patawag ni Marcos sa mga congressman, bedo. Mga congressman, di abat ay balaod. Na may limitation ros pagdisiplina, usbon ka tanim balaura. Toys na to gamay. O mingon mga maestra, o sa tingalin ni social media hinungdan, oh, patawag na sa congressman, namas budjidi, imo man ang tao. Namin imong anak, si Sandro. Katong purtinda o, tagingong ay may nga purtisang adika. Masangil si manang ay may sa gingon. Purting adika. Oh, ipatawag ni mo.
1: Napo si Sirwin.
0: Sirwin?
1: Italian.
0: Oh, ipatawag ni mo, simple ra kayo. Nga, oh, ingong mga maestra o, ang social media o sa sinungdan. Ban ka tanis mga bata.
1: Himo mo dek balaod?
0: Oh, himo mo balaod. Kadali ang buhaton ng das presidente. Nungka nga imong ibasol nas mga maestra.
1: Mark as urgent.
0: Ha? Oh, niya, kamo diha ang pinakadali ni mong mabuhat. Ang kanang balaod, mo take time. Nagkinanglag kag kooperasyon sa ubang ahensya sa gobyerno. Ang pinakadali, implementar tag mga gwardiya sa matagtunghaan. DILG, ipatawag tanang mga mayor. O mga mayor, samtang wa pa tayo budget kay para sunod tuig pa man, 2027 pa man. Mga mayor, dibutangin ang GO niyang mga eskulahan. At least, dugang security. Kaya ang balaod, mo take time man. O subo na itong pamagi. Mo take time, Japon. Muapot na nila ka buwan. Pero katropang Philip, di ama immediate. Di matawag ba, DLJ. Mimuhi nagkausa. O obligado ang mga mayor, hatagin ang GO ng mga eskulahan. Mutabang, mugment niya. Sunod, karon tinghimo marog budget. Pun-e ang gidaghanos mga maestra. Mga congressman hala sa kain ang presyo sa ilang sweldo.
1: Di may masagot, ang flood control may pakusgan.
0: O, mao nila kadang misod. Iunang kwarta na to, tuwas flood control. Nga, imbis makatabang, naghatag pa yung tao, grabing baha. Asa pang sapak niya, kaya tumutang ang flood control.
1: Mao nang ipangitas mga
0: congressman. Niya, Kos, tampalong nga rin sa pangilina, no? Ikaw, Kos, ikaw may hinungdan na niya. Koke. Sobra na to, gibibibibi ni mga bata, tanawa. Kini mga bata mo, mupatay na to ron. Imbes, kumbinsihon na tong magtutudlo nga ay mag-surrender, ha? Ay mag-surrender. Paningkamot mo kay atong matutuon ng mga bata kay matod pang si Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ha? Matutuon tali mga bata aron mahimong maayong leader sa umabot. Imbes, ananaw na tong mga maestra ipatawag, atong i-encourage, ato na hinonggi samot o discourage, samot na ligmang larga ron kani, challenge man is depend. Ang mga maayong mga maestra ng Larganas gawas tungod sa sweldo. Ikaduhang rason, okay niyo, security. Simbakog, katropang Philip, kanina ba mga maestra, di man ko ka mahihimong effective. O di ka kamaong mupitol, o di ka kamaong mudisiplina, ayaw pag maestra. Ayaw pag maestro. Now, unsaon ni mo pagdisiplina kung ikaw mismo mahadlok na ka? Ang maestra, mahadlok mo hagbong. Matay, hagbongon, tanim batag, rakrakan tayo eh. Bog, hagbongon, tanim batag, dunggabon, tanim kalit. Wa rabay gwardiya? Wa rabay mo check sila mga bag?
1: Hagbong sa sila.
0: Kabantay, bago kag mga maestra nga, sa di pa pasodlo ng mga bata, inspeksyon ng bag, wa mangyot. Ha? Nabago iskulahan nga mang-inspect ng mga bag?
1: Karon, nala.
0: Tingali, so, karon.
1: Late incident.
0: Oh. Ang mga maestro ron, o mga maestra, di na kayo effective. Labi na sa aspetos pagdisiplina, kaya una lugar, ang balaod, wala mo pabor nila. O man, di naman po yung dihirap. So, sa may buhatos gobyerno, ang mga subjects, na pa ba nirong GMRC? Kaya importante masaning pagmaymays mga bata. Pero maulaging, ibong maymayan, o niya, o dili mo tuman ang mga bata, katropang Philip, wa kay mahimo, it would be useless. Disiplina ka diha. Or mingon ka nga, o class, mag-assignment yun mo. Aron mamasar mo. O niya, bawal din ngagbongon.
1: No.
0: Ha? Mom, hindi nakalisod. Ang mga bata, bahala. Tadiha, o ga, dita mo pa sa assignment. Mom, giyapon, di ba tagbongon? Mga bata, mga absent. Absent rata. Mom, giyapon, di ba tayo drop? Mapas pa ni Ma'am Dris ato.
1: No.
0: Doon natin nga problema sa sistema. Now, it's the job of the government. Aron mangitag paagi. Unsa una pag-minimize ng mga problema. Kaya di ba gini masulbad tanan? Pero at least naman lang, mangita tag paagi aron maminusan. Pero sa gibuhat sa gobyerno, imbes mangitag paagi, gibasol sa mga maestra.
2: Bullseye!
0: Imbes mingon nga, matay, basig doon ay may pagkuwang sa gobyerno, ato na pagitag paagi, guys. Yan, namay no na nga, kanin mong mga maestra, itunluan mo gulit niya.
1: No.
0: Unsa ka, insensitive on the part of Claire Castro. Ano pa man itang tanga, oy? Ah, ang giubuob ni mo, Claire, kwarta na sa mga tao. Ah, swildo na ni akong partner.
1: Ang gilupad ni mo dito sa Canada, ang pliti ato?
0: Sus. Nangaupaw na yung tao niya kung partner tinrabaho.
1: Rap. Binilit na rap. Mayulatib na po na rap.
0: Lait-lait na po na. Ano yung lait-lait?
1: Restrict na po ta na.
0: Dinilagye. Ang ato, badre, ang akong punto diyan nga, purtinin mong paningkamot o trabaho para makabuhis.
1: Oo.
0: Mamaligya kag baboy dunay buhis.
1: Palit kag lawg dunay buhis.
0: Palit kag lawg dunay buhis.
1: Palit kag tambal.
0: Unya ang imong buhis naagi pakaon na ni.
1: Nya mamakakra.
0: Mone. Mone atong gipakaon.
1: Dili mo angkon ang responsibilidad. Buot pasabot.
0: Ang inyo.
1: Usa ka weak shit
0: ni. Ang mayo darong buhatos gobyerno. No hala ato atong eskwelahan no. Kumbinsi atong mga magtutudlo. Kikita ka atong magtutudlo na arito. Purting hapa ita ilang flamisa. O sa'y trumas mga magtutudlo ato? Ha? Kita ka itong magtutudlo, katropang Philip Nas Live? Nga abigin akong napil sa kamatay? May nalagani, nakadagan. Ikaw itong maestro ka, mabalik pa yung duty. O ikaw?
1: Trauma to eh. Di ko mabalik.
0: Sabi ko kung duty,
1: bahala. Bakasindo ko sa kasimana.
0: Labi na nga. Di ko ka mawili, labi na nga. Awa naman sa kuisubra. Big duty, ganap itong imong duty, rap kay bawa kang imong duty, pangkao na lang. Uy, lamig itrabaho eh. Samot na, risgo pa kayo kadrobang Philip. Ngayon, ikabot ito sa eskulahan, matay. Magkapaningkat ang bata ini, atangan, tas gawas.
1: No.
0: Ha? Naadesod, watakibaw, doon ay batang magubog-hubog. Di naman, sa kadrobang Philip, kay bawa lagi long itrap.
1: Di, lagi pwede.
0: Oh, di pwedeng hagbongon. Ha? So, ang mahimos, maestro, ane, masigin lang ulo-ulo.
1: No.
0: Unay, unay bata nga, purtis ang bailag na, ang pariha yung taon ako. Bahala, ori mo diya. Patal, di magkuhagbongon. Nung ma-absen ko, apasong sa kusbay. Tingali, doon natin problema sistema.
1: System na.
0: Imagine na, kanigeng iskulahan na Catholic school sa to ba?
1: Mm,
0: oh. Religyosong tunghaan. Ginuma sa mga pari. Ginuma sa mga relihiyoso. Pero ang sa'yo nahita mo?
2: Bullseye!
0: Ha? So doon na'y problema tingali sa sistema. Now, only the government can change it. Si BBM Ramoy doon na'y gahom nga mausap inigdinalian. Ha? Kisa may... O kani akong partner doon na panigawang si Philip Siruano?
1: Giusap na lang ako.
0: Giusap na lang. O kani sarap-rap doon na patay chance, sarap nga muusap tas pamaagi na sa iskulaan? Kaya og ako lang ipabuton, katropang Philip, ibalik ko gitong mga bunal-bunal meter stick.
1: Katropang dyan lang, gano'n na pagkagahom?
0: O.
1: Manduan ko ni SPBBM?
0: Manduan, di mo?
1: Oh,
0: sa may mga manduan.
1: Nga, istriktohon, ipabalik og dili BBBhon ang ato mga tinunaan.
0: Oh, mao man ni problema sa sistema may.
1: Kung hagbong ang mga bata, hagbong.
0: Oh.
1: Oh.
0: Apil ba ligod?
1: Disiplina man na.
0: Yes. Nga sa una ma, pati ma ako madlo ko sa una maliit. Oy, kay si Tundiir. Ligi ko malimot kaniadto katrobang rap-rap. Na. Og maliit mi niadto sa elementary. Sus, kanang usa ka papel. Usa ka papel ba nga di kanang papel elementary, kanang puwa og blo. Badlis. Ipapuno ng ma'am niadto. Maliit kag kausa, ako tagagalanggaman man ko niya. Purti lagi namong pobreha gyud. Wa mami sa kenan in town. Spapan ako, door na bisiklita.
1: No.
0: Usay, maliit, magkita katropang Philip.
1: Bravo,
0: pero tagsara ka na.
1: Ay,
0: sa...
1: Pagkaisdante na.
0: Pagkaliit din mo nga dool sa kaiskulan. Ay,
1: lakaw na taon.
0: Ang maestra, ay mo sang iyan.
1: Wala eh.
0: Marihay.
1: Ako, waki ko maliit.
0: Pero ang maestra, ay mo nga iyan. Mana magka nga. Lakay kong matante. Unya lang tadungan na tagad.
1: Wala.
0: Iyan. Wala ka, wala.
1: Ako iyan, ako iyan.
0: Wala.
1: Ikaw mga kaliwat. Toon mama, yung mama, maestra.
0: Uy! Paglimintarin.
1: Nato na sa una. Asa? Nato na sa una niya. Naanin ta si Nyuha, kasino na.
12: Ay, ayan! Ay, isa na sa una ko.
0: Hay, kasino? Kasino lagi pero
1: napahantakan.
12: Ayaw.
0: Sakto gid hinon mi sa
1: bilyaran. Ayaw.
0: Sakto gid negosyo.
12: Ay, pobre bala.
0: Oh, dagamang
1: inig tong it eskwela. Naipansam.
12: Ayaw.
0: Pobre oi. Wallahi wa kay pansam oi. Ginoo ko digi ko malimot sa una. Down in town saging gihaw.
1: Ah, sa bali mo.
12: Ayaw.
0: Pag elementary. Oh, pero pag high school,
1: stainless na.
0: Oy, nakapangutang sa mama ko.
12: No.
0: Pero di ba katropa ka Philip? Lahi biyagin ang setting sa itong pagtungha ka ni Adto. Lahi man karon sa una, mahadlok man kita. Hadlok ikong magtabi sa una, kipabayron tag 25 kustabos.
1: Ayaw, magtabi kang bisaya. Pero inyong bisong tira.
0: Awalay, wala ba na, sa inyo tingin is parel.
1: Naamin dito sa una, story kang bisaya.
0: Yeah. Anas kantin. Ang problema, hindi na di ba sa kasabot?
12: No.
0: Pero sa una, katropang Philip, matay, mahadlok ta, ay. Maliit sa una, na. Di ita pasudlon, ha? Agay ko may stroke ka ni Adto, nga di igyo ka pasudlon, pag high school. Asaba ko kakaron. Di naman pwede, di mo pasudlon ang bata. Kay maunsa nas gawas, sa as maestro. Sa una, bahala, oroy ka niya. Maliit ka, di igyo ka kasod. Karon. Kani mga bata, kani rap-rap, kasuway kang sitong di Erdong. Ay, bari ay. Waka kasuway. Kasuway kang sitong di Erdong, pero waka kasuway itong nailibro. Kasuway kang gibunalan kang meter stick. Oh, ikaw, kasuway kang gibunalan kang meter stick.
1: Tanan!
0: Mayra sa doon, bahayla kay Kagnaong. Oh, hinumdom ka itong.
1: Dili meter. Kaman, kanang mulisimplina.
0: Oo, mulisimplina agad.
1: Agigising. Gahay ka.
0: Na, maosan na ako agad. Maosan na mo, ah. O niya,
1: sige, tabi. Madlungo ka ba ito?
0: Oh.
1: Sit on the air.
0: At itong halikod. Anak ka rito. Oh. Sos.
1: Oh.
0: Karon bawal naman na. Kay masoko, no, mas kuki, no, panalangin.
12: No.
0: Sa una kay uso pa ba? Karon na pa ba yung chokron? Na pa ba? Muragwa naman tingali.
12: Chok
0: na yun. Murag whiteboard ba na yung gamit ros mga maestra?
1: Mga private. Mauna yung whiteboard.
0: So chok yung panon?
1: Public.
0: Na. Ang akong maestra sa...
1: blackboard niya. Color green.
0: Dek yung kumalimot, ang akong maestra pag grade 1, grabe, hingi ko alagi. Huwag na yung magtabi, rap, batuon magkag-chok.
12: May nanginyo mo, kag-chok ka nga mo, eraser.
0: Salbahe, sir, sa inyong maestra, sa distar.
1: Eraser, oh, salbahe, boy. Husto to nga disiplina.
0: Ama, eraser sa kang batuon, oh.
1: Gamay, anong chok?
0: Ah, si, Boss Manuel, Conchel Manuel ba? Luzano, siya nga, nalabayan dyan ko siya, eraser.
1: Ang ganang chok, ay, binayot na.
0: Ako ba?
1: Eraser, ah. Boss Manuel Luzano, sir.
12: Eraser,
0: wasa ko kasuway.
1: Mga weak shit ang inyo, diba? mga pating kayo.
0: Nagdako sa kukong arangag na o.
1: Ayun nyo ha, pinabibi magkakaanap kang maestra.
0: Delay,
1: kami yung tao mga anak kung mag-uuma, eraser mo ilabay.
0: Pag elementary na ko nga si mama, di pa man maestra. High school ko, diha pa man na maestra si mama.
12: Tuwa
0: pa mga science, pinamungahan.
12: Oh.
0: Pag elementary na ko, civilian pas mama.
1: Still na pa. Pang nagtawa to, kini maestra eh.
0: Layo, Rasad. Grabe, gipuspusan mong giko. Dila ito kuhan, ginumnum ka kini ato ang atong mga maestra magdaglipak. Kabantay ka atong steak bitong liningin.
1: Yan naman to.
0: Yan ang blackboard. Okay. Ito ang kwaderno.
12: Anas, ma'am.
0: Hanapin ang salita.
1: Ang sige ng kwaderno?
0: Huwag ko kay Bawa. Basta mo
12: yung
0: gusto. Inigyan
1: lang. Libro?
0: Inigyan lang, ma'am nga.
1: Ay, notebook. Notebook, no? Kodirno.
0: Maragmaw na. Inigingon. Inigingon, ma'am nga. Okay, dyan, Le. Baro. You stand up. Kay Bawa, nagkatong mga maestra nga di kay Maya sa mo in English.
1: Barang di ka.
0: Hanapin ang salitang ugat. Mingon na ko. Purting hanapa, oy.
1: Di ay. Ang ako na sa ikon tubag. Hanapin.
0: Hanapin ang salitang ugat.
1: Ma'am, bigin maklaro.
0: Hanapan!
12: No.
0: Matay sa una, matay inigsiga itong... Ang among maestra, budlat lang si Tugamaygot. Inigsigas mata na...
1: Agay.
0: Matay! porti na mura nag mag lain akong lawas oy. Pero karon inigsigas mga maestras, mga bata. Ang mga bata mubaws. Usahay bidyuhan ka pa ma-viral pa ka.
1: Eh pati kayag naong.
0: Ha?
12: Ayya.
0: Hinda to katong og imong ma'am katos Berlay. Katong vlogger ba kay arangan sak naong murag maoki-okis ang mga sabara. Timingan kag maestra nga mura sag bakulaw. Nabing sa ginana. Ayon. Ha? Unya, maingon lang yano ro kay maingon ang gobyerno nga sa mga maestra.
1: Okay, kung aling maestra, pakita na yung katropang Rafael. Ako maestra kita. Teacher Shane.
0: Shane, kisam na siya.
1: Dali, pakita. Pakita,
0: pakita ako na dong. Kisam na maestra ha dong.
1: Ganahan mo ni.
0: Pakita ako niya sa...
1: Ay, ayan na lang. Para ma-surprise.
0: Ay, mo take time mo na, katropang Philip.
1: Katropang Rafael. Katropang Rafael. Tara.
0: Pakita ako na. Kisam na siya.
1: Ay, maestra.
0: Asa man ni? Amo balik ko grituano. Maestra, nag-teacher, nagkuan rin eh, uniform rin eh.
1: Maestra, tanawa ko na, teacher.
0: Nga nung, diba, naglibog ko ba? Nga nung iunani magnaong ang mga maestra ron. Sa una, atong mga maestra, murag...
1: Wala man to, sad.
0: Atong mga maestra, mura or less, lagi sa una.
1: Kasi rin ko na?
0: Oo.
1: Oo, tanawa.
0: Bito, no?
1: Oo.
0: Asa man ni school, mubalhin ko eh. Ate ni mo besyo. Ate
1: mo sa kate. No.
0: Katropang Philip, moni dako kayong problema ron sa atong nasod. Ha?
1: Pero inanang maestra, bahala kang agigising mainat.
0: Oo, niya.
1: Tara.
0: Kani, moni ibuli. Kaluoy sa dinig doon ay marakrak ay estudyante. Muhapa nis, ma'am. Ang mga maestra ron, ultimo, mga gamit sa eskulahan, mo pa'y mupalit in town. Okay, daginoton kay Xwildo, loan in town ang gikan, hurot pang ilang kwarta. Palit pagpagkaon in town sa mga bata. Binta to sa una, kaya huwag na ibugo-bugo ka trabang Philip, padalon maglitson.
1: Kami sa una, ako naghalang manok na sitima dito sa una.
0: Imuha! Morning pasargyo ka, mong pasargyo ka, ibuong bitawag yung
1: ko. Ayaw sa,
0: huwag na akong nalipgan.
1: Ayaw sa pag-conclude.
0: Oo, nga naman.
1: Kanang panahon sa recognition. Minga mo daw, ay, mga honor student, pag namog man
0: doon. Ay! Ayun. So ikaw, ka na purmaha honor na.
1: Matik na. Always top 3.
0: Sa elementary.
1: Ana.
0: O sa minitabu na ipag-college.
1: Asa? Automatic na, iwanan tama din si Lister.
0: Pero at least, kadawa itong istorya, din si Lister, muna ka. Nakailista sa ng mga din.
1: No. Pero mahitabo sa una, mahatag din na yung pagtulunan.
0: Oh, kaya huwag mong kundi mahitabo, kanyan ito katropang rap-rap. Now, ang atong gobyerno, kinanglan mangita ang tanig mga pamaagi. Kaya basig doon ay problema sa sistema. Mag-brainstorm mo diha, nungka nga mamasol mo yung tao sa mga maestrag-maestro. O pa'y naginuto na kitang maestrag-maestro. Sa'y looy pa kaya na sila niya kayo. Huwag di mo bayad, di i-appel ranking.
1: No.
0: Ha? Huwag di mo suod-suod, katrobang Philip. Di ka di i-appel ranking. Mabit na rin ubang ng graduate sa education, tuwan lang yung tao small na ninda. Pasados mga board exam kay Portipan Lisura Sudlon. Iksuod di mo, gamay pa kay Xwildo, mal-mal pa kay kastrabaho. Mal-mal magandis trabaho mga maestra. Gakwinta mo kunig nasa balay?
1: Wala.
0: Moro ni profesyon katropang Philip nga bisag naa ka sa inyo maglabad ang imong Usay, awayon pambana loo ito kay mga banay. Mabitaw, nakaingon dito ko sa una og maminyo ang galay ko poon. Kita ko kapi kas kinaboy higyo ko anang maestra ay. Kaya bos balay patsikon ta. Na, ako sas Ginoo. Dagdako ko katropang rap-rap, tig-check ko yung taas mga papel. Eh, maestram lang akong mama. Commercial sa Tagamay, katropang Philips ko pagbalik. Check tag, magkabalita.
1: Oras, Exifam Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9.36.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamang good ko UTI niya. Bago ra ko ani na diagnose ba?
4: Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya na ko pa siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga play to trabaho, sir.
3: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Hello, sir. Dili na mo kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ide posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag-usagon na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod. Ay,

0: Nga panan-aw, tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong panan-aw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya panan-aw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker na sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, frumigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium T3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always ang gap na ito para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Dihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Bilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9.41. Nakatropa ka, Philip. Kining maong time check. Ito't giri ka na to sa Santhona Plus Gold. Sa mga kaigsauna na to, mga katropa, nga na problema in town. Gumikan sa mga inflammation, mga burot-burot, katropa ka, Philip. Mga bukol-bukol, cyst ug tumor. Sulbaron, mga katropa, sa tuwag sa Santhona Plus Gold. It supports your health.
10: Bulls

0: dulhog ni sila katropaga dyan yung mga kaiglan din ni Dapid sa may Cebu Taps Road no? Barangay Busay, Cebu City pasado alas 9 ang takda kag BE diin gi ila sa medical emergency responder ang mga biktima pinagi silang identification cards katropang dyan na si John Mike Boyonas, 27 anyos, manis siya ay driver sa motor katupang dyan yung makigalan, o si Rose Ann May Hermoso, 25 anyos, muni back rider katupang dyan liin. Ang kining babay, nani trabaho niya sa TAPS katupang dyan liin, niya kining laki, maraga maura ni tig hatod sundo, hatod kuha niya katupang dyan liin baga kahiklang gisuhin. Punta na silang tabang, gida sa tambalanan pero declared as dead on arrival na sa mga attending physician katupang dyan, ha? Katupang Philip, no? Dinmantod sa otoridad, yan makita usab sa kinipog CCTV footages nga nawad-an og control ang kining driver katropang Zanli posible na wad-an na ni dulhog nawad-an og brake katropang Zanli og matod pa pag sagol pod na usa gilakay o gilikayan no nga sakyanan og dihang paingon sa kurbanahan nga bahin nagid ka maneuver og nabangga gyud sa konkreto nga kining koral katropang Zanli mga kaigsuunan pod din sa ato pag check ato pod nga pakiga coordinate sa mga barangay official sa barangay Busay diyang dapita katropang Zanli gitino ni Concejal Jun Lopez nga kuan gyud siya accident prone area ginida katropang Zanli mga kaigalaan po no gani katong ika kuan po nila number 12 nga casualty katropang Zanli sila usab nga death toll kuan na gid ni kanang diha pod na matay na disgrasya pod ang dapita katropang Zanli magkaigalaan kay mo lagi dawad an pod og brake control sa motorsiklo og maayong pagkabangga sa wall katropang Zanli mga kaigalaan pod no? So ang atong mga barangay officials karon sa barangay Busay niyawhag na lang yun sa kining mga motorista sa mga gikan da stops padulog sa Busay nga mag-amping yun no engine brake or di ba ka inahinilig yung palagan katropang Zanli mga kaigalaan og siren diha asa ning mga accident prone area sa para usab nga malikayan kining susabaga disgrasya. So far katumang Zanli, katumang Philip, palito ka sikas gikan sa Mabolo Police Station o sa TEU Traffic Enforcement Unit sa CCPO. Mga tropa, para update lang si kondisyon mo diha, mga kahigalaan po. No, sa matos yung pagmaneho, pangapi mo o Santo Pasco Mix. May nitan yung tiyan, baskog pa inyong kalawasan. Alex, sa Dikusag Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report Bullseye.
2: Daga salamat katropang Eric Amaro sa imuhang report. Samtang ato isunod katropang Zanli, ang balita gikan ni katropang Benji Talisik. Gumikan ka doon ay pag-umangkon mga katropa. Ah, may patay sa iyang iyaan na. Ah, nagumon sa drogas. Gibadlong kay Sigi Og, panguha og bas. Ah, maugipusposan og tubo. Paita ni malita. Katropang Benji Talisik, kung sa'yo dugang detalye.
1: Live report.
3: Dagang salamat ka na pag Philip ka na pag Jelly patay gud kini usa ka iyan kini mang gipusposen og gatubo og kini puto og tubo nato milabay nga adlaw dito sa may puro ka uno barangay Tubigag Manok sakop sa Lungsod sa Asturias ang kini mo og biktima ka na pag Philip ka na pang Jelly gila nga kini ka si Merna Sulasco sa 5 anyos samtang ang kini ang maong Merna Sulasco Pil sa 5 anyos sa ang kini mo suspeka nga ni patay siya gayaan nga mao si Carlo Tatoy Sulasco balita sa anyos siligara sa baog nga biktima o sa ka kaning helpers o sa ka hardware nga kanasa ang tagiya sa mong hardware igago arar kini mo nga biktima sa to interview karon kang Romeo Sulasco ang manghod nga isuon sa kanina matay mato pa nga ilang ituan nga posible nga nagumon na sa drugas sa kini iyang pagumang kunuman nga gipatay ang kining iyang igsuon na seran nga tig pangawat o kini maong bus ang kanina ang maong iyang pagumang kun mauto ga posible na tutunguran ito ga milabay ng mga adlaw samtang aning maong suspect dito sa dapit o kini ga baluarte sa panimay sa iyang igsuon gisudyaan kini mauto nga sa pagkasuko gumbaga nasuko kini suspect wa kadawat sa pagyawyaw sa biktima mauto gipatay gamit pagipusposan og tubo o gamit ang tubo mauto na matay kini maong biktima sa gihimong imbestigasyon kada pagajali kada pagapilo sa Asturias Police mauto di police captain Jan Kilidi Pahantoy ang hepe sa Asturias Police nga ang kini maong suspect mauto pang nga gibuwagan diay sa uya bato nga nag-inom-inom sa wa pa paghitabo mato ga yano tungura nga pagyawyaw sa akin mo iyan nga katong neto ni sa banimala sa iyan

0: kinimaong suspect, mo nga pag-iayo siyan, ang kinimaong nga biktima giyawan sa suspect, wak antos, dumungot ang suspect mo nang gipos-posag mo ito. Ang suspect, napalga na patay lawas sa biktima. Nga nang buntag sa pizza 15, diya dool mga pila ka metros ng galayon, gawas sa panimay sa baybayo ng Rebeta sa Progdos, Barangay Tubigag Manok sa lungsod sa Asturias. Nan, pagka duha ka ado milamay, mitahan ang suspect. Gituan, nga nagkonsensya kini sa gibuhat sa pagpatay sayang iyan ang suspect at ikuwag habig karon apan wa ni kini muhat si habig ato pa minaw na pamahayag sa igsuon sa namatay o makini sa igituan nga matapag gihilogya nga pinangga kayo nila pagumangkon apa may ribuhat pagpatay sa igsuon ato pa minaw ang pamahayag ni Romeo Solasco Pil.
1: Imo pa sir
2: Romeo Solasco Pil.
1: Okay sir, o sa pagkaroon siya ang kinaingon pag-unang kumulit patay na bigsoon?
2: Ang sirkumstansya aning pagkapataya related ni sa drugas. Related sa drugas.
1: Okay.
2: Okay. Common knowledge naman na diris aning bariwa nga. Kaya akong pag-umangkon drug dependent.
1: Dili ba yung drug surrender eh?
2: Ha?
1: Dili ba yung drug surrender eh?
2: Kuan kana naaramang yun na siya dire unya atong niaging
1: Sibana
2: unsa to niari si kuan dire day si Kaloy unsa to
3: kuan
2: Lunes Martes
3: Lunes
2: pero ang yang gitrabahoan sili na rin namo kaya ang musang igagaw first degree kasi nila po mauna ang bantayan ng hardware para di ang budiga nila.
1: So ang kinuha ang pagkawang ko naglabas hardware
2: nagtrabaho
1: siya may siya may mga nagbantay kaya tiker
2: mawala na siya helper ni siya sa posisyon niya helper no
1: so ang kinuha hardware di ba iya sa magagaw
2: yabon pinag-iya.
1: Okay, so walang magkawang sa drugas ang inundan. Ano naman yung mga drugas yun ang pagpatay?
2: Ako mo knowledge naman na diri. Diri nga. Kuha na siya. Adoy adri. Nakapenetrate na sa mga yung drugs diri. Dili kay siya lang.
1: Gawas drugs. Uso lang yung kanagbalik na yung kasuko niyo pagmanggol sa iyo mong igsoon? Malang ipatay?
2: Or Duna. Kay nga no. Ang pirmiro yun nga problema na mo diring lugar ha. Sa amo lang area ha. Kana akong igsoon, sige naman ang makasakop diri og manghakutay og bas. Gani kaning lubi diri sa aning yutaa, halos dili na kami tagiya. Kay sigihan man ikawat
1: gani oh. Suspect
2: daghan sila, dili lang kay siyara nya ang pinaka bati nga paminawon ba. Kay kining maong panghitabo o manghilabot aning maong property ni yutaa. Amor sa kasagaran partido. Ang mga pag-umangkon, igagaw. Ako na amon ko kabase sa siyudad. Mureport pina na ko ang akong igsuon o sa'yo mga pangitabo. Dili ko si Myrna Pil. Na dong, mutawag niya siya na kong gabi eh. Mga alas utso niya, maghuman ni, mga launa, skadlaon. Tagdugay kayo mga kasagaran ang among panag-istorya. Mukabat nag 3 to 4 hours. Kunya, mao na lagi. Ingon niya nga, isud kayong problema ha, dong maugtas ko ang mga tuhanan. Ako siyang ingan. A-relax lang, day. Kunya, kung pananglitan, ang senaryo, masakpan yun ni mo, ayaw lang pa, ako pa. So, distansya lang ka.
1: So, masabi nga ganis niya, ang mga isuon na sukunin kayo, isang pangawat niya yung bagbangko, ganang suspect, mato nga, nasa ipa siguro eh, yung motor nga,
2: nagsapan. Ato na pa doon dito ang itong istorya, sir.
4: Sige na. Sir.
2: Ato na lang yung kuana.
1: Yeah,
2: okay. Atong, kung saan ang adlawa dahil nga nag-recover sila o gibigin siya?
1: Sa ba doon?
2: Mga isaking na ba ang bus? Unya, ilang gi-reservar
5: anang maong adlaw.
0: So, mga katabang dyan ni ang pamahayag ni Romeo Solascopil ang igsuon o manghod sa namatay nga kasigipatay siyang akinin pagbangkon. Nagtuo siya pagkini bangson nga posible dili lang kay ang iyang pagbangkon ang kuyog tungod kay mato pasigira ko siyang magwang mana nga dili posible nga dili lang kay ang iyang pagbangkon na ang napatay ko dili pilain money gusto sa taong karon sa kabanay sa mga pamilyang Pil kalabas sa pagpatay sa igsuon katapang Jali katapang Philip.
6: Salamat katapang Benji.
0: Mao kana nga tong report update diri mismo sa lungsod sa Asturias kay Barsaba sa usakayan akan sa gibatay sayang pag-umangkon. Kaubang sa Antonio Balawel, kaubang ni katropang Genre Redoblado alang sa Regresan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
7: XFM Report. Bullseye.
6: Para tayong oras ba katropa?
8: Salamat sa to, mga katropa nga nagpaminaw hangtod niya ron.
6: Ay mo kalimot ha, kunan ninyo invite friends sa ang XFM Cebu nga official Facebook page. Pag-una to nga page na, samtang ato apang gi-workout ang pangitag paagi nga ma-recover ang ato ang karaan nga page. Atong partners, Master Control, katropang Rafael Baring sa newsroom, si katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa ko na eskatropa ka John Layman Chavez Bikey.
8: Bullseye! Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrohano.
6: Bullseye! Salamat sa inyong pagpaminaw, may kontak sugbo katropa mo. Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Lina at Emilio, maya ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Maya akong tulog, magdamgo, nagubro. Kami at Emilio man, masama din ko yung Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Co.

0: karang dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ko mag premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Usa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayra naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Aya!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasey Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay guminod ang tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: Mga katrupa, exciting!
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

Oh, nya mo basa ka. Basa ka rito magigala sa Bible verse of the day. Kana, basa lang ka magkaigsona sa kuan gud. Amoran mo kang nagbasa ng Biblia. At least mo nga, pag matani mo magigalas buntag, grasya sa kinabuhi, gihatag ginodihan ni mo, pasalamat kang buhi ka, pasalamat ang dunay grasya sa hangin, no, grasya sa tubig, grasya sa pagkano guban pa, basa ta magigalag Bible verse. Ah, ambot lang ka po ng uban, mga kaigsunan, o ingunana ba po magigala ang batasan matag adlaw nga tanan, inigmata nila. Okay, isod kayo mga ting paminaw, karong mga panahon na, murag di gin magsilbing magpalayo, tas Ginoo. Oo niya, ato mga bata, agakon yun nato sila nga mapaduol yun nga tos Ginoo. Mga kaigsunan. Ba mga bata, manimba man lang po na sila mga igsog Pasko? Manimba lang po sinulog, o niya, manimba bagay, saan naman taon? Di magsilbi, oy. Si Mark Pascua, ingon siya, dumb, mute, mong Cebuano. Okay? Si Mark Pascua, ingon siya, rich province ko, pero sige, brown out lagi po, no? Red alert, mangod tadres, Bisayas, mga igsog, ang Bisayas, grade ingon, red alert, kuno tadres, sa Sogbo, apil diri sa ato, ha? Dumikan magigala kay nag-minus. O muingon ka red alert, mga kaigsunan, wana. Wana igong supply. O yellow alert, mga kaigsunan, doon ay supply pero nipis kayo. Nihit kayo. Now, karon magigala alas 3, gantos alas 9. Ako rin gibalita kaganiyang buntag sa akong programang Solid Impact dito sa Pikas. Ang kining adlawa ron, Merkulis, Agosto 19, giingon diri mga higala nga kanana ang red alert ipatuman by 3 PM karong mga oras sa hangtod alas 6 man siguro to, tulo ka oras. Onya pagkahuman ang yellow alert, no, mga kaigsoon ipatuman ngadto sa alas 6 ngadto sa alas 9 ba to? Ingon na magihigala ang status sa atong supplies kuryente karon, no, mga igsoon. Balita nga ang Visayas Electricity Supply nagkagrabi as more power plant ni bag down, mga pariente. Hagba ang mga planta, mga kaigsunan, perting paita. No? Daghan na problema mag-iigalas Pilipinas. Mabitaw na karoon mga kaigsunan, nakakita ako din balita. It's time to leave Philippines ko, no? Ha? Ito nang isgot, ano niyang taon-taon mga igala kay probida ang mga pipila ka mga Pilipino karon nagunaw na mo larga na las abroad kay grabing baha. Gawas nga grabing baha, grabing pamulitika. Gawas nga grabing pamulitika. Grabe pud ang pagmasakas mga palaliton mga higala. Unya karon ang mga politiko nagsige lang pug pamulitika. Jesus Mar Josep. Ang ila lang gyud gunaw na gusawon pagdaog 2028. Ato na magigalang pagtagad karong taon-taon. Ningon si Leo Mags. Ako si Rarek, 3 o'clock, Divine Mercy. Wow, kanindot. Ikagabi eh, Holy Rosary. Asta, nindota ha? Oh, thank you kayo. Manakod paunta ng imong batasan, sir. Ngayon na na. No, gani ka na magigalang 6 o'clock sa buntag, 12 o'clock sa unto, o 6 o'clock sa gabi eh. Inom doon pa ko na magigalang Cardinal Vidal. No? Nga doon ay Angelus Prayer, no? Angelus Prayer ba? Baga kaigsunan, whether Bisaya or baka in English. Mga kaigsunan, pero tinindota na. Paghihigala dito karon da utro po na itong isilsilas atong lipatakas mga bata. Alas 6 buntag, alas 12 sa unto, o alas 6 po sa gabi. The Angelus Prayer, mga amigo. No, pwede ka na paghihigala nga ipa sag-us atong mga bata. Pero amot lang, o interesado pa baka po sila anak, no? Pero di man na magsilbig, dili ma-interes ang mga bata anak, magdako silang layos Ginoo. Hangto magigala nga magpanol ang demonyo, o niya karo magigala magbasudlag demonyo. Magpataka lang yung pamusil, sus Ginoo ko. Asintado! So na, mga kaigsunan, sa Boy Tagsip, mga hapon katropang Eric, diri sa YouTube, angay nga dili kumpiyansa ang mga kadagkuan sa mga eskwilahan, publiko, man o pribado, kaya malikayan ang panghitabo sama sa Mwaga City o ubang mga lugar, natural. Di na gina magkumpiyansa. Ako sa akong mga anak, ako dyan na silang pirmi ginaingnan nga mag-ampo yun kada adlaw gikang Maricel Gambi. Si Bons Gumabak, wa na ko katuod sa inyong FB page. Uy, wa ko na si katuod.

0: Palihog ko gli diri bonsa kini ni ang XFM Cebu. Ah, 188.3 XFM Cebu. 61 followers na karon. Saka man ben? Pila mo to ganina? 55 mo to okay gon. Karon ni 61 na. Okay, salamat kayo onya. Naunsa naman yung FB ninyo, attorney, lain namang lagi ni. Oh, huwag tayong lagi. Kibaw sigurong uban. Ingo si John Ray Redoblado, karon mga tao, mag-ampo man, sir. Ang iampo, hay Ginoo, padaga in town kong scatter. Sa una, kusog kita mo, sag-o sa The Apostles' Creed. Ambot ka mga bata ron. Ah, mauna, Makram James. Tinood na. No? Dino Nunes, may hapon sa no. Oh, sige, salamat. Nabasa na ako ni. Kining dungol na kayo mga students ron, sir. Sa may dungol. Kaya di naman good, mang hapak ang mga maestra. Di pareha sa una kada simana ko mahapakan o giri, sir. Alright. YouTube lang mo. Tanaw, palihog, no? Pwede mo makatanaw din sa YouTube. Mag-iigal. Edmond Tabirara, diras R.E. Glass, Kalubian, Liti. Mga tanod, pabuligon o bantres mga eskwilahan. Kaya sige lang, padakog buyong. Masam na yung buyong. Christopher Tahanlangit, Katropang Eric, offline mo sa app. Ah, okay. O niya. Lai mensahe Lorna Tiho, Ernie Ati Armas na lang isyo tanang mga bata si Reha. Ayo da. Mo kuan gani mo mag-comment gani pun mo palio kana pun magigalan tinarong. Eh di man tinarong magigalag bata isyuhan na to magigalag armas mo sa babot. Ato seryosohon magigalag kiniga. Ingon ini problema karon nga na sinatiro sa ato mga eskwela na. Lamian, katropang Eric, steak og Santon Cafe from Undo Maranga sa Cool Taxi. Oh, diya. Daw, wapagin mahurot ning ako, mag-iigal ang Santon Gold Coffee Mix, oh. Ice coffee nako. Ako mag-iigal ang gipabutangan og gatas, o niya, Santon Gold Coffee Mix, o niya, di ice. Awa na, kung ba't niya kasi initron. Manuelito, Sir Eric, gibirahan raba ni Claire Castro mga guro. Lagi, oh. Irma Sir Bagarses, Noy Binoy, may pagpaminaw. Standby, itong oras, mag-iigala, alas 4:02, nas kapunan. Ang atong time check, mga tigpaminaw, hatod ka na ka na to sa atong Santhon Vitamin C, ang nanasinig kong alkaline base ng Santhon Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Santhon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibate, o tumagid mo Santhon Plus Gold. Akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santhon Plus Gold o Santhon Vitamin C. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Ang Coffee Jan, sa

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kututo. Iya, nagsuka pa jud kong pait.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Doc, Doc. O sa magiging ako sakit, Doc. O sa magiging ako sakit.
2: Oh, di na magiging kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Oh, wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting Youth, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Food supplement for men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:07 na magigala sa hapon. Time check, Katropan Joven, hatod ka na ka nato sa itong Sunthone Gold Coffee Mix. Ang atong kape mag-iigalas Bising Adlaw. Ato mag-iigalang kape doon ay Mangustin. Ang Sunthone Gold Coffee Mix mag-iigalas panahon karon. Puno mag-iigalang uban sa schedule. Trabaho niya, punan pag-stress, way hunong nga mga responsibilidad, mag-iigalang nga pag-abuhaton. Man-importante ang gagmay nga wellness habits, matag-adlaw nga tanan. Ang atong produkto, mag-iigalang Sunthone Gold Coffee Mix, doon ay sagol nga mangustin. Ang mangustin, Garcinia Mangustana, o sa kaprutas, ganilang tungod sa presensya sa natural Sunthone so antioxidant compounds, gagitunan sa nutrition science, mga katropa. Maukiling usas sa magigpiling sangkap sa Sunthone Gold Coffee Mix aron mahimong kabahin sa imong holistic wellness lifestyle. Kay bisan busy ang kalibutan, dili dapat kalimtan ang imong kaugalingon. Sunthone Gold Coffee Mix, ang kaping healthy sarap.
10: Seras Manait,
11: Asintado.
9: Alas 4:09 na, resultas 3 p.m. nga draws King Dragon 139. Sunod-sunod ang sunog rong adlawa, no? Dito mag-iigala sa Osaka Subdivision dias may Maria Luisa Pasillo Stefania House 9 alas 12 ganyang unto mo dito nakasugat ko bombero kaganyan pa doon dito sa may Manila sa may Maria Luisa niya sunog po mag-iigala sa Osaka Furniture Establishment Lapu-Lapu City dias may Barangay Marigondon kaganyang buntag alas 7 pasado. Nag-i-chat, mag-iigalang Boss Ricker Alvarico na ko, kaganyang buntag dito sa Picas. Sunog po, mag-iigala, kaganiha, there is my Dolce Gutsan along East Sabiliano Street, Barangay Cute. No? So, wag toong responiya sa itong kabubirohan, karong adlaw, sunog. May pagpaminaw, mag-iigalang Ken Ilarcosa o ni Francilito Aragon. Naka-tune in, mag-iigala sila karon samtang nagpayo siyang motor. Kaniya, may pagpaminaw sa mag-iigalang Kuya Aying Aguilar sa Lupan. Ayon siya, Dre, mas maayo mo gwardiya ko noon taga DPWH o HOR sa kwarta kay di malita o isa kay pag-helicopter. Okay. niya ato magiga lang mga mensahe atong acknowledge sa ning uban mga kaigsoonan nga nagpadas ilang mga may suggest diri sa atong 66,000 followers na. Salamat ha, isa ka na diri sa XFM Cebu. Arila mo diri magigala paliog Pantanaw ha. Kana si Claire Castro Sir Rick, nag-una-una na og basol sa mga teachers aron dili mabasol iyang amo. Mo na igingon sir nga sa makauna lang. May ganay Sir Rick, dili na si Sara ang gadala sa DepEd. Samo tuntag siya. Edot ni Bini Abante og nasa administrasyon. Okay, Jeffrey Samson sa Mulde. Good day, Boss Eric, watching live from Barangay Basak, San Nicolas. Salamat, may hapon ninyo diya. Si Bonnie Gakain gumapag, nakatuod na. Sige. Huwag niya. Dirita sa laing balita, mag-iigal, ha? Samtang nagpadayon mo pagpaminaw dire sa YouTube, radio, o sa Facebook, mag-iigal, sa apps. Kinini ang di naman mag-iigal ay sus porbida. Wala naging kasabot ning ubang mga Pinoy. Sa balita karon palihog dumol siya, di mag-iigal ay mga naghunahuna ng mas mayo ko nung mo-migrate na lang. Paingon dito sa abroad mga kaigsoonan gumikan kay numero uno kining baha nga wa naging undang-undang. Ikaduha magigala ang pag sakag maayo sa mga nagkadaiyang bayronon. Mga amigo, bayad tao niya way klaro serbisyo labi na gyus kuryente. Akong gilili diri magigala ang pipila ka mga nasod nga murag medyo di kay dito karon gastoso. No? Medyo obos ang cost of living mga kaigsoonan. Dito sa kwa, no? Vietnam. Dito mag-iigala sa Thailand. Oh. O niya, pwede po kuno mag-iigala dito sa Portugal. Oh. Okay po kuno dito mag-iigala sa Czech Republic. Dito sa Costa Rica. Dito sa Panama. Oh. Kay stable ang ekonomiya dito. Maayo ang healthcare access mga amigo. O uban pa. Now, di ay mga sentimento karon nga nikatap sa social media. Paita no, diribitaw sa ato magigala ang mga tiguang. Ang mga kabos ng mga tiguang, bintaha lang to magigala ang mga tiguang nga medyo tubig-tubigan pero kadaghanan magigala dili tubig-tubigan maglisod in town. Ang uban magigala labi nagtuwa dito karon sa mga rural areas sa pagpatambal, pagpa-check up, magigala unsa pa na diha etc etc. Ah. Karon diha magigala ang uban mga Pinoy ni padayag na sila mga sentimento about leaving the Philippines to seek a better life. Da? Kay ang pipila ka mga kaigsoonan na ito, magigala, ilan naman yun dito karong nabatsagan ang grabing kalisod. Sama pananglit aning high cost of living din sa ato. Na? Now, numero uno, magigala diri karong ilang gitanaw, kinig yun mga kaigsoonan hospital bill. Nga diri ko no sa ato, magigala, iyang amigo, sigig bayad sa PhilHealth contribution. O niya kanuna ning i-deduct sa sweldo pero di pag yun mga igalay kaigo nga i-cover sa atong Bayronos Hospital ang PhilHealth mga kaigsoonan.
6: Asintado!
9: Ang PhilHealth mga higala mauni dito karoy inunta nagpadagan sa health insurance program sa nasod funded in part by the contributions nga gi-deduct sa ato karon nga mga mamumuo di silang sweldo. Pero dito mag-iigalas gawas. Gipang didakan man tuod sila mga tigpamina o pagsweldo. Doon ay mga contribution mag-iigala para sa gobyerno pero kontento man po sila. Sa ila dito karong benepisyong nakuha ang nakaparat kay Dres Pilipinas, di man ta kontento. Ha? Nga naman, numero uno, tungod sa kadaghang kawatang politiko.
6: Asintado!
9: Ha? Ah. O saan naman lang ni? Ningon mangigal ang uban diri. Bahala kunog ingnon. Bahala kunog ingnon mga kaigsoonan nga dili patriotic. Pero seriously sa mga younger generation, kung doon na mo'y gamayng chance, mangigalang makabias Pilipinas, grab the opportunity. Spoko muna. Nakita, bitapon din ako mangigala sa oban ako ng mga kabatch ba? Namang kayo mga kabatch na tuwa na sa Australia. Ang oban tuwas New Zealand. Ang oban ganito tuwas Belgium. No? Ang oban mangigala tuwas Amerika. Walay labot mga kaigsunan ang uban, mga kabas na kung nga nagsiman kay mamalik ramang yapon dres Pilipinas bat ang kantong uban. Labi na mga higala sabig sa ako mga kabas ng mga kababay ng tua. Nahimutan lang itaw sila dito o niya nagsigig monitor dres mga higala sa Pilipinas. Niingon sila nga paitas Pilipinas ang ato gi, ah, gipakadakan ang ato mga higala ang nasod nga gitubuan karon ingon ana magigso ng kaimtang. Magsakit ang ilang dughan makakita silang mga balita nga tua mga higala ay mga tiguan na nga matay. Kaya wa, mga higala, makatilaw o insakto ng serbisyo sa panglawas, mga amigo. Nakapangutan na sila dito, hain mo na yung buhis sa mga Pilipino punta. Nga diri sa gawas, mga higala, matod pa nila. Ingon sila nga, dagko man toon mig bayrang buhis diri, pero so far, mga higala, maayo man po. Mga sakit sila, libre. Kalsada nila na nindot. Wa sila'y baha dito. Ha? Minus kayo magigalang politikong kawatan, minus kayong buaya sa Kongreso. Andres Pilipinas, Ginoo ko nagsigilang tagbalik-balik mga exons, mga dinastiya, nga politiko. Sige tagbalik-balik mga exons, politikong dona na ikaraang kaso. Sige tagbalik-balik mga igalag butars, mga politiko kay maing mo TikTok o maayo. Ngayon mga igala lagi pastilan paita. Kaning mga younger generation karon. Tinuod man po ni. Sakit nga kabaturan, tinuod ni magigala o di gud mausap ang kining sistema karon sa panggobyerno sa Pilipinas. Wa gud magigalay maayong kaugmaon ang umabot ang henerasyon. O gingunin ni magkadaghan ang mga kawatan. Ilabi na kini mga kawatan nga di gud mapriso kaigsuunan. Ha? So grab the opportunity kung doon ako ni chance magigala makabias Pilipinas. Pwedeng mag-nursing ko na mo. No? Siguraduan ang ganin nyo, mga higala nga, kamao mo dito in English. No? Pwede ko na mga higala, German language. Pero foundation ko na mga higala ang grammatic. Foundation pa rin ng grammatic ang English or at least kamao, dali mga higala makatoon sa obang mga lingwahe. O sa dito ko no, mga igalas, paging pagsalbar sa imong kagalingon, pagbias Pilipinas, mga igsoon.
6: Asintado!
9: Grabihan na ani, no? O sa ko no, paging pagsalbar sa imong kagalingon, ang pagbias Pilipinas, magit po na. Tanawa, mga igala, nindito mga college graduate. O sa nahitabo, Dumulji. Ang mga college graduate, ipasulduan lang 14,000 ang buwan.
7: Exciting!
6: Asintado!
9: Pero ikaw, college graduate ka, manipad ka dito sa gawas, magigala, basta lang yun dito magkugi ka. Uy, sus, Mariusip Kalayor, in town ng 14,000, oy.
7: Exciting!
6: Asintado!
9: Ha? 13 mong toon. Kaya giingnan ka si mong ginikanan pagtoon in town, kaya ka nang dito ang imong pag-eskwila, moro ni makahawa si mong kalisod. Lagi ma, lagi pa. Pag-graduate, nasunog trabaho. Sus, porbida. Ah, ang nadawat mga igsoon, minimum ra.
7: Exciting!
6: Asintado!
9: Mauna nga, medyo sakit-sakit mga igala, kiningingon ini, insulto nga to sa mga politiko. Nga, di ay mga ingon ini, karo mga balita, nga, if dona mo dito karoy, slim chance to, ah, exit the Philippines, grab the opportunity. Ah? Nakakagalit. Matod pa. Ang uban diri mga igala ningon from 17,000 starting salary to at least 35,000 if i-compute mong entire contribution na across mga 200,000 plus ang contribution mga igala din nagkasakit ko nung iyang higala Karon mga tigpaminaw was diagnosed with an autoimmune disease. Da? So doon ay contribution. So, nang tabo, kinospital man. Dito sa hospital, mga naasa 800,000 ko ng hospital bill. Ang covered lang ng magaling na PhilHealth. Matur pa, di alam ko na 28,000. Taas nila. Tinood bitaw ni Boss Dumolji, kining unining dag ko kay Kagberonon mag-iigala sa hospital. O niya pagkaw man mawag tugag PhilHealth, kasi sila lagi dito sagot. Tanawa, 800,000 mag-iigala ang total bill niya. Ang ikahatag sa PhilHealth, 28,000 ra. Ayaw! Unang pirting hadluka ang masakit niining nasura. Sus! Pag-ampig yun yung thermos lawas, inomo kanunay mag-iigala mga food supplements niya. Ha? Kita din rin, nagsige man tayong rekomenda rin yung mag-iigala sa mga food supplements niya. No? All natural, Santon Plus Gold, Premium D3, natay Santon Vitamin C, natay mga kaping healthy, mga kaigsunan, hala. Make sure lang yun nga healthy ta kanunay kay... Tanawar ko ni mga higala, oh, nakakagalit. No? Ang iya ko ng higala, mga kaigsunan, for example, 17,000 starting salary to at least 35,000. Kung iya ko ng compute ang iyang entire contribution sa PhilHealth, mga naanak ko mga 200,000 plus ang total contribution. Nagkasakit ko ng mga higala ni Tabo, Byronos Hospital, 800,000. Karon ang covered mga higala sa PhilHealth, 20,000 ra? Imagine that! Mahibong ka kay imo ditong contribution sa PhilHealth mag-iigala gikas imong pagpanarbaho pirti na nakuha o niya karong mga tigpaminog ikay maningil na hain na nga contribution na sa 200,000 kapin hatagal lagas PhilHealth o 28,000?
8: Ay!
9: Ha? Sus! Saan ba na nimo mag-iigala pagsabot ang Pilipinas? Mao nang ang uban mag-iigala ningon bahalag ingnon ko nga dili patriotic. Pero seriously, og donay chance mag-iigala mo biya ni nasura. Hangtod nga di pa ni matarong mas maayong mamiya kuno mag-iigala.
11: Asintado!
9: Ha? Pastilan. Mauna nga, kining nag-post mag-iigala ng inganyo sa uban. Gi-encourage ko ng iyang bata mag-iigala to have kung palitag donay chance or opportunity to work abroad after college. Buhata. That's the best thing. Murag mauna ni mga higala. Basta lang magkanunay bitaw ning iyon ini. Tanawar agad mag higala ang sitwasyon sa Pilipinas. No? Grabing baha. Nakapangutana na sa Pinglakson. Trilyonis na ang nagastos gobyerno bahin mga higala sa pagsumpos baha. Panyawa magin mga higala dito musalir. Hain man puntang trilyon sa pesos. So kahit pa niya ito mga nakalabayang administrasyon, hangtod karon. Nga ano man eh? Saan tama na? Da? Di ang mag-iigala ang uwan. Nagsigi ko ni mag-iigala. Every year ko ni bagyo. Every year. Pero tanawa mga kaigsunan ng ilang solusyon. Ha? Nisalir ba? So, kamo mga dunay anak niya. No? Monitor lang gipod mo. No? Tanawa mag-iigala ang kahimtang sa gobyerno. Ang pag-gobyerno. Kibawan na mag-iigala siguro mo. Derila sa ato mga kaigsunan, di tamo antog layo. Hisgot ta magigalag tambalanan. Ah, nabitaw ta magigala diha ko ni tambalanan des panganiban. Ah, nako pangutan na magigala og ang dan. Ang des panganiban na human ba wa man?
11: Gari.
9: Sinado. Kung doon na kuno kay laraw nga mamaayo ang imong kaugmaon, mas maayo kuno manglarga na las gawas. Hindi kayo mabubuhay ng pagiging makabansa ninyo. Hindi kayo mabubuhay. Mabuhay man siguro ka, mabuhi man siguro kang nasura, pero perto yung pagkapobriha. Gawas na siguro tingaling politiko ka. Sorry, not sorry. But with the country's current situation, I've been encouraging my children to study hard and do their best to live abroad. Kawawa ang working class sa Pilipinas. Kamong mga nagtrabaho, kawawa yun. O sa may kawawa, makaluloy. Kay panahon, magailag hinatagay ayoda, wagi working class, makadawat o bugas. Sus, paita. Grabe po kapintok ni Bagaygala kini based on experience ko siguro ning iya, ha? No? Kawawa ang working class. Maga kaeksonan. Kaya ari sa working class, maga tigpaminaw, wagin Bagaygala. Ambot, ogonsa na dito karoy ayudang madawat mga kaeksonan, pero magisgot ganita maga tigpaminaw dito karon og tabang unsapan na diya. Malaktawan kay tuwa dito karon giponterya ang ayuda ngadtos Forest of the Poor Bagaygala kay more Pinangas politiko kay more po dali mailan siguro. Bisag unsaon Sir Rick kita gyapoy mabasol ani sir kay kita ramay ni botar mao gyud ani mga tawo na gikan ni Nimrod uyaw mao gyud na ingon si Macram James buhi tadres Pilipinas sir pero sige pero daot. Buhi pero daot. Kaming senior automatic member in PhilHealth, last 2017 I was operated in Visayas Community Medical Center in Jones Avenue, nakagamit kong PhilHealth, Sir Rick. O niya, kumusta man, madam? No? Kapahimus kagmayog yun? Si Medicalio Isbra John J. Good afternoon, Sir Rick. Wala na'y katungod nga mureklamo, sir, kay sa panahon sa eleksyon, 500 raman ang boto nila. Karon kusog na silang mureklamo, maupod. Shout out ko sa Putat, Tuburan, Cebu. Ta. Ingon po sa Marquez, sir. Nalagom na ko sa kainit. Grabe. O, tiha mo na. Lagom na tao siya sa kainit. May kumpiyansa sa high blood at stroke niya. Mauna. Sorry but not sorry. But with the country's current situation, kining kasamtangan na itong sitwasyon, ambot, huwag kamo mga ginikanan diha mag-iigalang nagpatungag bata. Onsay na sa inyong una-una. Dong, pag-eskwilag maayo nung ha, kay Maudi dong. O makasod kas trabaho dong, ingunini, ingunana. May lang dito Bagaygala o kining. For example, gikuha maestra kay starting salaries maestra na 25,000 siguro. No, mga kaeksonan, pero maulagi po niya, mga teachers na to. O sas mga propisyon nga makaluluoy kayo. Oh. Kay pila rin tayo swildo. Doon na Bagaygala yung mga plano nga himuong 50,000. Ang starting salary sa mga teacher, wag yun, Bagaygala, dito karon aprobahe. Ha? Di mo aprobar ang Kongreso. Kinakura ko ng gesto. Oh, ma, tagan ko no ang ubang mga proyekto. Pagas imong mata. Oh. It's hard to love a country that doesn't love you back. Matod pa po, ari. Lisod ko no kayo ang paghigugmas nasod that doesn't love you back. Mahigugma kas nasod o niyang nasod, di po siguro ni Mao. Ang politiko raman mag-iigalay, wag yun mo higugma, pero ang nasod mag-iigson in fairness to the Philippines. O makasulti pa lang po ng nasod ng Pilipinas, muingo man nga mga Pilipino, gipangga ko kamo. Ang problema lang, kay kini mga politikong inyong gipaduma, aning nasura, mo ay mga buton kayo.
7: Exciting!
11: Sintado!
9: Ingon pa din ay Bagaygalang usa. I even encourage my kids to study hard and work abroad. Wala na silang mapapala pa kung sa mga ganid na politiko lang mapupunta. Mga pinaghirapan nila. Iyang girefer Bagaygalang taxes ang mga buwis and other contributions nga iyang nahatag gatos gobyerno. No? So, noon eh. Ang uban Bagaygalay noon, the Philippines is home. I've always felt 100% Filipino and I thought it would always be home for me and my little family. No? Until she wrote on threads, mga kaeksonan, matod pa seeing what has been happening in our country and maybe just growing older and understanding more about how things actually work, I've started looking at our future here differently, especially now that I am a mom. Ha? Matod pa diri Bagaygala niining Osaka lifestyle and travel content creator nga si Camille Kukuro. Sa una, nakaingon siya, I love the Philippines. Kining mataw ta diri, o niya, magdako ta diri, I've always felt 100% Filipino. The Philippines is home. Pero siya, nagkanayon, Bagaygala, I thought it would be always be home for me and my little family. Until recently, siya nakarealize nga matay og magkatiguang tadri Bagaygala nagkadako nagkatiguang tadri mo ato naman natugkad nga matay di naman ni mao Bagaygala ang dagana mura naman ditong peligro ang atong kaugbaon aning kalakiha Ari ka mga ka-eksona sa seguridad, peligro kayo. Ha? Ari ka mag-iigala sa serbisyo mga eksos gobyerno, samot mag-iigala, peligro. Nga naman, labi na ning panahon nga rainy season, magsigilaguan. Kaliton tagba, pasalamat ganita karon kay di ang sogbogi, likay in town mag-iigala sa ingunana ng mga habagat. Pero simba ko, mausap na pong dagas panahon ug ang Bisayas na po'y maigo. Susama ning Manila, mga amigo. Unsa man mga higalay mabuhat din ng atong mga politiko nga hilig lang TikTok-TikTok ni mga karahong dagko.
11: Asintado!
9: Ah. Unsa man mga higalay mo? Tanaw, unsa man ron? Ila ba ni mga higalang gipanamina na naitabo dito sa Luzon? Kumusta man mga higala mga kongresman na to diri? Mga mayor gobernador na to diri? Nanamin ba sila ning nahitabo ron dito sa Luzon? Tanawa o! Gilabati ba sila dito magigalag bagyo? Gikan sa Luis nga to Smaymay karon di ay nining napagilaing bagyo nga nagdagadagang musod sa par plus habagat pagyod mga amigo daghan ang patay. Dol ang 30 na kabok na nakalas ng kinabuhi. Grabing baha dito. Nya kanang ingunan ng paghitabos Manila mga kaigsoonan di man lang kay adto dito duna na posibilidad mahitabo diri sa Bisayas duna na posibilidad mahitabo diri sa Ogbo anda ko pagutana andam bata simba ko kita na pud maghigalay mapirwisyo hay man ato mga politiko naningog ba ni kumusta man sila naingog ba sila busy pa mi diri karos pangitag labayan as basura rek. For example, diri sa Mosite, garing pag sa probinsya, mahingo po, busy pa mis foundation din na mo.
8: Exciting!
9: Kini, maabot rin yung panahon. Di na yung hulga, mag-igala, pero nakita na itong daan. Nga ang dagas panahon mag-usab-usab o magbalin-balhin ka eksunan. Inigbalhin na diri sa Bisayas or baka dito sa Mindanao, kadipo-dipo tagpanagang. Hinaw paunta, mag-igala nga kung pananlit o simbakog mahitabo na. Wagi kala, wagi kinabuhing makalas kay galaan.
11: Eric Serras Manait. Asintado!
9: Dito sa mga reports, mag-iigala sa itong mga kaubanan. Alas 4.33 na mag-iigala sa hapon. Di ay no, siyam ka mga barangay sa Central Visayas makanawat og drug cleared status. Report ninyo is Eric Amaro.
11: XFM. Police Report. Police Report.
12: Kapag Eric, mga kagilan nakarabat noong drug cleared status ang siyang mga barangay sa Central Visayas umana sa pakutiyo sa mga pagsusi sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kon ROCBDC, no? Ang ilustrap ng karabusan sa uging mga implementasyon sa barangay drug clearing program. Ang siyang ka-aplikante nga barangay gipresentahan ni o sa ilustrap ng mga accomplishment nga doon sa committee pinagi sa ilang chairperson sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Usan ni gikan sa Cebu Province, pito gikan sa Bohol, o gaingon man na gikan pod ang usa sa siyudad sa Mandawi. Human sa deliberasyon, kiyatagan sa committee o drug cleared status ang kining tanan nga siyam ka barangay ngay, no? Dilikarihanan sa probinsya sa Bohol, gisusi usab sa ROCBDC ang kahimtang sa 350 pa ka mga drug cleared o 20 ka mga drug free barangay sa Central Visayas din nakapasa sa gikinanglan usab nga pamatasan o gaingon man na ng 370 ka barangay o nakapadayon ba sa ilang tagsatag sa usab ka mga status ang ROC BDC gipangluan usab sa PDEA kauban ang DILG isip Vice Chair ang DOH, PNP o LGU isip mga miyembro kabahin kini sa Barangay Drug Clearing Program o BDCP ubos sa DDV Regulation No. 4 Series of 2021 din padayon usab ang mga barangay sa papatuman sa mga programa batok sa illegal nga droga aron malikayan ang pagbalik sa mga kalihukan sa illegal nga kiniga drogas sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay o komunidad. So barangay mo, ito kasikas, gikan sub sa PDEA 7 mga katropa para kondisyon mo mga kahigalan. Dapat healthy copy ko din yung imnon mga katropa. Kape nga tambal, kape nga good for the heart, memory, immune system, mga kahigalan. Kana, muna yung kape nga ginama si Yes Food Incorporated, Santon Plus Coffee Mecca. Alang, sadyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropa, Eric Amaro, XFM.
11: XFM Report.
9: May pagpaminaw ni Boy Villanubos. Magandang hapon, Sir Rick. Listening from Allen, Northern Samar. Salamat kay Sir. Pagpaminaw, Dias Allen, Northern Samar. Ah. Sa laing balita, mga katropa, di ay 39 anyos galalaki patay. Ah, di apusil gihapon dito sa Argao. Na-report ni John Cator.
11: XFM. Police Report. Police Report.
8: Patay kini ko sa 39 anyos lalaki human kini makit-an so yang live-in partner kada gigdaan ang kawaan ni panimuot so silang panimay nga doon ay mga samad pinusilan dito sa may Upper Ticoy Barangay Bugoh Lungsod sa Argao Cebu pasado alas 6:45 ni kagabi Agosto 18, 2026 kining biktima gilang si Joseph Mier Naredo residente sa Mauga lugar matod pa sa unang investigasyon sa kapulisan nga kining live-in partner sa biktima nga 32 anyos dito sa kusina aron mukuha unta og bugas samtang nag-andam sila sa ilang kapanihapon pagbalik nini nakita na niya kining biktima nga iyang kaipon nga nahigda na nagubo nga wa na daw panimuot dali siyang nangayo og tabang sa mga rescuer responder sa Argao nga mo imida ngadto sa biktima ngadto sa Isidro Quintanar Memorial Hospital apan pagabot sa ospital gideklarar kining dead on arrival kining biktima na sayran nga dunay miabot nga wa pa mailing lalaki nga miposil sa makadaghang higayon nga nego ning iyang tiyan basatay og uban pang bayin sa iyang lawas nga miresulta sa iyang kamatayon padayon pa karong investigasyon sa Argao PNP aron mahibaw-an sa bagtukmang hinungdan sa kamatayon ingon man ang pag-ilausab sa baga mamumuno sa nakuha nato kasayuran gikan sa ato apod nga kasaligan nga tinubdan gini ko nga biktima na ano ko noy mga nadawat nga mga reklamo ngadto sa barangay gumikan kay matud pa giingod nga musaka ko ni og mga panimalay mga katropa yo kalimot pagtumarog santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14 XFM News
13: XFM Report.
9: Sa Bigas Gabahin, posibleng madugangan ang kaso kantong suspek kuno sa pagpanigbas sa paril. De reports Benji Talisik.
13: XFM Police Report. Police Report.
14: Posibleng madugangan pa ang kaso nilang suspek nga nagatigbas o maginhan dito sa barangay paril. Niya tumilabay nga adnaw, kinihuman mga alias o kabilido ang suspek nga si Angelo. Ang iyang gihatag nga impormasyon nga bilido nini nga tulasaba sa adlaw police station lahi sa gidala nini nga tinuod nga bilido. Ang suspect mihatag og pangan nga abili ang Hino Hopia Nakines apan diyang nitugan ang inhan nini ang pangan nga nariso nini mao ang Angelo Hopia Leones. Mato ni Police Captain Lionel Irene, hepe sa adlaw police station nga posibleng mapasakaan og kaso nga illegal use o fictitious name tungkol sa ang abilido nini nga itinood ang Leones. Kung wa mausab sa tinood nga abilido sa suspeka nga nahatag nini nga tulasab sa kapulisan, posibleng magproblema gini sa iyang pagbiyansa. Ang Adlao Police Station nangayo na og birth certificate sa inhan sa suspek aron masuta kung unsa tinood.
15: Pero ato sa na-encounter, ginagi sa pagpapagos na ito din ni ID, din ni birth certificate, available na ito sa iyang mga parents or guardians. Ito kung tinood, asa yung tinood, muna nang i-declare, pero ang kaduha ng pangalan. After yung ginumunggod is katong nagkini sa iyo na itong mama. Ang tinuod ng video, Eunice, pero ato lang sa nang panahon kung unsa'y pwede na itong buhaton.
16: After you learn, sir, nga, Eunice di ang iyong abilido. Kasi, mura ko baga, na-alert at the same time, mura, he's using another family, posibli ka nga pagtago siyang nabuhag isa?
15: Okay, sir. Siguro lang, sir, ito pwede mabuhat ng next time, sir, is makapagos ko na ito sa nag-email documents.
14: Samtang ang suspect nga si Angelo, depensa nini nga nasayap siya sa paghatag sa iyang abilido, kundi ang iyang abilido nga nahatag ang siyang inahan. Was siya magdahom nga siyang sayop nga gihatag ang abilido sa iyang inahan, magkaproblema kini o gali dilikini magkapiyansa. Si Leones ang napasakaan na o kaso nga double prosecuted murder subay sa RA 7610, humang kini sa pagpanigbas sa makinahan o yun man kagunto si Anyos nga naga. Nga ito, milabing adlaw dito sa Barangay Paril o Bukirang Barangay sa Dagbayan sa Sugbo.
16: Nakinis na blido nga, Leones pwede mo blido ni mo?
15: Ang mga mga po sir, nakinis nga, nasulti na ako, nakinis nga, hupi ade.
16: Ha?
15: Hupi ang siya siya.
16: Diba? Ang iyong mga, asukin niyo, mga pangalang blido? Gita?
15: Ha?
16: Si mong birth ni mo?
15: Sa birth certificate ni
16: mo? Angelo?
15: Angelo? Hupi ang
14: update report kalabasan sa pagbaligbas dito sa Barangay Paril. Kaabag ang Santong Herbal Oil. Alas sa regyosong Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. Benji Talisik, XFM.
13: XFM Report.
9: DOH 7 gikabalak-an ang posibilidad nga magka measles outbreak tungod sa ubos nga datos sa mga nagpabakuna. The reports Crystal Joy Filerca.
13: Live report.
17: Gikabalak-an sa Department of Health 7 nga mag-measles outbreak tungod sa kaubos sa gidaghanon sa mga nagpabakuna dinhi sa Central Visayas. Matod ni Dr. Faith Curaraton, ang Medical Officer 3 sa DOH 7, nga sa kapin 630 mil nga ilang target, anaa pa lang sa 12% ang nabakunahan nilang mga bata. Tinguha nilang 95% ang ilang mabakunahan. Tungod kay kung usa ka bata ang magkatipdas, makatakod kini sa uban pang mga bata.
18: Muna itong itawag na we wanted to stop the transmission. Now, if one child is left behind, kuyaw na. So, ang isa ka bata makatakod o more or less mga 16 to 18 ka bata. So, ang katong mga nabakunahan, yes, matakdan gihapon, pero it is not that severe. Meaning, di sila makaagi sa complication such as encephalitis, pneumonia, diarrhea, or even malnutrition.
17: Usa sa ilang gitan-aw nga rason tungod kini sa mga sayop nga impormasyon nga nikatap online kabahin sa mga vaccine nga nakahatag na hinuon og kahadlok sa mga ginikanan ug dili na nila pabakunahan ang ilang mga anak. Gihimugatan sa DOH 7 nga luwas ang vaccine nga ilang itusok sa mga bata ug makapalig-on kini sa ilang immune system.
18: Kaya na i-assure na safe ang atong bakuna niya, ni kalidad, meaning daan na siya of quality. Wala na gihimo o kanang bisag asala, pinalit na the same as sa uban na nasod, pariha na tao mga bakuna nila.
17: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
13: XFM Report.
9: Salay balita, Barangay Animal Health Aid Baha, Congress, Gibanhaw, Kunos Kapitolyo, de Reports Grigi Magdadaro.
13: Live Report.
19: Yes, human sa pito katuig na pagawagtang ang kagamhanan sa probinsya Sugbo ni Banhaw karon pagbalik sa Barangay Animal Health Aid kon Baha Congress din maabot sa 800 ka mga Baha representative loko probinsya Sugbo ang mitambong isip pagpalikon sa ilang papel sa pagproteher sa livestock ug poultry industry sa Sugbo kagahapon adlaw ni gipahigayon Agosto 18-2025 sa IEC Convention Center ang maong kalihokan gipahigdahan sa Provincial Veterinary Office PVO nga gipulohan sa Provincial Veterinarian nga si Dr. Meros Bincoy ang maong Congress na pagkita usab sa lecture kalabot sa livestock ug poultry protection biosecurity alang sa backyard swine industry poultry production o disease management, veterinary document alang sa animal movement o cattle production o management. Sa iyang pagkipulong, si Governor Pamela Pambarikuatro mihalagway sa dako papel sa Baha alang sa food security agenda sa probinsya. Iyang kimugatan ang frontline role sa Baha sa disease detection, farmer education, vaccination, disease surveillance, rabies prevention o uban pang animal health services. Ginong siyosab ni Barikuatro ang adunay 10,000 pesos nga cash assistance sa tanang monetero nga Baha isip kabahin sa kamahanan sa probinsya Sugbo nga suporta sa animal health worker sa probinsya. Si Barikuatro usab ang may pahurar sa mga bagong Baha Federation officer o may padayag sa iyang commitment sa paghimo sa Baha Congress nga usak ka annual event samtang ang top 10 outstanding Baha Association giila usab atol sa kalihukan nga napadapusab og mga agribit supply og mukabat sa 20,000 pesos nga premyo ngadto sa mga partisipante pinaagi sa raffle. Lakip sa mitambong sa kalihukan mao sila si Vice Mayor o Vice Governor Glenn Soko kinsa moy Vice Chair sa Committee on Agriculture and Livelihood, Board Member Lacambini Renuya, Chairman sa Committee on Barangay Affairs and Rural Development nga si Provincial Board kon PB member Celestino Tining Matres III, Provincial Board Member Nelo Sino, Alpi Uano og Stanley Caminero ingunman si DLG Provincial Director Jesus Sastrelio. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang panan-aw, inom kanunay og Vision X Plus of Kill Capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa ato mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, Vitamin E, Agsia, Santin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ninyong katropa Greggy Magigaro, XFM News.
13: XFM Report.
9: Matod pa ang ni Tito Hamito, may hapon, Sir Eric, watching from Butuan City, ipadanang ubang mga uwan diris Mindanao. Grabing kainit na rin, hubas ng among mga sapa, patay ng mga sagbot. Tiyaw mo na, diris Butuan eh, sa Butuan City eh. Mali kong giingon mag-iigala nga dito mga eksoon sa Luzon. Ting uwan, diri mag-iigalas Bisayas, ting brownout. Dito mga eksoon sa Mindanao, ting init. O Banagod Res Master Controls Jovine Menes sa Newsroom sa Almimata. Manager John Limin Chavez by King. Noong tagbalik og mapon, hoy bis na! 19 na lang ka Miyerkules, mangigsoon Pasko na. Tarawan ninyong kalendaryo diha. 19 Wednesday na lang. 19 lang ka Miyerkules. Pasko na! Sige, kita-kita taong mapon, hoy bis na mag-iigala. Alang sa nag-chaos ang Pilipino para sa Pilipinas. Agos ka tropang Eric Siras Manait, manamilit o magpasalamat sa inyong makinunayon ng pagpaminaw o pagsuporta. Katropa mo! Exciting!
6: Asintado!

0: ka.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gustin. Malunggay o soya. Ang pangutana na basa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Diman eh, basta kape gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala,

0: ako. Usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misi sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ay. Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sanctum Plus Gold! Dulay mangustin, palaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Sanctum Plus Gold! Sanctum Plus Gold!
0: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Sanctum Plus Gold!
2: The secret of health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natubangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot na ugat at ang pag-utong nako. Muto nga, nagtumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Sanctum Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Sanctum Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5:01 na mga trapas kahaponon. Kumusta yung kahaponon din na? Di ba init kayo sa na? Kala na ito din na imong kumpiyansa. Niya, hili ka o kape na araw orasa. Kinipagpangape mga tropa. Wa nagipili nga oras. No? So mga nag-snacks din na karoon. Na pinag ginaanad mga higala na ito din nga ang ilang snacks. Kape. Niya, parisan o ganaang pan. Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Muna itistingin ninyo, di ba? Huwag tangin ang pagpangaslom sa inyo. Tiyan. O niya, kanto bitong mga nag-anto sa katong mga constipation. Kasi pagpagawa sa hugaw, magkapagawa sa ginmus hugaw, mga tropa, tungod sa suya na naaniini. Yang hiliso na itong makinaon, yung ipagawas para di itong tabadaot, mga katropa. Constipated ng mga tao, niya rich in protein ng kape. Tungod sa suya, niya doon ni Moringa. May mo repair sa mga nagadaot-daot ng mga tissue sa itong atay o kidney, mga higala. Pwede sa mga bata, dos anyos pataas sa itong Santon Plus Coffee Mix. Doon natin sa thons kung makuha ni mo, ni mo balance itong hormones. Dili tataptan o mga hubag-hubag, bukol-bukol sa lawas. Tungkol sa mangustin. Doon natin makuha nga sa thons mga higala. Kape, nga dili makapalpitay. Tungkol kay wani caffeine. Isog nga kape. Nindotrigig kayo sa mga diliganahan o karang mga blood coffees. No? Dili makaslum inyong tiyan. Dili maghahilab inyong kuto-kuto. Sa ito ang sa thons plus coffee mix. Kahinimo gyud sa Yes to Health, mga katropa. Kapina, gamot pa. Sansad na!

0: sa XFM sa Buffalo Pinch Standard Time, alas 5.32 na mga katropa si kahaponon. Atong time check, hadod ka na ito mga katropa sa Vision X. No? Alang sa mga doon ay lubog, hanap nilang mga pananaw, halapag Vision X na mga katropa. Yeah! Kung gusto lang nimo mga katropa, maintenance lang, mahadlog, madaot mo ang mata, pwede na usak ka capsule a day, no? Pero kung ano na lang kay mga lubog, mga pananaw, ano na yung problema, ano na kay color blindness, katarata, astigmatism, pwede na duha kay kapsula matag-adlaw mga katropa, ha? Madali mo ang tumaron para paspas sa pag-aayo, kapag wagdang niya lang yung mga problema sa mga mata. Puno sa mga phytonutrients, kasama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin din mga igala. Ayan, Vision X, no? Mani is solusyon sa mga problemado din ng mga mata, ha? Ito na yung mga age-related macular degeneration, mga puwa ilang mata, no? Nya magluwa-luwa. Nausahay mo na ka doon, yung murag-mudagan nga hayag, ingnana. Vision X na mga igala. Yan, produkto o gama si Yes to Health, nagado ang Vision X, the plus of gel capsule. Let's go! Ang grabe na singuta. What's going on? When I say, hey, yeah, yeah, hey, hey. Welcome on, welcome on, welcome aboard. Welcome sa itong programang Sad-Sad sa Katropa. Duha ka oras mga ikala sa inyong mga paboritong katukar. Diri lang sa inyong kinaham og paboritong istasyon sa Sugbo. XFM sa Buit 8.3. Adyan na ka-live na tanong sa mga wala pa nakatultol mga katropa kay na huwag ta nga itong usag ka-page. Diyan natin bagong page mga katropa. Ikuan lang. Ari ka sa search bar sa Facebook. Noon niya, itype mga katropa. Pulos ni dag ko ang letter XFM o niya space capital C o niya gamay nga kuan E niya B U yan XFM space Cebu mga igala walay 88.3 wala natin access ato nga si XFM Cebu 88.3 mga tropa no? Yan ka live punta sa akong page nga DJ Butch yan. Maghapon, maghapon, lahos, lahos, sikat-sikiti, kay walo-walo ni. Hey, yeah. Hey, yeah, yeah. I said, hey. What's going on? Ayan. Maghapon mga katropa at long Wednesday. Happy, happy Wednesday. I hope ga-okay naman tanan din ha, mga katropa. Okay lang. No? Okay lang, walay ka na. Ang importante yan ang mga tropang maayog lawas. Ha? Sa mga nag-birthday today, happy, happy birthday. Ayan, sa mga nagsaulog silang mga adlaw na tawhan, DJ Turbo. Happy, happy birthday niyong tanan din ang mga tropa. Atong itimbaya, DJ Turbo, kinsa may atong itimbaya, araw ka po na.
1: Oh, dili lang sa kayo nag-birthday. Ay, ari po. Dili lang kasi nag-birthday. Kato pong nag-fiesta niya.
0: Uy, nag-fiesta?
1: Oo, oh, happy fiesta. Na, mag-iiko ang ganyan. Dili, tumong o gandong Domingo. Dili Sabado. Pero kasi karo nag-fiesta ka ron, kaya Sabado man lang. Tagsan lang itugutan o mag-fiesta Domingo. Pero sa tradisyon yun, sa karaan, adlong Domingo.
0: Domingo.
1: So, hi, I shout out to my family. This is my barangay Tisa. O sa akong mga silingan din ha. Labi na gudas may barangay Bulacaw. O, na ako'y family dito. Ako mama. O nga, napta po kayong mga anak dito po. Kanang anak na ako'y pamilya.
0: Wow! Mayroon masasnaong ako gihan ka.
1: Oh, so, sa madali ka na gano'n mag-anak na sa pamilya. Yung pingin ako sawa. Wag na, hindi rin ka lang ko anak itong sa lain mo. Kaya na, itsa ko nito na pero hindi, yung saray na hanan.
0: Saray na hanan.
1: Ibutan ka na. Ibig sabihin, nagtoo mo diha nga ka ng pabayot-bayot lang niyo niya. Ada yun ko. May hapon po diha. Diha sa may probinsya sa Bohol. Diha sa may Hitafi Bohol, Buena Vista Bohol. O sa tanan na lang Bohol. Apilo na lang tamo tanan diha nga nagpamino sa Sad-Sad sa Katropog. Labir po diha sa may Makchan Island. O diha sa may Santa Rosa, sa may Tingo, Islas Tingo. Mga pakibot familia. Ako nang kaliwat kaya humidol lang pakibot. Mauro to DJ Boots.
0: Ay, yes, salamat DJ Turbo. O niya, may hapon sa mga dinas sa may kuano na Minaw sa XFM Gihulgan. At mga katropa dinas sa Negros. At mga katropa dinas sa XFM Canlaon. Sa mga nag-tune din na, may hapon. Iha sa may Toledo, Alukinsan, Binamungahan, Iha sa may Dumanhog, no? Sa tanalang luminaw nito karong mga katropa. And of course, diri sa syudad sa Sugbo. Na ito mga taxi drivers karong mga orasa. Naminaw ato mga tenderog, tendera. Maying hapon ninyo tanan diya mga katropa. Ano tas ng greetings, no? May umanahan po yung nag-comment po, no? Nagatultol lang po din sila. Di alam ni Jesse Arnosa, maying hapon din na. And then, si katropang Beethoven Habil, no? May hapon din ha. Shoutout ko sa Putok Bato Karinderia. Sila ko nung chef ko si Idelfonso Paisak. Si Lito, Renaline, og Talong. Diha nagtanaw sa may balikatan. CEA Los Peñas de Manila. Salamat kaya. Lorina Gabato, may hapon. DJ Turbo, naminaw din rin. Nagtanaw po. No? Naminaw sa radio, nagtanaw po sa live. Na, no? Diri sa may Basak sa Nicolas, sa may Sherwin Vulcanizing. Salamat ka nito na, na. Yeah, na po, inaghan din ang comments sa kong page, mga katropang DJ Butch. Yeah, nasa naman to? Madera. Si katropang Eugenio Boy, tagsi paing hapon. Matod pa sa kong asawa nga si Beng, basta muhunong og sayo, pite. Nagigang din kuno sa my city o kaman si ikinasagan si Boseri. DJ Gendrins Tohig, Bunal Boss. DJ Turbo, shout out din sa my city o upper Pailob, Sambagdos, si Boseri. Sipa kay din agasad sa Jagatropa. Nagigang ni DJ Gendrins. Salamat kaya sa magandang Sambagdos, si Boseri. And then, Josephine Pakulaba. Yan ang sa may good afternoon, my favorite DJ Butchka. Salamat kaya. Ganun na yung naminaw, there is my tangki talisay. Shout out sa Tanaga, sad-sad sa katropa listeners. Aniya, saan ni siya? Request ko siya, huwag ka ng Billie Jean, no? Murag, magsakit na sa dagong tiya, no katawa, basta ka mo'y magtandem, DJ Turbo. Ganun totoo, natangi ang sad-sad sa katropa. X-rated na! Ayan, maraming magdrama na kaniyo tro na. Tataon, hindi ka mga alasayos nila siguro, no? Pabersal sa tayo mga katropa, mabalik pa itong programang Sad-Sad sa Katropa. Para sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, it is now 5:40 in the afternoon. Kani ka itong time check. Kandit ka na ito sa Premium D3 mga katropa sa mga loyakun. Karoon din na pag Premium D3 na. Ang vitamin D3 mga katropa o niyan, nikadindot ani, kibabalik uni sa toang mga bukog, no? Dali-tadali mga bali, magkataas itong edad, no? Nakadakog yung chance nga magkagabok po na ito ang kabukugan. Alam nga pagkuanta mga Igala Premium D3, mapagawas po rin sa mga sobrang-sobrang tambok sa ito ang lawas para dilita kuyaw sa unsaman. Problemas kasing-kasi, sakit nga diabetes mga katropa. Premium D3, ang instant energy.
2: XFM.
3: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, nasa kaniyo, si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, ugma, ha? Ipa-check up ti ka.
4: Ayaw!

0: inom, dili ko kahurot isa ka sa shame. Tungaon pa na ako na kay daugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santun Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi Georgia Tutunlan. Lami siya, karon Santun Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shame, ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santun Plus Coffee Mix.
1: Santun Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santun Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santun Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santun Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santun Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santun Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Naon sa mga digiturbo nga murag birisan, tom na imong nao.
5: Kapoy, habitaw sa akong lawas. Eh, nga ano kaha ni no?
4: Sa yon rin na digiturbo, pwede rin sa yon na na.
5: Unsa man kanha, bay?
4: Oh, dana. Di ara, magtagay ta. Pakusga na imong inom system.
5: Ayaw!
6: Exciting!
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag-turbo.
7: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: Ala, unsa man ni? Kaluod ba?
10: Ah, sir!
9: Unsa man ni?
4: Unsa man na, day? Aka na, mao na siya gitawag og kondom, day. Safe sex ba? Safe. Sa inyo, hade, de, wade sex?
9: No, man! Pero, dili na ni ka grabe, uy. Nga sa mga panit, mga tang-tang!
5: Ayaw!
6: Exciting!
11: Santun Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santun Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: X FM.
13: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.45 na sa kahaponon mga kadraba. At ang time check, hatod ka na ito sa Sis the Pain. So mga naglambad ang ulo karoon din ha? Sis the Pain dahil yun mga kadraba ha? Ayan, sa mga doon na karoon din ha, sakit sa puson. Sa mga kadraba na doon din ang babae, bitong mga doon yung mga dysmenorrhea. Maglitad-litad na sila kasakit mga katropa o niya. O sa'yo, magubay lang mo. O sa'yo, makapangasaba mo sa inyong mga anak mo na mo na inyong likayan yun kayo. O sabi niyo, pagtagal ka doon sa inyong mga bana. Oh, eh, bis nagbinutan ang bana. Wala, eh, buong bana ka nung sakuan mo na siya, saputon mo na siya. Tungod niya ay sa imuaga, sakit sa pusod, mga igala. Pwede pa din sa mga doon ay pasmo, bughat, tarangkaso, o doon ay mag, already knows, no? Doon ay mag, pingot ang ilong mga katropa. Sis the pain, tanggal ang pain, fast and safe.

0: ke sini saya dan saya berdua di bayi kuih sawah. Darungga, Pak, darungga. Darungga, Pak, tumpah ni aku ingrun. Darungga, Pak, darungga. Atas, atas, ya. Kadang. Dia bukan ke bawah saya.
1: Grabe pa ni mo, Dok. Usap pa na ibang tira pero may tira pa ng abantiang wala.
0: Ano si abanti kay Madong tas kwarto? Ano siya magkataon doon
1: dali? Ang ako tuyo ta, Aniba. So, tiyati ka, ang akong tuyo, Aniba. Manis ko ta. Manis ko ta. Uy, no, sa mga dong.
0: Dito manis ko. Tas kwarto.
1: Manis ko lagi. Ano, usap taon kay? Hala, human na ka man ka kanina. Nanihapon naman ka. Nagkaroon mo. Umalit na sa kanasan.
0: Kwarto.
1: Ayaw!
0: Midnight snack na ni.
1: Basta di mo tiwaso na. Ipanamin ako sa mga tao nga wakay batasan. Tiwasan yun na. Ayaw yun pa kung nauna.
0: Agag-agag ko ni kanahanag ang hindi kayo kahit
1: nangasik ka. Iswag yun as rulan arno ko naninaw. Iswag yun.
0: Ako umay-umayan sa mong kumagkuhara. Ay, butan din nga masood lang. Masood na ni. Ay, lagi sigla nga din na, Narsing.
1: Ay, Narsing.

0: Sa naman tayo ni DJ Turbo, DJ Turbo. DJ Turbo, pag-ilugi ko. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Iba, alas 6:15 na. Nanawag na sa niya. Kaya ito time check. Hatid ka na ito ni sa Santhone Gold Coffee Mix. Ka dun ay glutathione collagen mga higala. Ha? Produkto ni sa Yes to Health at Uag sa Santhone Gold Coffee Mix. Ano tas itong greetings, no? Tapos yung pasag na si Panawag na. Yun niya na nito tao na. Si katropang Beethoven Habil na shoutout ko sa koga pinang ako nung asawa nga si Farah o ako mga anak kasi lang Gwen, Bobet o Kim nagtanaw din sa may balikatan yan diha sa may Las Peñas City, Manila. Salamat kayo. Kanya.
1: Yung lahat dyan.
0: Ikaw yung mga diyan. Ang
1: nga-adri ako ma'am. Shout out to Madeline Villanueva sa Bantilan. Ako ng classmate. Pag high school. Si akong diyang at ni Juby Subayno. Just may Davao. Ang tanaw. Si akong tiyo, Berhilio. Puhas akong igagaw. Basig nagdara siguro siya nga. So, ako nagagaw ni anak niya. Shout out to Ivy.
2: Hello.
1: Ivy Enriquez Navarro. Anak ni Kapsusan Enriquez. Is may kinasangan. Ugmaing hapon po di ay sa atong kuanday. Nagtanaw po di si Mark Jimenez sa Negros. Ug nagtanaw po di Commander Bangay. Ang atong hippie di has may kuan. Hippie na to di has may LGU sa Lapu-Lapu. Nga si Sir, Mr. Najil B. Banasya. Nagtanaw po na to sa itong live. Ako ni
0: kaupan
1: sila sa Sipihong,
0: ganyan to. Yeah, salamat kayo.
1: Salamat kayo, Sir Najib Banasya. Salamat kayo sa iyong suporta, Dea, sir. Maroon to, Digibots. Yeah.
0: Commercial sa Tabaka, tropa. Pabalik ba ta?
3: XFM.
4: Tayo sa in English, unggoy tay.
5: Ay, kasayo na naanap.
4: Amo. Bataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
5: Kung laki.
4: Ngay.
6: Ayaw.

0: Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka lang uma. Ibog adlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa jugugdo ko. Kung ibate ko na ko ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Mauna kung gusto nimo nga mahimog ang opisyal, sama na ko. Ganon di nagamahadlok sa gubat. Tanawa na yung lawas. Kahit na kayo sa sige na mong jogging. Napimuntiano, mura nagpandisal. Stand straight, tiger look, stomach in. Mauna kung gusto sa kong anak. Tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
5: Yes, sir!
4: Louder!
5: Yes, sir!
4: Louder!
5: Yes, sir!
4: Pigtan ko rin mong diyan kung unsa ni kagay.
6: Agay! Ayaw!
7: Exciting!
3: Premium D3 ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Turbo supplement for men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa dasona, ina ka pahit bako ha. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
9: Turbo, supplement for men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Oh, nganong mo naman nagbili santo na imong naong ni Hanin Chibots?
13: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
12: Nga naman?
13: Gabi, ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
12: Oy, kasayo na bay.
13: Unsa ko naman?
12: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuha sa umbre by botanginag demolition team.
6: Ay,

0: Ala, unsa man ni? Kaluod ba?
1: Ah, sir!
0: Unsa man ni?
2: Unsa man na, day? Ah, kana? Mao na siya gitawag og kondom, day. Safe sex ba? Safe. Sa inyo, hanay, day, wanay sex?
0: No, man. Pero, dili na ni ka grabe, uy. Nga sa mga panit. Mga tang-tang! Ayaw!

0: FM.
1: Oras, Sex FM sa Buffalo Pin Standard Time, alas 6.21 na mga kadroba. Itong time check, hadod ka na to sa Santhun Plus Gold. Ayan, sa mga doon ay mga bukol-bukol sa lawas. Pag Santhun Plus Gold mo mga kadroba, delikado, ang inyo nabasag na rin yung mga bukol din na. Mabot sa punto, baga alisod na. Kaya-kayong hilison mga katropa sa mga kadun na karoy bukul-bukul sa lawas at doon yung mga cyst sa ilahag matres Santhun Plus Gold lang mahigal harmo din ha magkaanak ha, sa mga doge na kinangandoy ka anak ni G. Turbo niya kapagid ka anak tungod kayang babae doon na karoon din ay ganang picos no? Cholecystic ovary syndrome kaya kina ni mga katropa nga mahilis binagi sa pagtumar sa ato ang Santhun Plus Gold ang bulawanon ng proteksyon gama sa Yes to Health supports health.
2: Na ang programang Mohatag Uglingaw. Kana gumpuy

gentlemen. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 6:48 na mga katrabaha. Itong time check, hatid ka na ito sa Sunfund Plus Herbal Oil, ha? Mani pamahin na all-in-one, gumikin kay tambal sa mga nuka-nuka. Yeah, kuhat po rin siya mga higala, kanaang mosquito repellent mo na hindi kaduol ang lamok ni inihin. Tambal sa mga adunay karoy, magkapagbutod sa tiyan. Ganahan magpamasahe sila mga misis. Pag kuhan mo din na half-plus mag Sunfund Plus Herbal Oil mga higala. Katropa gama sa Yes to Health, ang

0: Grabe,
1: ganahan talaga kung kanta. Okay, same as kanta rabang wailing nga, pero ako sa umakanta kante ko, ako nang gamitag Bluetooth, Bige. Ako sa pasaya, ako nang among silingan po na mo. Ako sa pasaya, ako yung ano, unong ano ni. Eh, inig anak, the Bluetooth speaker, lupat di ay. Wala si Missy sa puto ni Charge ay Charge. Mahalo to ni Jibo, salamat ya.
0: And yeah, hello ni Katropang Kwandere. Amo na ni kanihan, nabasa ni nina ko. And yeah, si Kwande, Yansky, Atili Bangko. Good afternoon, DJ. Shoutout ko sa mga team ko, Lafo Boys ko na diyan sa mga Kiranti Boys sa Cebu nga. Ang mga operator ko sa Bangko. Kasi lang si Moody Gracia, JR, o Yansky, Atili Bangko sa mga Spatter Sport. Kasi sa Bangko, kasi lang alias, Abo Chok, o si Chris, Sean. Yasan-san sa katropa ha, Catch DJ Butch. Karong Sabado na ako din sa may Campo 2, Haklopan, Talise City, Cebu, powered by RCA Disco Mobile. Kauban ako din na silang DJ Renz and DJ Lens, no? Powered by RCA Disco Mobile. Kita-kits na, happy fiesta in advance sa mga taga Campo 2, Haklopan, Talise City, Cebu. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako nyo katropa.
1: DJ Turbo.
0: Katropa mo.
1: Exciting.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darling Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marling, Achia, nasiyot akong bumiyan piling nasiyot. Nang huwag akong babunod. Binog akong Santon Plus lang. Marti akong bumintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin B3. Premium B3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Caniero. Tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labo de Oro. Sa akong Valdez at Umiagi, Ilwa Kabuan, nas kayo akong sugar. Gani, hindang na ko pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium B3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Botch, unsa kanito yung apelyido nimo?
9: Kanabang pirmi ni mong kaptan mga basis din ba? O niya, gamito ni mong igdahin ni mong katog.
8: Sa ako pa ang iyong apelyido, ang palaya.
9: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
8: Ay,
10: sakit ng katawan?
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Yeah, Garel, Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasel-Sker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso. Ang nakalakaw.

0: Healthy po tayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: Mga katrupa, excited!

0: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Sulfon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga-Bugo Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, miubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Aksyon mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala kong nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at Tagad Jansan.
5: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang hinausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santone Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santone Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santone Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
4: Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ina-sure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mag-workout diha, try ninyo ang Santone Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
4: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin sa panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santone Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko mga banding sa akong pamilya.
4: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
8: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
9: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
8: Ah, katong hubugay ko, Digibots, ba? Katong hubugay ko, nakay utang na ko.
9: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
8: Kanus aman, kanus aman.
9: Oh, katong hubug sa kay ka.
8: Ayaw!

0: food supplement for men.
1: Ako isa ka-counselor or agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner o exciting life.
0: Food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung wala nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
3: Santan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
2: XFM.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 7:13 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka na ito sa mong labing bagong produktong kape rin mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen mga katropa. Baka panindot sa atong panit, baka paputi, at the same time mga katropa, makalimpyo sa tuwak atay. Mone gingon nga kita, mahiligong tang kape mga katropa, why not aritas kape nga healthy? Adunay benepisyo nga mahatag sa itong panglawas mga katropa. Migkat kay gawas nga makahatag og benepisyo sa itong panglawas. Maputi pa ta, muhamis ta mga katropa, baka mugwapo tag mugwapa niha. Malimpyo po ito ang atay mga katropa. Gumikan kay ang kining glutathione o collagen ang tumong yun ini. Naman ang main purpose nining maong sangkap mga katropa mo yun ang paglimpyo sa tuang atay. Sa inipek lang na maputi o mugwapo tali mga katropa. Muna yung ingon nga nangapay na ka. Musamot pa kang kagwapog kagwapa, katropa.
7: Lopez, o katropa. Paul Zeno Lopez, o katropa ang Greggy Magdadaro sa Headshot. Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto o tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas Veritatis Est Fundamentum Prinsay. Ang kagawasan sa pagpariyag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Headshot. Sugbo kabisayan og Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi hurod sa tumang suking tigpaminaw at tumang katropa diha. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan. Ganabot niya tuang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gihapon, kiniubos galagad sa kanginan og inyong anchorman. Katropang Greggy magdadaro, may katropa mag-uban-uban ta. Hangtod sa alas 8:30 ang takna nirin kong gabion sa adlaong Merkules. Pizza 19 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kumusta itong makaigsaunan niya o niya paghuman ng inusara ang katunga sa dos dimpolis din ng mga tungura. Gumikan kaya mo nang gituyo gina. Kaduhami na rin gumikan kaya dunay mabisi niya. Dunay gaya ikasugakor, ikasarang ka dunay mga katropa. So may gabi yung gayon ka mo sa itong panag-uban o panag-kuyog. Nini karong gabi una mga katropa. Welcome sa ito ang tulumanon. Inyong kinaham nga tulumanon mga katropa o niya ay mong kahibulong o ay mong katingala. Ngano ni nga murag nalibog mo asa mo panulong ron. Mga asa mo tan-aw mo li ni mga tungura. Ari mo sa XFM Cebu nga Facebook page. Ako usbo na. XFM Cebu mga katropa walay 88.3. Namikan kay katong XFM Cebu 88.3 wa na. Ambot pasaylon po tong mita. XFM Cebu mga katropa walay 88.3. Wala na inyohang i-search diya mismo sa inyohang Facebook account. Kita nyo ang mga page mga katropa kung diin nag-live may nini mga tungura. Ang kining ato ang XFM Cebu nga Facebook page mga katropa. Palihog ko, like, share, comment ug follow. Ito ang XFM Cebu nga Facebook page mga katropa ug sa live na ito nini mga tungura. Kan kayo nakasinati, iminire o gamayang problema sa mga karaan nga Facebook page. Human kinigi ban ni Meta. What? Muna ang arita sa bag-o ng mga katropa. Muna ngayon, arita sa bag-o. Kalimte ang imuhang kanhe. Ayaw, kalimte mong ex. Gumikan kay XFM, naaramang kanunay. Kalimte mong kanhe. Pero ani kanunay sa XFM mga katropa. XFM, Cebu atong Facebook page ni mga tungura. Nabot sa YouTube channel. O niya pagkaman sa ito ang mga naminaw, nagmonitor sa kanyang radyo nila diha. O baga sa ilang XFM Philippines Radio Up mga katropa. Usbon ako ang amuang official Facebook page kay gamit ni mga tungura sa amuang live ang XFM Cebu mga katropa. Walay 88.3. Gumikan kay katong 88.3. Wa na, natiwa itong mita. So, welcome, welcome. May gabi. Kaninyong tanan mga katropa. At the same time sa itong mga suking tigpaminaw, ito ang mga suking taxi driver o modern PUB o PUG driver ng mga tungura. Welcome sa ito ang panagkuyog o panag-uban. Here is programang Headshot mga katropa. Ang pagkahuman, ubay-ubay itong iskutanan sa itong panagkuyog o panag-uban karon. Atong tagaagpagtagad o subayon kagihapon mga katropa ang kinikarong may kalambigitan. Ninili karong nahitabo, res may Ateneo di Sambuanga mga katropa din duha ka mga tinunan ang nakalas atol sa pagpamusil dito mismo sa iskutang tuhaan. Apinlan ini ang gunman. Usaka grade 9 student. Usaka grade 9 student mga katropa niya matay top 1 pagin siya. Why problema, why kakulian nga na-report sa iyan tunghaan? Gawas lang posibleng ni gamay ang grado nga moya, posibleng ikalagutan mga katropa. Muna ito tukang pagtagad karon niya. Pagkahuman na tayo mahinabi karon taon-taon, katropang Bojubin Jimenez. Inala ko kung galing ready na si Ma'am Chiquina Rose Luna mga katropa. Ato siya pangutanon, kalabot ni karong hitabo. Kumikan kay iyahang mga anak mga katropa. Ito ay ito nagtungha sa isgutan ng tunghaan. Na ato kagahapong adlawa o ingon man nakasinati igyon in taon kagahapong adlawa sa pagdinaganay, pagkinamangay mga katropa atol sa pagpanion, pagbitbit o armas, pagpamusil, ni atong nesgutan nga suspitsado mga katropa. O katong mahulog to nga suspek, ingon man mamumuno mga katropa o gunman mismo dito mismo sa nahitabong insidente. Nahitabong insidente mga katropa dres may Ateneo di Sambuanga. Niya pagkauman, gumikan kay sa ilahang tinuhuan, kuha ko masayop. Mauna, naghihipos na po ang iyahang patayang lawas dayon. Human, nahitabong insidente mga katropa. Human, kini magkutlo siyang kinabuhi. Human, usap siyang gibuhat nga madugoon. Kung ingon man na kaning brutal nga krimen mga katropa ang iyahang pagpamusil sa iyahang isig kaubang estudyante tinunan og lakip na ang unang tanyang gibanatan mga katropa nga which is mo yang maestro gumikan lagi kay posible kunong na suko iubos mga katropa gumikan kay gamay baro siya grado so mo nitita mo mga katropa itong subayon nini mga tungura pero mo ngayot na reaksyon nini mga tungura po ikan mismo sa usa ka ginikanan mga katropa nga kini karong nabalaka in town ang gumikan kay kinis ma'am Chikina Ross mga katropa di amin ni nagtrabaho rin mismo sa dakbayan sa Sugbo kaya ra mga anak mo itua dito sa Sambuanga nini mga tungura kaya unsa pagkaunsa ang muna ni mo hipugwat kaniya di amin mismo social media update mismo di asiyang Facebook account mga katropa nga dunay nitabong pagpamusil ingon man dunay nitabo nga kini nga dugoon nga pagpamusil dito sa tunghaan di into adito iyahang mga anak. So ato ni siyang siren, atong personal gyud nga susihon, kung siya gibati na itong tungwara, unsa po'y suginon sa iyang mga anak, pero galing mang ganing appeal ba gyud na iyang mga anak ni ito sa classroom. Ang katong gipuntirya o baka maoy giduot gyud. Maoy girumbo na itong mong gunman o baka appeal lang siya mismo sa school vicinity o niya layo ra o di mo'y classroom nga gisulod ni itong mong gunman. So ato ning taganong pagtagan karong taon-taon, ato aning ibutang ta kining siren, ha? Kung galing unsay gibati niya pagkaman, unsay iyang panawagan po sa ato ang mga ginikanan o sa ato mga tunghaan mga katropa kung galing mang gani, aron di masubli kay nasigutan ng insidente. Ha? Gumikan kay Juan, kini mo insidente mo, lisod. Ha? Gani ang ato ang sekretary sa Department of Interior and Local Government kung DLG, nanawagan ang usbon, ingon man kining amindahan ang kinikarong balaod kalabot sa pagkupot o illegal o kining armas. Kining gitawag og illegal position of firearms mga katropa. Bigkan kay nini mga tungura ang illegal position of firearms usa ka bailable nga offense mga katropa. Headshot. Mahimo ka makapiansa kalabot nini. Subot ipasabot nini karon si Secretary June B. Crimulya mga katropa. Nga ang mahupot og armas kung galing masakpan nga may lisensya di na mahimo makapiansa. Ha? Muna iahangbot ipaibot nini mga tungura. Uyon ba mo nini? Basig mo yung pumo, gamayar po doon ang kasuhago ng illegal posisyon niya. Pagka man di makabail, mo na yung usas mga rason. Usas mga problema nga masagutan din yung mga tungura. Sa to pang boss Jubain, ina ko, kung ready na si ma'am niya. Chikina Rosa Luna, gumikay ka itong ako itong ingnan nga mabasin mga alas 7.20. Mga alas 7.30, may katropa mo, manawag ta niya. Samtang di patang malapos dito sa to may sagutanan din yung mga tungura. Ato pong kuag reaksyon si ma'am mismo mga katropa, gumikan kayo siya na kasinati nini. Ang trauma sa so kaginikanan mga katropa, gumikan kayang anak, usas mga nakasinati, usas mga tuag nito sa area mga katropa sa Ateneo, di Sambuanga kagahapon. At all, sa isgutan nga pagpungsin. Muna nga welcome sa itong panag-uban na mga tungura. Ganun ito lang siren po, kung galing makaapas ba si katropang Attorney Paul Gino Lopez sa itong panag-uban na mga tungura mga katropa. Kaya pagkauman may pagpaminaw ni katropa ang lista at pwede nog. Diyan ang mga komento sa to ang mga viewers din ang mga tungura. Wow! Partikular na ni katropa ang lista at gumikan kay trilyon-trilyon na ang naggastos. Diyos ko! Wow! Baha sa Pilipinas, di matapos-tapos. San tambak ang droga mga estudyante na mamaril na. Babagsak na rin ang ekonomiya. Yan ang bibigyang diin at usisain. Ang dalawang gwapito ng bayan, dos dimpoles exciting. Sana all naman ako trupang listat. Sana all naman ako trupang listat. Apan sa ripat ang panayos, unahan mga katropa, o sa ato may sigutanan ninyo mga tungura sa gikaingunan nako. O gikaingunan na mo kagahapon nga atong isuwayang istablisar itong komunikasyon. Nando sa usa ka ginikanan mga katropa, o sa gibati kagahapong adlawa. O sa gibati ninyo mga tungura. Bisan kung galing luwas na mga anak sa tabo ng insidente sa pagpamusil, dito mismo sa may Ateneo di Davao mga katropa. Diyas ni Castilla, si Ma'am Chikina Rose Luna o Ma'am Sweet. Ma'am Sweet, mayang gabi eh.
1: Yes, mayang gabi, Consuegi. Hello.
0: Hello? Ma'am Sweet, mayang may gabi naman niya.
1: Mayang gabi, Consuegi.
0: Mayang gabi eh. Live daron, Ma'am Sweet, sa XFM Cebu 88.3 sa mga programang headshot. Una sa tanan, daghang salamat sa imuhang pagpa-talinghog na mo rin nga ma-interview ka o baka makuhaan kasi mong habig. Ibarong gibati, ma'am, gumikan kay nasayod may nga imuhang anak usas mga na dito sa lugar. Atol sa kinikarong paghitabong pagpamusil, dito mismo may Ateneo di Sambuanga kagahapon. Ikaw, ma'am, isip ginikanan na dito imong anak o sa imong gibati kagahapon. Ya, di inong pagkahibaw o nasayod, kalabot sa mong pagpamusil, ma'am.
1: Yes. Cons, as a mother, no? Honestly, grabe daw akong kahalo o kabalaka. Like, so, when I heard about yesterday, nakita yun na ako with like, running gahapon with ang first thing na isulod sa kumain, no? Kay, akong anak, safe, but, so, anong, as a parent, believe me, like, play fear, imo feel, imo nga na sa lugar, where something tragic kuan dito, incident happened. Lain akong nataw-naw naghahapon. Kasi ito nga, nagsigit na contact dito para makaibaw, kung buhay pa ba, or appeal ba. Kasi hindi din ako ma-explain kung sa mga gibati ako.
0: Lisod kay ma'am, kasabot ko sa imong gibati yun. O niya, pagkauman, kisa may nagsulti ni mo, nga mo na inahitabo, din na nakakita social media pag-post, ano, yes, pagbutuan ng balita?
1: Yes, cons. Naman ko yung isa ka friend nga media ko, gipost niya sa Facebook.
0: Okay.
1: Na may nakabutang dito nga Ateneo. So, I asked him, asa dapit yung kaya mo ito pagkasambuang ganyan. Shock, bitaw yun.
0: Basta mo ito, gitawagan din mo.
1: Gitawagan na yun ako dito.
0: Okay. Onya, kumusta man ni mong anak? Onya, pagkahuman, unsa may istorya, naagin siya dito sa usa sa mga room nga nasulod o dito Ragis Campus?
1: Naagin dito sa fifth floor man siya kay grade 8 to ako ang anak.
0: So, ang ilang classroom mo'y gisod atong maong gunman?
1: Kuan cons, but naagian sa gunman.
0: Okay. Okay.
1: And nakumbunta sa fourth floor. So, they put paper ako ng that is something ako kayo kung pasalamat. But until na
0: over sa nahitabo. Pero paglabay sa gunman, human na siya nakapabuto atong maestro. Nagkaguliyang na.
1: Kuan cons, kanang mao pa na akong iklaro ang da nila.
0: Okay.
1: Kasi story balik kung utag yun tinood kay bakit sa mga influence nga nag-post ug like mga news ko ang bitaw ng mga blit nila dito sa side. Ano gusto ako sa story yun ako makita.
0: Okay. So at least pero karon kumusta na yung anak? Wala ma trauma in town o gipaubos barong psychological evaluation, ma'am?
1: Yes. Skola din na even though we're safe na siya. Nagihapon ang book ng years ako may pa. Especially kaya hitabo ni sa school. Perfect experience to be safe. Tapi na sa trauma na ginan nila.
0: Mawag yun, tinood. Lisod. Karo
1: kaya hagid ko na kanong nahadlo yun din ako sila ma.
0: Proud
1: na ko sa akong anong lalaki kaya napaka-brave yun siya. Isang di pa grabe na yun yung hadlo. Ang mga good yun yung yunahuna na
0: Okay. O, saan na yung mong anak, ma'am? Kining lalaki ni or babae?
1: Yes, ang ikadong anak ko is lalaki. Ang iyang ako is grade 7.
0: Babae sad, lalaki ya pon.
1: Babae.
0: So silang duha mo naagi dito sa campus niya tutungura?
1: Dito sa building grid cons.
0: Mao ba?
1: Ang nahitabo something na dili biton mo na nila pretend something. Isod good practice ba?
0: Okay.
1: Especially for a young person, labi na bunto ang grade 7. Ito nga lito ang dagan siya was too loud. So, ulit-ulit din na story. So, as a mother, sa kay paminaw ng imong anak na experience being at
0: tinood.
1: Going to school ba ya?
0: Tinood good. O niya, pagkahuman, ang kining, so, nadungog yun lang ang buto-buto o dinaganay o syagit sa mga bata.
1: Dungog good. Maupi yan. Actually, na story man ako katulad ako ng anak lalaki.
0: Okay.
1: O niya,
0: naingon gud siya nga apil gumis dinaganay dito ma, inana?
1: That time, nag-appeal siya sa tago sa ilawom sa iyang
0: clear. Okay. Okay. Kuan pa, kay wa pa ma-clear o asa to paingon tong mong gunman o sa iyang plano, kuan, kinabuhi.
1: Yes, kuan. So, niya, nag-down siya. I-ready daw niya. Ba? Kay, if mo duol daw dapit, yan na lang daw kung clear.
0: May ganit, nilabay na silang room.
1: Opo, kay na may possibility mismo sulod to.
0: Okay.
1: Pero ako din karoon cons kung kasulod ba kay gahapon ng akong papa niagi yun sa ilang room.
0: Kita ka sa kwan? Kita ka sa video katong wak pa na black na may nahinay god ganay ang usang page mo nakaingon nga na black po to. Nakita ka sa video?
1: Yes. Nakita ko ang video and kabalod yun ko ako at itong atlaki na nagtawag sa iyan.
0: Katong murag niaksyog sulod niya nilabay rapon ni balin respikas room.
1: kuan katong naabitaw nga katong video nga gi-blur.
0: Oh, oh, ah katong gi-blur do.
1: Paglapit sa kanman, that's the time na barhog sila din nanagan sila patokas.
0: Oo, oh, bitaw, kato, kato. Murag, ang una ato, gi, katong pagpusil lagi sa maestro niya, murag, wa makaigo, mo ito lang, dinagana itong mga bata na.
1: Yes, yes,
0: oo. So, naay mong anak ato di, ay?
1: Naan, naagid. Nag-uuan po, nag-appeal, nag-upo-upo.
0: Matay, no? Di, gid, in town makuan. O niya, paghuman, na, kumusta na makaroon, ma'am? Ikaw, sa imong habig?
1: Sa ako ang sa akong part ko.
0: Imong part o sa imong anak pod. Kumusta naman po kasi?
1: Sabat ko nga the trauma bitaw. Dili gyud nga for you dayon. Bisag ako nagisod ko tulog. O nang tinaw.
0: Mhm.
1: Mao na panakan gyud ta bitaw nga dili mauktat nga makita sa mga kwartan ba. Like my appeal is simple.
0: Mhm.
1: Let our school remain spaces for our children.
0: Mauna, tinood.
1: Gusto, ang mga gitanan, magpadala sa ilang mga anak sa school.
0: Mabala ka na noon.
1: Ilang unang una kay, say, baka ha, akong anak, karon, or whatever.
0: Tinood.
1: We send them to school.
0: O niya, pagkahuman, private ganito, ugbuto na naon, mas safety kaysa public, nila sa pag-unsapod. Oh.
1: So I hope that this incident will be taken seriously by everyone.
0: Mm-mm.
1: School administrators, thoughts, parents, the whole community.
0: Mm-hmm. Okay.
1: With stronger security, proper protocols, and most important, operation from everyone to prevent something from happening again.
0: Mm-hmm. Tinood, tinood. O niya, pagkahuman, ikaw sa imong habig, wa kay gamay nga kwan, kining nabantayan nga si Piat Baron, o bagka lapse sa eskwilahan nga nahitabo to?
1: Sa karun pa sila, story about wala mang good to.
0: So, ang imo lang nga ma-prevent na ning mausab o niya.
1: Yes.
0: Ikaw, unsa ba ka? Confident ka nga luwas na imuhang anak dito sa pagtungha ugma o baka sa musulod nga mga adlaw?
1: Para na ako confident pa. Wala lang pa 1 week for investigation. Sa father ako
0: guys.
1: Hindi na bitaw na we should never wait for another experience the same fear and action.
0: Okay. Pero imong anak is although karon understand sa nag-search ko dire umurag ang klase nila suspenso ya pa ning mga tumura. If ever ugma mo resume ang klase, imong anak willing rapod mo makaskwela na ba o baka mo pahuway la sa kay murag na trauma pa gyud?
1: Yes, cons. Hindi pa pud ko makakuan. Di ko ganahan nga
0: Di lalim. Oh, di lalim. Labi nagnaadyo ka dito sa kwan. Katong usadyo ka sa mga room nga gisulod.
1: Opo, yes.
0: Okay. Sige, sige, sige. Panawagan nimo sa mga ato ang mga school administrator na mga tungura. In general lang, ma'am. Aron kalikayan ning inanay masubli pag-usab ang kining inanay insidente. Kaya murag kaduhan naman gini. Una, stakloban. Karaway, nag-expect dari sa usa ka private o pribado nga tuhaan, mausab din inanay insidente.
1: Ay, yes. So, as a mother, akong panawa nga din na gustab bitaw. Kasi wala gusto pa kadawat ng tao. Ito na yung mahitab. So, please, let me be a reminder to all of us, kinahanglan na ito sa safety sa mga kabataan. Kaya nina ang katukusan ng pinagin mo usap pa.
0: Mm-hmm.
1: And aside from that, ko, I'm ensuring their physical safety bitaw. We hope this school also provide psychological aid or counseling for the students. I did not want physical effect on intense. There can also be fear cited from dili dayon makita. I hope that you given a safe space to process what happened to someone professional because that is what they did in for the incident.
0: Okay. Pero lastly, ma'am, ni tanyag ba o psychological intervention ang tunghaan ni mga tungura sa imuhang anak o sa uban pang mga estudyante?
1: So first, ako na ibaw kahapon o mukuan man daw sila.
0: Ilang ibaubos o kuan kina yung mga psychological session?
1: Yes, yes.
0: Para mag-stress debriefing?
1: Opo. Stress.
0: Okay. Sige. Ma'am, sige na, Ros. Maying gabi na muna. Salamat kayo sa imong mubo nga panahon. Nagagagap ito ang pangutana, pero kabaw ko nga busy po kanin mga tungkura. Salamat kayo, ma'am, sa imong panahon. Ngayon, Ris XFM, Cebu 88.3.
1: Thank you, Ros.
0: Ah, may gabi naman, ma'am.
2: XFM Exclusive Interview.
0: So, motorman katropa si Mama Shikina Rosa Luna. Remis mo ni sa may nasisugbo may katropa ng trabaho. Pero mo lagi, ihang anak. Tuwa dito nagtunga sa Ateneo di Sambuanga. Tumikan kay lumad man dito ka Sambuanga si ma'am. So, motoy nahitabo kita. Matay usag yung tinod ang iyang anak o kwanyot. Ang kining nagkamang-kamang, nagdagdagan yung taon atol sa hitabo kagahapon. Aki sa madi matruma na. Niya pagkauman karon basis investigasyon sa ato ang kapulisan. Wa ako no mahiling dito sa gwardiya sa gate. Nga gabit-bit og armas ning maong suspect. O katong grade 9 nga suspect may katropa. Grade 9 nga gunman, trigger man ning maong insidente. Gumikan kayo saan pag check dito sa kining gate sa gwardiya pero may katropa nga nisakay man sa kuan sa kinan sa iyahang amahan. Kay amahan na niya, usamas mga dagko opisyal sa custom sa polis may katropa. Dito mismo may Sambuanga. Kaya pagkauman sa initial po nga pagkinabis ng kapulisan, matod pa sa kining amahan, nga nalimtan na ikutong kuan, kiting armas. Diha mismo sa kuan, iyahang sakyanan, nalimtan ko ng hipos may katropa. So basic posible, ipunit ko siyang anak. Momento itong ni pasumbingay si DLG Secretary John B. Krimulya nga karang armas sa mura nag-asawa. Tanaw ka sa napit ko no, dili dapat biyambiyaan. Tinod mo na katulapang mas juben. May upuan nga mas mahigbiyaan na kaya para biyaan po ta. Pero motoy grason. Nga basin ko no, nalimta niya dito ko no, nakuha itong armas. Otong nabit-bit dito niya. Karo nagparan pa yung bisnes itong kapulisan. Perting lisuda yung tinod. Otong sakto itong panawagan ni Ma'am Shikina Rose may katropa. Nga di lalim ang nahiagom sa mga ginikanan, partikular na niya mismo. Ang iyang anak, gihatod dito sa eskwilahan. Ipatunga may katropa, pribado nga tungaan. Gumikan kay at di lang sa pag-unsa, pribado mo ni Ateneo di Dabaw. Ateneo di Sambuanga. Pribado mo ni may katropa, di mo ni katong. Pagmiyagi ni Desmay Tacloban, kusog mangita mo rason. Pagkita magpalusot ni atong otoridad nga, bisan pa kung galing double check to riyad yas gate na di maatog yun. Gumikan kay as luyo, pwede maging mo. Mutikang dito, ha?
2: Headshot!
0: Pwede tinuod mag yun. Kung may kamaturan, di malubag. Yan ang mga gate niya sa mga eskwilahan. Bisag sa mua dito sa unang panos elementarya may katropa, di may magi sa tubangas gate.
3: Ha?
0: At tumis likod. Labi na mag-resist. O pag-unto may katropa nga mga aming sambag lumboy dito sa likod. O ari may likod po mga box coral. Tinuod mag yun. Pero ang kining mga private nga mga tungaan, sama din ang Ateneo di Sambuanga may katropa. Gate ni taon eh, o nga'y back gate ano eh, o sa kabuok, o baka pila kabuok, pero naagyoy. Gate, pero kada gate, may katropa, kabauta, na kada gate, doon naagyoy, gwardiya niya. Di na may tabo nga way, gwardiya. Pero mo lang eh, karon, lain na po nga security lapses, gumikan kay ang kining pagdalas armas, posibleng nakasunod, diya mismo sa may campus yun, sa Ateneo ni Sambuanga, may katropa.
2: Headshot!
0: Gumikan kay ni Sakay, masakinan sa iyahang amahan. Ihatod ba mga katropa? So sa may buhaton na sunod, dapat o kinahanglan, bisag mga sakyanan, si Kapon yun, pabliho ng windshield niya. Tanawa ko na imong bag sa imong tinunaan niya, boss, ina na ba? Bay, pero kanay inani, epektibo lang una, pero kadugayan anay, hindi lang sa pag-unsa. Pero gali magaling, labi ng implementado ang amahan, anak man ni Judge Kuan, ina na ba? Anak man ni Attorney. Anak man ni Colonel, anak ni General. Anak man ni alam na, no, normal man na, which is kanay din sa pag-unsa. Wata mo generalize o buhukom kalabot sa ilahang estado sa pagpanginabuhi. Pero klaro og tataw nga kining bataa na kalusot niya sa gate, wa ma inventory kung galing kung siya gibit-bit, gumikan kay sakay sa sakiran sa iyahang ginikanan. Gawas pa niya na may katropa, yung ginikanan di po basta-basta. So kita, as a Pinoy may katropa, kabao ta? Abot mo, agree ba mo na ako rin eh, pero kabao mo nga kamaturang di malubag kung may sigutag mga Pilipino may katropa. Na agi nang giingon nga kailan ni kuan anana. Normal mo gina. So karon sa may angayan buhaton ni sa tumong tungan bay. Nanawagan mo to sa Ma'am Chikina Rose kaganiha. Kaunta tagaan og peace of mind ang mga ginikanan. Nga samtang sila nagtrabaho may katropa nangitag kwarta aron ika sarang sa ilahang pag patungha. Pagpadako, pagpakaon sila mga anak may katropa. Tagaan po tag peace of mind ang mga ginikanan. Kaunta, ha? unta may katropa. Ah, dili unta maingon nga makita tag balita sa social media nga wala nga pinusila ito sa tunghan.
2: Headshot.
0: Munya amo ang anak ko na wala kami apil batos na pagan. O sa nitabo ni mga tura ina laba gumikan kay namning nanay insidente na. Kaduhan naman ni mitabo may katropa. Una sa Tacloban. Karon diri mismo sa usa ka private universidad sama sa Ateneo di Sambuanga. So sa may buhaton ani sunod ka ng mga auto dia. Pablihan baro ng windshield. Pablihan baro ng bintana di may katropa aron makita og basuta. Sabi ninyo niya, ah, kanang palikog open sa bag. Ha? Kunya mo sustainer, yun, di kayo. Inik. Una pa, karo si Manaha. Ibutata, implementar ni. Ha? Istrikto kayo. May ikaw nito, i-open ko palikog na boss. Kaya na, eh, kanong gaya na abtag mga pila kabuhan. May ikaw, ay na, anak mo ng general.
3: Wow!
0: Anak mo na ni Sir Kwan.
3: Wow!
0: Anak mo, dako-dako sa kayo.
3: Wow!
0: Oh, normal, gumika. Kaya na, nangyatuwang siguridad rin. Ana ginang pag paghiling-hiling nato diri mga tropa. So mo na ang ayan mahimo nang pagsulumban o pagtulunan ang kining nitabo mga tropa. Nga di tiaw ang kining pagpatuma sa seguridad di mismo tungaan. Kumikan kay diha nakasalalay ang kining karong seguridad sa ato mga tinunan. Di lang sa usa ka individual usa ka tinunan mga tropa kung dili sa tanan. Kasama na ini. Ah, pila ka buk ang damay ani. Undo usa ka buk napatay, usa ka buk nakalas mga tropa sa iskota pagpamusil. Pero perti daghanang na trauma na ini. Apil na tong anak ni Ma'am Shikina Ros Luna. Oh, kunya pagkahuman kanang trauma kabayran ba na? Ha? Kabayran ba na mga tropa gumikan kay palpak at matungaan pag enforce sila mga ganyan security protocol ni mga tura?
2: Headshot.
0: Sumunay mga pangutana ron nga ngayon tubagon o tagaan o pagtagan. Usbon mga tropa na ini kanang mga tungaan niya. Mga school administrator na minaw na ini mga tungura principal o kisa pa na niya. Pagsabot-sabot mo niya pag paghunahuna mo. Ha? Pag-exchange sa ideas mo niya unsay may buhaton kalabot ni ini. Usa sa kumasa GS mga tropa. Kung galing maghisgot ang seguridad, buong sulod gate mga tropa, hilingon yung tanan. Mapasakinan, magdili. Ha? Kayo mo po na, oh, mahisgot ang barko nila sa pag-unsa. Kano mga barko niya, naminaw mo niya mga tungura. Ha? Hindi na sa pag-unsa, kanarabag yung hiling-hiling sa mga pasahero. At kung nasa katong mga way sakinan, pero katong mga sakinan, to, anito, pwede magtago ito sa banay.
3: Wow!
0: Oh, muna yung klawang pag-asturya. Nga naman yung may kabawa na, nga katong panahon sa COVID, o samis mga nakalusot anak nga, ang karambahan di man hilingon.
3: Wow!
0: Oh, gumikan kay, muna'y nagka-benepisyo po. Kung galing ikaw, adunahan. Kaya, of course, kung galing nakaisakin, adunahan mo yun ka.
3: Wow!
0: Lain sa kayong nakaisakin ng pobre ka.
3: Wow!
0: Oh, so muna'y nakaluloy, sama checkpoint. Ang motora po mo yung checkpoint on, gumikan kay mura'y sa kinas mga pobre.
3: Wow!
0: Oh, ina na ba? So, naagin na anak ng mga selective ang kining pagpatuman sa tuang law enforcement. So muna karon may resulta na ini karon maduguon nga hitabo. Diri mismo sa Ateneo di Sambuanga. So unta di na ni og katapusan na ni nga may tabo gumikan kay pag-una public school. Ingon mo diha nga kwan kining ibutang ta isolated case. Kay problema to sa bullying gumikan kay gisungog siya ang tupi nga perting ninduta. Ina na ba? O, pwede ra niya. Mag-resolve po tag tanaw kay bisan pa kung galing gihiling to rito sa front gate. Pwede po mo layat sa likod. Which is tinuod bad. Kay gumikan kay sa itong mga public school din mga katropa. Ang kural sa likod, makuwar na magyod. Malayat na magyod. O, isolated case. Kani, sa om ni Ron. Diris mga ipribadong tunghaan sa mas Ateneo di Sambuanga mga katropa. Ha? So, karon ang lapses, initially, base sa investigasyon sa itong kapulisang mga otoridad mga katropa,
2: headshot.
0: Gumikan kay dito ni Sud, sa gate nga wag hiling, gumikan kay ni Sakay, sa sakinan sa iyang ginikanan. So karon ang maibuhaton sunod, hilingon ninyo hasta ang sakinan mga katropa, hasta ang mga sakay o bag sa mga sakay mga katropa, hilingon kung mahimo.
2: Headshot.
0: O kung mahimo mga ganyan mga katropa, ilungtad yun eh. Hangtod sa kangturan. Kay karong si Manaha lang gumikan kay bago pa nitabon insidente. Strict kita mo enforce ani.
3: Wow!
0: Ini ka taon-taon abtang pila ka buwan warang aksyon na kalaay mga katropa.
3: Wow!
0: Sa amara paras uban nga mga pagpatuwas ng mga balaod rin. Nga kanila may kay pagpanakop dire ani mo na mona ika taon-taon abtang mga duha tulo ka semana laay naman.
3: Wow!
0: Maunay wala masustenire sa ato agin mga katropa. Nga mo sangpot sa mga problema kung suliran nga karon sama ni ini. Na niabot sa punto nga adunay madugong insidente ni tabo. Kung dunay mga nakalas nga mga tinunan mga katropa. Muna ang ngayon na to isilsil sa to alipatakan. Sa to ang mga lideres mga katropa. Naunta mahimo niyo na isumbanan. Kung maghimo kung mga lakang niya. Naunta magsabot-sabot mo ni mga tungura. Aron malikayan nga masubli pa gumikan kay way ginikanan nga gusto. Kung way ginikanan nga ganahan mga katropa nga samtang sila nangitag sapi. Nangitag trabaho mga katropa aron ikasarang sila ang mga anak.
2: Headshot.
0: Ang ilang mga anak ito dili na isip tiso sa tungaan. Mone ang ngayon nga buhato ninyo og dili lang ingon nga karon lang. o hangtod lang nining adlaw o baka init pa ning moisyo, kung dili kanang long term gyud may katropa, manaay hulga, manaay insidente, wala. Ato lang buhaton, why rason nga hunung wala may katropa? Kaya katuwa mo yung mga tagreg, bago pa alam, lami kaysa to ang kuwan rin, pag stricto-stricto. Pero ano kaya mga tulok kasimana, upa, toeg may katropa, wala na, aksyon nagkalaygay may katropa. Ay, oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time, alas 7.49, mga katropa, ito ang time check atun ka na to. Sa Santon Plus Gold, mga katropa, kompletos ricados des mga sangkap. Adunay mangustin, adunay ampalaya, mga katropa, adunay garlic, o adunay espirulina. Yan ang gining mga sangkap, mga katropa, igo na kayo nga tagaantag proteksyon. Gikan sa mga sakit-sakit uban pang balatian, gumikan kay kining mga sangkap, mga katropa. Tunawo nini ang mga toksin sa tuwang kalawasan. Gamoy maghatag na mga sakit uban pang balatian, mga katropa. Santon Plus Gold, it supports your health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
5: Uwa, Sakwel, Humawan. Kaming ako from 1976, kami siya nagsugod. Dili na naman siya maayo.

0: Coffee Mix. Nagtape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Nalang ko ang mali ko sa kalibre ng sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
3: Oday?
2: Ngayon ka nimo, no? Si kumpare, wala mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako.
3: Ay,

0: ko po si Isel Kompletada, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sanfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Aasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
7: Abli na!
8: Abli na!
6: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: XFM.
11: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time. Alas 7.53 na may katropa. Ito ang time check. Katod ka na to sa among laing produkto ng may katropa sa kape. Ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy. Di maghilap imuntian, di kutkutol imuntian may katropa. Safe ning inumon, bisag way sorry imuntian. Kumikan kay kini, di makapalpitate, di makahilap sa imuntian. Di makasuol sa imong ulcer may katropa. Kumikan kay kini may katropa, walay caffeine. Sa mangosteen o soya powder, mga katropa. O na igiingon nga makapa-lantip sa imong memorya. Makapa-sexy, mga katropa, gumikan kay dili ka gutumo na inyong mong kape. At the same time, ano na ni anti-aging compound, magkabata ka kung galing motumar o inuman mutimpla ka na inyong mong kape na mo rin, mga katropa. O na igiingon nga nangape na ka, nanambal ka pa, katropa.

Balik tayo sa itong panag-uban mga katropa, 54 minutos. Humanmilabay ang alas 7 sa kagabion. May pagpaminaw sa itong mga miunong na ito karong gabi una. Di ako ang basahon, ipipila sa inyo mga komento o mensahe na mga tungura mga katropa. Ikan ka inyo dyan kong gitultol, inyo dyan kong gianhe. Bisan pa nga bag-o ta mga katropa o Facebook page na mga tungura. XFM Cebu, XFM Cebu 8.3 ha. Kan kay wala na ambot matiway ba to mong page ka diyan to. So dia may katropa may pagpaminaw ni Nila Carbon Tanupan may gabi Sir Greggy listening Dres May Cortez Bohol. Good evening ni dia sa to mga sano Dres May Luigan sa Bohol ni mga tungura. Dias Joseph Dinopol may gabi Sir Greg shout out nila Dres sa may barangay Basak. Kagudoy Dres Dakbay sa Lapu-Lapu. Good evening niyo dia. Katropa

0: Lorna Margarita. Good evening, Sir Greggy, the handsome with his dimple and six appealing. May save all. God bless watching sa my barangay Sambagdos. Takbayan, Sugbo, may katropa. Like and share. Matod pa ni katropang Lorna Margarita. Yan niya po si katropang Lilibet Labra 9535. Good evening niya. Mayang gabi eh. At the same time, si Elina Natulya, may katropa. Good evening. Watching hapon sa may YouTube. There is my barangay Pardo, ning Dakbayan Sugbo, sa may Sunrise Village, may katropa. Sa uban nga mga komento na mga tungura, gumikan kayo, nangita pa mag-asa, gawin makitaan, usbon ako, XFM Cebu, nga Facebook page, may katropa, o guay appeal ang XFM Cebu 88.3. Kaya pagkaman sa lipat na manawat, ug balita sa itong mga kaubanan, katropang Busjuben, ato ang tagag pagtagad, ang kinikarong, ato ang resulta po niya. Sa King Dragon STL Swerte Result, mga katropa, Agosto 19, 2026, alas 7 nga draw, 880. 880, mga katropa. Kaya pagkauman, sa kikainan ako, sa di pata mo padayon, mula o sa unahan, mga katropa, atong paminaon ko na inspirasyon ni Ate Claire Castro, mga katropa. Kumingkan kay ni Palag, ang kinikaroon mga magtutudlo. Ngayon iyang pamahayag likag hapon nga ang ubang mga magtutudlo mao kunoy magtudlog binuang ni mga tinunan. Ni Palag ang Alliance of Teachers, may katropa, nga sila pay perting kapuya kuno. Perting lisurag trabaho gumikan kay magtudlo pakas mga bata nga perting mga badlunguna, may katropa. Ingon pa sila nga moy magpasiugdag kabuang des mga tinunan. Ha? Pero sa ako pagsubay-subay ang pasabot din ni Ate Claire Castro, mga katropa. Kato na yung usaka magtutudlo ni itong Milabay Sibana nga nag-viral nga gitudloan niya mga tinunan kunsa ang ato ang presidente. Ha? Nga nasugod sa litrang B, mga katropa. Muna ito yung rason. Huwag mo itong ipasabot. Mo itong ipasabot si Ate Claire Castro na yung mga tura. Patol sa press conference kaganiha nga, dili na mo yung pasabot. Wa na ko gigeneralize ang tanan ng mga magtutudlo na nagtudlo ang binuang sa ilahang mga kining tinunan. Kung dili ang pipilara, which is iyang gisayit, mga katropa, mo na ito katong maestro nga nagtudlog litrang B kung ang presidente na to, di abis mo siya mga tinunan. Mo di ang pasabot, pero kung galing mo mga ipasabot, idritso na tatuksulti ni mo Ate Claire Castro na maingog, di kagaya ni Mr. Juan de la Cruz. Ha?
1: Headshot.
0: Na way lang gibuhat kung dili tudluan niya ang mga tinunan nga ang atong presidente kay litrang B. Ginanan na to para dili malain ang kadaghanan. Kaya ito ko nung paminaon, ang kinikarong pamahayag ni Ate Claire ang tigpamutbot, este tigpamaba sa itong Malacanang, mga katropa. Kalabot ining na kontrobersiya karon nga iyahang kining naluwatan ng pamahayag. Katropang Roger Franca, nga namina diya sa may barangay Pardo ni Dakbayan Sugbo. Shout out to the boss, ako ang idol nga bagiitang komentarista. Why, kwan, sama. Bata pa ko, ikaw na akong giidolo. Una hindi ako 6FM karon gumikan kay ikaw may ako ang himong hero, katropang Roger Rod si Mapranca. Ikaw may akong giidolo sa panibya mo nang naa ko rin karon. Una ang hard hitting ko rin banat ining badlos katiligwan boss. Ikaw gina tudlo na kwan eh. Kay ikaw gikuan taka wa kay gisanto. Bisag mapsulutas prisuhan. Ha? Una ako ang kabiliba ni mamay pagpaminaw ni mga tumura katropang Roger Rod si Mapranca. Pabot kapitan sa barangay Biasong, Nakbesta Lisay. May gabi naman niya. Magpahin pagpamina. Bento ko pamina na pamahayag ni Ate Claire Castro kato pang Busjuben. Yan yung mga tungura. Gumikan
2: kay... Gusto lang po natin, no, ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception. Misinterpretation.
0: Misunderstood
2: siya. Misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi ng mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian.
0: Tagahubog, ha?
2: Lalo-lalo na sa mga tagahubog. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit, dahil sa ating tinuran. Muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila
0: giklaro.
2: Iba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. Mm-hmm. At ito naman ay nabalita na rin po. Mm. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap.
0: Ito sa Davao nga gibuhan si PBBM.
2: Kung saan may mga... Hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan.
0: So, ay pasangin lang na yung mga matutunlo, dere?
2: Mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandadoon ang Pangulo.
0: So ang mga maestro na ipasangin lang na eh.
2: Hindi ka tanggap-tanggap. Para mga kabataan ang magsalita ng ganito.
0: Okay. So may pasabot niya. So,
2: ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B.
0: Yung isa nag-start sa letter Y.
2: Yung isa nag-start sa letter M. And H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan.
0: Ikaduha.
2: Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sani Anggara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito,
0: kanay.
2: At ngayon po ito ay under investigation pa rin po.
0: Kana. Muna katong maestra po nga, nagtudlo og litrang bigya po.
2: Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan.
0: Pero ano, upload din na siya sa Facebook page.
2: Mismo estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto.
0: Okay.
2: At ako din po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Anggara upang ito ay ma-call out. Malaman kung ang video na ito ay verified. Kung totoo.
0: Yeah, totoo yun.
2: At umamin po ang guro.
0: Tinon, kinag-vlog mo na yung mga maestro.
2: At siya po
0: nag-vlog na, nag-pasaylo.
2: Bigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron pong kaso na administrative case laban sa nasabing guro. Muli,
0: sumode na yung pasabot.
2: Hindi na po natin mabanggitin ang pangalan po niya.
0: Mone yung pasabot, di ay.
2: At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel.
0: So, muna yung pasabot. Pipila, huwag ka siya may utanan, yung guro, nga way klaro.
2: Ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro. Pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman
0: gipagamay.
2: Hindi ibigyan galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos Marcelo H. Del Pilar High School.
0: Aha. So, maestra yung anak, yung mama.
2: Na mayapa, na natili po siyang guro. So, muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala.
0: Mm-hmm.
2: At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikita mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin ito pwedeng hindi isang mga paaralan. So, sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal, o magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa app teachers party list,
0: kaya alliance of concerned teachers. Ito,
2: palinisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi.
0: So, na-out of context na siya, may katropa.
2: Sa mga guro. So, simple lamang po. Ang ating mga guro, maaari po nating turuan ng ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So, kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral nito ay dapat naman natili sa atin. So, siguro, tanongin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganito na ipakita natin na nangyari ng mga paglabag ng ibang mga guro. Hindi po lahat, ha? Hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tingnan po natin kung nakundina ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malino po agad. Kasi sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga guro. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito.
0: Okay. So, motoy pagklaro ni Ate Claire Castro gumikan kay nalabhan ni Sharon kay nagkakaro mga magtutudlo gani ako iyaan o santos ng post kagani hangap na insulto siya ni Ate Claire. Ha? So, wa to, di report, wala pud giklaro na dili sama ni ining si Mr. Juan de la Cruz.
1: Ha?
0: Na ngitudlo dito sa iyahang tinunan party glitrang B atong presidente. O baka atong mga magtutudlo po dito sa may tungaas Davao nga kansawa itong presidente, glitrang bipod. Yan na ito. Giklaro ba? Kaya para di ba generalize? Kaya mo ba kung mga magtutudlo ka na minaw kagahapon at ikler? Ako yaan. Pwede kayo laguta. Nganong kami, di pasangin lang na di? Dili yung tanan. Hindi ka kay sama kung sa, ibo natang media. May yun. Kaya na mga kwa niya, komentarista niya, puro na mamortex. Ano ba? Di. Masuko ta ako nung galing. Ganun, may umagagmamortex ko. Kawa may kong kabahin niya. Ay, ano ba? Masuko ta. May buto ba na? Iklaro na lang. Iklaro ba? Ay, kay generalize. May buto ingon siya ganyan. May to ingon siya ka. Kaning kuan uban mo ko na uban. Sama aning Mr. Juan de la Cruz na itudluan niya mga tinunas klase nga litrang bea to presidente. Ano ba? Ha? Mora po na sa media kay may untag. Way, klaro na si kuan. Iklaro ang pangalan. Kisa man si kaning ibutata katropang Juan de la Cruz mo. Ano ba? Ha? Kana si Juan de la Cruz ay kay kuan gana mamunala niya manguliktan tala diri sa mga gibunalan ina na ba? Para ikaw ba klaro ayo kay generalize kay patakatagan kay at least masuko pud mi. Ako masuko ko patakan kitchen juga kami ginatalan. Ay ana ba? So, mo na at least karon na klaro pero sunod unta klarohon lang po istorya. Ingay blackbit og iba witik-witik pwede gamay mga katropa nga mga amog na hinuon og ginagmay nga mga problema. Ginagmay reaction gikan usab sa kadaghanan mga katropa. Ikaw katropa mo Jupen kuno galing ready to balita di sa mga kaubanan. Ah, may pagpaminaw na yung mga sumura asam ni. Si katropang Roger Silpranca. May pagpaminaw na yung mga tura. Wagi kulungin yan. Ako ang idol nga kapitan, Gregy Boy. Kone akong kapitan nga giidolog yung satanan. Problema ko si Har. Di mo parehin mo nga umabot kapitas may barangay Biasong nakbesta Lisay. Sana all. Katropang Roger Rod Silpranca. Nya pagkaman di Apos Ray Labay. Shout out sir gikas may barangay Banilan. Usab ni Dakbayan Sugbo, Dakbayan Mandawi. Nya si Lorna Margarita for me. Okay kayo ang magdala og armas nga way lisensya. Di makapiansa pod, mahadlok na gyud magdala og armas nga way lisensya. Kay gumikan mo man ni panawagan ron ni Secretary Junbe Cremulla. Na posibleng inipaso, i-revoke, amindahan ang balaod kalabot sa loose firearms. Kay karon nini mga tungura ang masakpan nga maghupot og illegal nga armas. Pwede man makapiansa. Una gito ako Rubin Padilla Lo mga katropa. Kay si Rubin Padilla may napriso ani sa una nga wa makapiansa. Kalabot nini mong armas pero human nga siya nakapiansa mga katropa. Gihimo na ning Rubin Padilla Lo mga katropa. Una ikaw kung galing yung sakpan kag armas nini mga tungura, mahimo na makapiansa. Gumikan si gitawag og Rubin Padilla Lo. Kanya Makram James maying good evening na kons Gregy watching from Buntores Basak sa Nicolas. May pagpaminaw, taon-taon na po nakatultol, naka-ibutang ta dumdum sa balayan ng ato ang mga viewers. Rin sa XFM page, mga katropa. XFM Cebu nga page. Y88.3. Hindi ka 88.3, wala na, giholds me ta. Rin naman mga katropa, Pujuben. At ang mga kaubanan, isa may nakaungong na speakers linya na yung mga tungora on sa po'y balita nga mahatag. Sama, katropang Eric na, o baka si katropang Benji. Mikan kay day 46 anyos kan biya na pagka BEO. Unsa man barangay, unsa man barangay BEO. Kay indag siya bo, sikop sa Cebu City Police Office. Nalimot ko sa meaning ani BEO mga katropa. Atun sa iron pinag-isa report ni katropang Eric Amaro. XFM Report. Yes, katropa Eric.
1: Katropa Greg, yung katropa DIO sa 46 anyos no nga kini pong kanini siya barangay environmental officer
0: BEO. Oh, environmental officer right sakto.
1: Pwede bang tigdakop sa kakaglapay niya sa basura
0: niya. Mukog sa kwan pa niya sa Cebu City Hall, C-Set.
1: Sakto na, katapag Gregy, C-Set niya sila kung sa Cebu City pa niya. Kaya, kung niya gitakop niya kay Nibia, special pagka kining BEO, and dami niya siya po, ay swerte, ganda ni, sa antong kakablisan sa kinipog City Intelligence Unit, sa Cebu City Police Office, o CIUCCPO, alas 3:30, ilang hapon, 3:30, sa Narokim, ng Kalamba, Cebu City, ang dinakpan, mawala ni si Certain Ramil, no? Na high school, graduate, kani CEO sa kaliwang BEO sa Barangay Kalamba, o residently sa mausap nga kapit at also mga operation sa grupo sa CCP yung pinangulan ni Police Captain Christopher Erwin Sanchez Jr. Nakuha niya siya more or less sa isang kamo sa itong Cebu na doon ay center price value na 40,800 pesos sa tungod sa kasiko ba sa suspect kaya ni kaso na pagpuligay yung mga pagkupot o ginadili nga drogas. So far, katapang great, mo rin kasi kasigikan sa CCP yung mga katropa may pag-inyong siyo po, no? Kining kape. Na the more you drink, the healthier you are, mga kaigalan. Mas nadugay mo ang inom ani, mas magka-healthy mo kay tambal ni nga kape. Doon ay kamunggay, soya powder o mangustina. Good for the heart, memory, immune system. Santo Plus, Cough and Mix. Alam sa Diyos ang Pilipino para sa Pilipinas ang katropa, Eric Amaro, XFM News.
0: XFM Report. Teka, salamat katropa Eric Amaro sa imong report. Samtang di ay namusil o katong namusil sa Asturias mga katropa. Sakop sa force multiplier ito. Kaya ito ko na yung sayra ron taon-taon. Ngam na, yung samanay unang report. Ani. Ang samanay, yung asamay siya, connected din yung mga tura. May pagpaminaw po ni katropang Ray Duran. Always watching po, katropang Greg, matod pa niya. Kaya si Luciano Sahar. Patungkol salita, gaya-gaya kay Rubin Padilla. Matod ni katropang Luciano Sahar. Kaya po si Gene Bermoy, good evening Sir Greggy. Good evening, Cebu. Labad na po si Claring matod pa niya. Labad-labad yun. Pero ato na yung tanawin, mga katropa, huwag paminaw ng ba detalye na inyong balita, kalabot nini karong force multiplier nini. Chris Mailong sa Asturias, atong Siron, pinag sa report ni katropang Benji Talisik. XFM Report. Yes, katropang Benji.
3: Dagang salamat ka na pag-agay ka na pag-adjubin yan ko sa hepe sa Astres PMP. Nga si Police Captain na Jan Kennedy Pantoy nga Force Multiplier. Kaya di ay katog lagi nga namusil dito sa akilig Old Corner Mercado para gibablasyon na ito milabay nga daw. Kanasang ang suspect ka na pag-agay nga mao si Jan Jerry Pitugo. Tadi uno anos, wa trabaho o gataga poblasyon sa lungsod sa Asturias ang biktima ini nga mao sila si Rosel James na bahala 24 anos o dosa ka construction worker nagpuyo sa may sitio tapon barangay poblasyon Asturias o ginawa mao si George Tihana Jr. Balugbog siguro 24 anos o sa kanasigol driver din ang kaning mao nga nasigol driver taga barangay Umaka sa lungsod sa Asturias sa eksklusibo kaysa pamahayag sa XFM Metro Sab o pagkikinabi sa XFM Metro Sab sa suspect matang pa niya nga nagsugod kinitihang kanang naging bahara sa pamusilon o kanapusilon sa kinimaong taxi kanang tasikol driver yun din nga uli kina sila panimahin kaya kanyang sa katulabang Gregi hilumon nga pagkatao o pagka-post on the buyer o niya ganito muragwara puno na siya naging isang nga inom mo itong nga niuli siya nagdag armas nga kanyang armas nga kalibre o kanang 22 revolver ang sakmit usap kita kaniya ang igida pag dito giposil ang kaning tricycle driver kansang ang usa katong usa ka biktima nga si Rosel James na ba napagay ni sa agabala human nga ni lagpot ang agabala sa pagbusil pero ang naigo kato pang gigi duha ni ang kaning si George ang target naigo ni sa yalawa sinon luwas ra ang kaning duha matulibanto nga akasong double proceeded murder ang atabangon sa maong suspect nga force multiplier. At may pamahayag sa aking hepe sa Asturias PNP.
4: Kuhan daw, as per paglakap ng investigation na ito, mga biktima, nagkasumpaki daw ni sila. Ay that time is August 17, muna ang katong time sa fiesta na ito. Ato lang, nagkabikil daw sila, nag-inom. Upon pag inom-inom nila, na daw sila ay muragam mayroon konti na bisay ba siguro, problemas laki.
3: Ang pamahayag ni Police Captain John Kennedy Pantoy, ang hepe sa Asturias PNP. Balita o update report, kinabrasab sa pagbangusil sa lungsod sa Asturias, kinimismo atol sa kapistahan sa mong lungsod. Kabag ng Santon Herbal Oil, alang sa regyo sa Pilipinas para sa Pilipinas. Sige tropa, Benji Talisik, XFM News.
0: XFM Report. Daga salamat ka tropang Benji Talisik sa imong report. Samtang sa Pikas Bahin, patay ng mga bahay, nakitaan nga naglutaw sa dagat. Dito nis may lungsod sa San Remigio, mga katropa. Ato ng siren, pinagay sa report ni katropang June Kator. XFM Report. Yes, katropang June.
5: Nakit ang patay kining usa ka wa pamailhing babae nga gibadapan ng 50 anyos ngadto sa 60 anyos human kini makit-an nga naglutaw sa dagat sa Purok Bayabas poblasyon San Remigio Cebu mga alas 2:15 kaganihan kadlawon Agosto 19 sumaaba sa initial nga imbestigasyon ang insidente unang na diskubrehan ni Mark Hill ni Paabagon usa ni siya ka staff sa San Remigio Cultural Center samtang nag-roving kini sud sa premises sa resort nasigpatan niya kining biktima nga naglutaw sa tubig hinungdan nga mitawag siya og tabang gikan sa emergency medical services. Dali kami tubag ang mga personnel sa San Remigio Municipal Police Station sa maong lugar. Ipatawag usab ang municipal doctor aron personal nga susiho ng kahimtang sa biktima. Gideklarar kini nga patay ang kining babae alas 3:19 kaniyang kadlawon nga gituhoan kini nga nalumos. Wala usab na matikdi ang bisan unsang dimailhan sa physical nga kadaot nga mamahimong magpakita og foul play apan na matikdan ang kahimtang sa baba nining biktima nga posibleng adunay kalabutan sa atake sa kasing-kasing. Ang biktima gasulob kini og blue nga polo shirt, green nga short pants og puti nga tsinelas. Hubo usab ang iyang buhok gidalang pateng lawas karon sa North Turner Funeral Homes alang sa hustong disposisyon samtang barayon ng imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang biktima og matino sa pagdukmang hinungdan sa iyang pagkamatay. Mga katrabayo kalimot pagdumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ng vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas nyo katropa June 14 sa FM News.
6: XFM Report.
0: Daga salamat katropang June 14 mong report. Samtang sa bigas bahin pagpatuman sa Bantal Discipline Zone. Epektibo matod pa sa Chief of Staff ni Archibal. Gitun-an nga i-duplicate sa line the pitch sa Sugbo. Oy, mo ba? Epektibo di ay. Eh, ato ko na ning siren, binigay sa report ni katropang Cristil Joy Filerca.
6: XFM Report.
0: Yes, katropang Cristil.
7: Duha ka semana na sukad gipatuman ang Bantal Discipline Zone dinhi sa syudad sa Sugbo. Kung diin ang magmotorsiklo sa Banilad-Talamban Corridor, kinahanglang di na mulapas sa blue lane ang mga pedestrian at to na muagi sa pedestrian lanes o overpass ug ang mga PUJ at to na magpasakay o magpakanaog o pasahero sa mga designated laybys. Mato ni Kenneth CSR, ang Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival, nga base sa ilang assessment, nahimong epektibo ang mong programa ug nakapalambo sa dagan sa trapiko sa mong dapit.
8: As far as our assessment is concerned, and as far as the feedback sa mga tao nga itong nakita, nga flowing na ang atong trapiko din sa Bantal, sa itong gihimo. We may not be able to achieve perfectly, pero lagi kausapan.
7: Sa padayon nga pagpatuman sa mong programa, nanawagan si CSR ngadto sa mga four-wheel vehicles nga unta hatagan pud og konsiderasyon ang mga motorista pinaagi sa paghatag kanila og igong lugar nga makaagi sa motorcycle lane. Tungod kay kumahinom duman, ang motorcycle lane dili lang eksklusibo para sa mga magmotorsiklo apan lakipusab nga makaagi ang kadtong mga magsakyanan. Gidugang usab ni CSR nga abli sila sa posibilidad nga ipatuman ang mong programa sa uban pang mga dapit sa syudad sa Sugbo nga nakasinati usab og huot nga dagan sa trapiko.
8: Munang ingon si Mayor, i-continue dali siya and then until end of this month, August. So kung makita magin nato nga maayo ang dagan until end of August, consistent na tayo, kung mapadayon lang ta, ato ni siyang istudyuhan po at the same time karon, kung asa ang lying area sa Cebu City nga posibleng atong i-duplicate ang maong programa.
7: Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunflown Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang ka nato, mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristil Joy Filerca, XFM News.
6: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Cristil Joy Filerca sa imong report. Ang report ni katropa Cristil Joy Filerca, mga katropa, mo hingpit ng tapos ng balita o kasayuran karong gabi una. Ay pagpaminaw ni Rapi Bo Bilasiran Cordoba. Shout out ko sa akong pata na si Inday Rihanna from San Roque, Dakbayas, Talisay. May pagpaminaw o good evening mga katropang Rapi Boy Bilasiran Cordoba, mga katropa. Kanya Gary Tolintin, may pagpaminaw po din yung mga tungura o pagtanaw rin sa itong YouTube channel. O di katropang Carlo Miga, yes, may Barangay Sambagdos Fire Brigade, mga katropa. Salamat sa iyong pag-unong nako. Nakit-ano nga tultulan nga po ninyo bisag bago na itong page yung mga tungura nga XFM Cebu, mga katropa. Salamat kayo og hangtod na og mapuhon mga katropa sa mga taktong istasyon. Kapikit ang oras. Sa kanan sa mong station manager, katropang John Lemin Chavez by King. Amo ang news director, katropang Philip Sirohano. Amo ang kauban sa Lawak Britanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Akong sparring partner sa Pikas Lawak sa may Masters Control, katropang Boss Juben Jimenez alias Doc JJ. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadero. Mga minutes pa ingon, pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya, dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo, exciting!

0: ang nadugog ang headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting!
2: Zenton Plus Go!
3: Hi! Ako si Ray Sora Vasquez, isip station manager. Dili-bali kayan ang kakampoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna. Usa lawas. Bisan pa man ini, kayod nga po. Usa-usap ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon at kayo ang lawas. Sa anong balay, si Mrs. Nagatumaro sa bniling ng Zenton Plus Gold. Daloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenton Plus Gold. Ako sabi, gamit ko sa bniling, daloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangat, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usap na ko kasi nati. Ang ubini, dadaad na nila akong ginagamit ni Zenton Plus Gold. Muna, nagkamudiha, gamita ka rin ninyo na proteksyon Zenton Plus Gold. Balita sa itong mga kagisunan, mga karabayan, na dinibukul-bukul sa suso, Twitter, mga ubang pa na naasalawas ng datubo ng bukol.

0: gamit sa mga produkto sa US Doll.
1: Phantom Plus Optimix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Oo, natin ay basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check din mo, naitatak ng US Doll.
1: Oh, yes. Nabi, oo.
0: Para makasure yun dapat naitatak ng US Doll. Katong wala pa ka nagainom maning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong, kabuhi.
0: Sukat so, nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Ako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong kapitid. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang sa mong balatian?
1: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo itong marisikat lang. Samahaw pa nito ito ni Apon. Parang yung kuhan yung loob. Ang itik to ane, kakiting kita sa akong likuran niya mo. Kuhan na yun gumuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog niyo. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamunga ko muna silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix.

0: sa mga butika nationwide.
1: Alala, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. So mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong immune. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lola. Kumako inom. Ikaw po si Lola.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan. Kaya dili ka magkasakit.
1: Santo.
2: Magsanton.

0: Mama, tinungod ba naman nga ang first love never die?
1: Oh, tinungod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pa ang tirahan.
2: Ayaw!
3: Exciting!
4: Ang pangnaw ang isa sa nakainom na Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyanto, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni Mugikan sa gadget, tayongon sa gumun sa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og gruha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, adun nag-i-alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap o magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako na maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang

0: sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 na adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung igasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung bang turbo kong bumili.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panano sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: No, maoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Seven Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Seven Plus Herbal Soap. Kali na! Seven Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Dilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM. Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at the Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Amuma.
8: Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Sa merkado, sayo pa lang sa buntag, naglinya na ang mga mabalitay. Ang tindira, wala na ipili sa kakapoy. Kay kinahanglang mahurot ang baligya, aron adunay madala pa uli. Sa tibuok adlaw nga paningkamot, ayaw sab kalimti ang imong lawas. Ang ampalaya, dugay na ang kabahin sa tradisyonal nga pagkaon sa mga Pilipino ug ipabilhan isip natural nga tanom sa wellness. Usa sa mga mampingong gipiling sangkap sa Santhome Plus Gold. Kay matag adlaw nga pinabuhi, nagsugod sa lawas nga giatiman. Santhome Plus Gold, ikaw lagi ang una. Tak na, alas 4.35 na. Hato di akarinyo sa Premium Dairy Instant Energy. Premium Dairy Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, nga maghatag og kaluya niini mga katropa. Manaayo kumpiyansa, paliguna ay mong immune system nga nagsilbing mga sundao sa imong lawas. Nga mo atiman og manalipod batok sa mga invaders, mga intruders nga bakterya og virus nga magdala og sakit og kakapoy sa imong lawas. Muna kada adlaw inom og duha ka soft gel sa Premium Dairy Instant Energy. Premium Dairy Instant Energy, yung kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon ninyo kini mapalit sa Yestwell Clinic Store. Nga naman himutang sa bus gamay na itong Sibianan. There is my Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya sa gihapon, ha? Ako pa hinumdom, nga agatuag serbisyo publiko, libre check-up o libre konsultasyon, nagapadayon matag Domingo, alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon sa itong Yestwell Clinic, mga katropa. Nga naapo di ang atong store. Ngayon mapalit ang Premium Dairy Instant Energy o uban pa ng mga Yestwell product.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpangdug ng patay, siya ang leading partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong

0: Good morning.
1: Lo son Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dugtulo Manuna. Exciting Pilipinas.
0: Good morning.
1: Kinigab niyong anchor man ka trupa mo Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makiguba na ganin yung hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting.
1: Kining adlaw mga katropa nga Huwebes. Sa 20 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
0: Good morning!
1: Ginaot na ako mo sa kapis kayo sa malawasan niyong pagparikay sikay!
2: Exciting!
1: Samta na ni kay sikay kamuri atong yato na kininyo mga pagitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sunkaga hapon o karon.
2: Exciting!
0: Good morning!
1: Dini sa ato mga katropa! Discipline zone nga gipatuman diri sa Banilad Talamban nga dalan. Nakahipos mga katropag 2,000 kapin. Sa mga naisyuhag citation. Ubay-ubay yun ay mga katropag malapason. Kining 2,000 kapin mga katropag naisyuhan og citation. Kanay kay pasagan lang mga igalag huno. Kanya na steeping mga igalas discipline zone. Kasabot lang yun yung mga katropa nga pagkadagan yung motorista mga badlungon. Diya resibo sa itong balita atong tanawon o paminawa ninyo mga igsuan.
3: Kuwa form ang gusto siya. So atong gi kanang kuwa boto siya nga form ba. And then kung naay ordinansa ana nga obligado tang obligado sila nga muhatag o bayad, maglisod og wave ang mayor kung part na sa kuwable nga dokumento. Okay? But ato nang tanawon sa ato ang mga motorista no nga dili ta mo focus sa penalty or sa atong bayranan. Apan mo focus unta ta sa intention nga mahapsay ang traffic code na sa Bantal. So manghinaot ang kanang ang atong ipunting ang pagdisiplina sa atong kogalingon ngaron inag-agi nato atong tanawon ang atong mga kauban kasigbit ng mga sakinan di lang mga atong kogalingon sakinan.
4: Santon
2: Exciting!
0: Good morning!
1: Inyo nabati, inyo nakita mga katropa. Ang Chief of Staff, mga igala ni Mayor Nestor Archival nga si Kenneth Cesar, mga katropa. Naghisgot sa citation form nga matod pa niya kuwabuli. Unang ilang usbon, mga igsoon. Pero, kanya mamensyon, mga katropa, ang 2,000 kapin ka mga na-issuehan o citation mga katropa yung giulagway ng kuwabon. Walang usbon mga katropa kay basin o maglisod na sa Mayor Nestor Archival pag-wave kumuhang nyo mo nga di mo pabayron sa citation. Tumatong pag-init siya sir mga katropa ayaw ninyo tanawa ang silot. Dili mo tayo atong tanawon ang atong pag-adisiplinado. Usahay gud mga katropa, dili gud usahay. Kanuna gud way disiplina ang mga tao, mga igala.
0: Exciting!
1: 42 minutos na nakalabay sa alas 4. Sa dugang pa mga balita at tuta sa probinsya sa Sugbo. Provincial Capitol, mga kaigsonan. Man ang ato Department of Health mga igsoon na balaka mga katropa gumikan sa kagamay sa mga nagpabakuna o missiles mga kaigsoonan. Missile naman hinoon.

0: ng dili sila magpabakuna gumikan sa mga nanggawa sa social media na basing mamatay ilang anak kung bakunahan mga kadrupa. Kaya pagpasabot sa taga Department of Health, mga katrupa ingon man sa itong mga local government units.
1: Going to have kanang high hesitancy ni daghan kay mga parents or maski grandparents no naglulod na di magpabakuna sa ilang mga chikiting. So mo na to gitawag na we wanted to stop the transmission. Now if one child is left behind, kuyaw na. So ang isa ka bata makatakol og more or less mga 16 to 18 ka bata. So ang katong mga nabakunahan, yes, matakdang gihapon, pero it is not that severe. Meaning, di sila makaagi sa complication, such as encephalitis, pneumonia, diarrhea, or even malnutrition. So di sila makaagi ana. Pero if ang bata makatakot o bata sad na wala na bakunahan, nga na ako yaw, because it will spread like wildfire. So, lisod na no sa kagamay sa community, sa kagamay sa sityo, kung daghan mo din ha, densely populated mo. Pasabot, anak, kung naiisa ka tao, maski adult ha, pwede magka-measles. Maski isa ka tao, magka-measles. In just a few days, 95 or 100% will have the measles. Swerte ang nabakunahan. Swerte ang nagpa-MR vaccine karong panahon na. And we are really afraid of measles.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Mautong pagpasabot mga katropa sa itong mga health officials, mga igal na. Ato mga tagapaglingkod ng ating panglawas. Ato ba katrupag rap-rap pangkalusugan? Ako sa kabata na kuno nagka-measles mga igsuan. Pagkatakot kini og lalain pang 16 ka mga bata. Ang problema lagod mga igala. Kaya kinig bakuna sa measles mga kaigsunan. Pwede makahatan na itong garantiya nga dili na ka matakdan. Magka-missiles, madayapon ka mga katropa, hinoon, giklaro sa itong mga taga-health. Mga katropa, nga dili piligro kay bakunado ka na. Bakunado ka naman mga kaigsunan. Dili sama ni ato, wag yun mabakunahi nga piligro kuno kayo mga katropa. Dili ni mahibawan o dili ni masabtan sa ato ang mga ginikanan. Bagi magpabakuna sa measles mga kaigsunan. Kabihingi sila, nga naman lang ito. Nga nagpabakuna o batok sa measles. Nagka-measles mga nigyapon. Pinapasabton nga, wala magpasabot. Nga kinabakunahan na ka o para sa measles, hindi na ka magka-measles. Ang kamisils gapon ka pero dili na piligro ang imong kinabuhi. Dili susama ni ato wa gyoy bakuna mga katropa. Wala ka mo di pabakuna na mo. Ay sayang kay mga bakuna, dili magamit, mahal ang bayad nini. Ang magkapahimulos, ang nakakomisyon ra. 47 minutos na mga katropa nagkalabay sa last 4. Atong pahalipayan ang syudad sa Sugbo mga kaigsunan. Kana gumikan kay nalakip kini sa top 10 mga katropa sa pinakapiligrong syudad sa Asia mga higala. Congratulations Cebu City! Atong pahilipayan dyan o pagpakan pagmayo ang Manila mga katropa kay nag-una kini. Top 10 most dangerous cities in Southeast Asia. Yara mga katrupa! Numero 1, Manila sa Pilipinas! 64.6%! Quezon City sa Pilipinas! 64.3%! Kuala Lumpur sa Malaysia! 59.1%! Klang sa Malaysia! 54.8%! Jakarta sa Indonesia, 52.8%. Bali sa Indonesia, 51%. Phnom Penh sa Cambodia, 50.6%. Hoy, ang Cebu, number 8, mga katrupa! Nga nakakuang 50.4%. Ho Chi Minh City sa Vietnam, 50.4%. Ingon man ang Johor Bahru sa Malaysia, mga katropa, doon ay 48.6%. Atong pahalipayan ang top 10 most dangerous cities in Southeast Asia. Congratulations kay sa Pilipinas, tulo ang nakasula na kalusot. Tulo, mga katropa, ang nakasulod. Numero 1, numero 2, ug numero 8. Wow! Manila number 1, Quezon City number 2, ug Cebu City number 8. Wow! Wow! O ni mga higalang top 10 most dangerous cities in Southeast Asia. Ano ba to? Wow! Saan ang sinabi ng ating kapulisan at ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ng kanyang pamahalaan? Ang kanyang administrasyon ay pinaka-safe na administrasyon sa ibang administrasyon ng bansa. Number 1, wag kita palkan si katropang rap-rap. Number 1, number 2, ug number 8. Tulog yung gabog na sulod sa top 10 most dangerous cities in Southeast Asia. In Southeast Asia, mga katropang, gilangkuban kini sa 11 ka mga nasod. Sa 11 ka mga nasod, kini mga syudad, gato na hisgutan. O ni mga igalag, top 10 most dangerous cities in Southeast Asia. Basi kini may gala sa Kiniga Index, mga katropa, sa 2026. Ato palipayan ang ato kagalingon. I-congratulate si Mayor Nestor Archivale. Dahil siyang pamunuan, number 8 sa top 10 most dangerous cities in Southeast Asia. Congratulations, Mayor Nestor Archivale, sir. Wana, mag-yaw-yaw na sa nini si Mayor of the Night. Nawayo na po din ni may gala sa Mayor of the Day. 51 minutos na mga katropa na kalabay sa alas 4. Ngayon ka mo mga katropa, nagapamatinig atong tulumanaw ng Exciting Pilipinas!
2: Good morning!

0: lang sa duga pa mga balita, mga kaigsunan. Ay turista, mga igala dito sa Bohol, nag-iyaw-iyaw. Ingano kung nung pabayron siya ug entrance fee nga usang kagatos. Ang Chocolate Hills daw kuno mga katropa, iya man ang hinimos Ginoo, dili man ang hinimos tao. Kaya nga nung pabayron siya usang kagatos katropa, grap-rap, nga entrance fee. Ano lang agi dito sa exit, ma'am, kay way bayad dito. Tanawag pamatiya nga to resibo.
1: Nakalap yung mga kapatid. Nandito tayo sa Chocolate Hills, no, sa Bohol. At nagka-report dahil pagbaba natin dito sa parking, may bayad 100. Grabe, no, nandito lang ka. So, pakinggan nyo. Dahil nakausap natin yung mga pulis, nagtawag yung laborer ng pulis. Dahil ayaw natin magbayad. At magbabayad, uy, sino ba ang gumawa rito mga bundok? Ha? Grabe, ang dami-daming tao. Hindi alam ng tao na inabuso siya. The moment mag-consent ka, pumayag ka sa 100 nila dito, abuso po yan. Dahil unang-una, ang gumawa nitong lahat ay ang creator. At dapat ang tao pumunta talaga sa mga ganitong lugar para makahinga. Ang awan ninyo ay ng kabuuan. Ngayon po, nagalit na din tayo doon sa katong mga unggoy sa Tarsier. Then may 180, dito 100, pero wala pinagbayad kapatid. Kaya lamang ang may alam. To Chocolate Hills. Maharaja isa. Chocolate Hills. You know, hala. Kanindot na yan, oh. Wow. Mikey, tinay mo, Mikey, oh.
2: Parang kapong 20.
3: Kasi ibigyan
0: ka. Hindi siya mo bayad. Kaya ginawa ko ng himo, ani.
4: Uy, papunta
1: ka naman. Morning!
0: Ano naman? Ganun mo bayan magkuno siya katropang rap-rap? Gagining Chocolate Hills, ang naghimo na ni Angan to mag-Ginoo? O niya, katong Ginoo, wa mag-ipadalang kolektor. O baka katong Ginoo, maigala, nag-authorize na ini mga nulikta o entrance fee nga usa ka gatos. What? Ginoo naghimo, ma'am, sa Chocolate Hills. Pero dili man siya mo'y naghimo sa hagdan. At sa kakas sa taas sa bukid o ganto, malantaw ni mo ang pila kalibo ka mga muto. Tapos amo maigala ang bukid ka tropang rap-rap muto. Ito po guno siya star share mga igala, wapun guno siya bubayan ang sinto at sinta. Kaya giingon, lamang ang may alam. Karol pasad ni siya siguro na himo turista. Anyway, ato ta mga katropas kauluhan. 55 minutos na nagkalabay sa last 4. Kaya maayo maigalang balita ni ato mga prostitute. Nagyod mo'y dumadapig o doon na nagyod mo'y protektor. Iyas ato gobyerno. Kaya gumikan kay mga prostitute, mga katropa o mga woga. Gusto ni Montolfong himuong legal, mga kaigsunan. O sa maning wok. Kining wok, mga katropa. Laisyon nga pangalan katropa grap-rap sa prostitute. Wala to prostitute ay gala, kay brutal kayo. Anilata sa bagong termino, walk. Ganon ka rin gitawag sa nisa o walk ni? So atong pamation mga kaigsunan, ang pabahayag ni Montolfo mga katropa, itugod sa paghimo niyang legal sa prostitution, mga katropa. Yaras Montolfo, mga igala. Mon.
5: Na matanggal to.
6: Legalize prostitution.
5: That's some strong words. I'm sure marami pong mag-o-oppose niya.
6: Ay, nako. Marami. Catholic Church. Yung mga matrona, kung ano-ano. Sos naman.

ito yung tipihatag niya siya hang escort girl. Isintos mi lang good mga kaigsunin. Sir, wintol po mga igala, pila ka babae, ihanggi, atunpas mga marines, mga kaigsunan. Si Montol po, wata ka iba, mga igala, kay wapang minis gobyerno. Pero, kini mo'y masinador, mga igsoon, iyang imong legal ang prostitusyon. Aron, wa na'y manaway nga to siya, mga igsoon. Good morning! 40 o 58 minutos na magagatropang nagkalabay sa Las 4. Kaya ay maayong balita mga igala. Mani maayong himoong rason. Kung nga nung dili ipospone ang barangay sangguniang kabataan eleksyon. Mani mga igala. Ang himoon sigurong bugat nga rason. Nga no, mag-ilis na yung tao mga bagong official sa barangay mga kaigsuna. Tanawa rani mga katropa. Barangay Kagawad. Kung tanod dito sa Pangasinan. Nagpatsisyon sa ilang health center mga igsun. Magkabayong pagbunalan mga igala paglusiong bugan. Sa health center. Wow! Tanod mga katropa. Kaya mo may tigbantay sa barangay. Kaya mo nang siligit tawag o barangay pulis. Mga igsoon. Ingon man. Barangay Kagawad mga katropa. Nagsisyon sa health center. Barangay Kagawad, labing siguro mo ni chairman sa peace and order committee. Sa ilang barangay, mga katrupa. Kining duha, may yun, pangpakungon. Kamurag yun ang rason kung ano. Ang mga tao, mga kagsunan, muingon nga ilisa na to niya to mga officials barangay, oy, kay tanawa. Ang health center, dito na imo, nagsisyon. Singos o drugas, mga igsoy! Magkabayo, palusi yung buga ni mga tawhana! Mga hanggaw, mga igala! Gumika ni ini, mga igala! Labing siguro kining sunod na itong videong ipakita! Resulta kini, sa kanagani maghingos-singos nga iya-iya ra katropag rap-rap di mamahin tanawa, iya-iya rapon! Pagbantay mo o magkasugat maging unani na binagasakay kang motorsiklo kay sigurado o tuwad o mabunalan yun ka. Diara may galatan awa o pamatiya. Tanawa, luwag itang nagmotor. Nagitabang, tabang. Diundang siya. Tanawa nagsunod magagatropa. Diya? Bang! Perti baga sa iyo na ko? Oh? Di kulata! Pero kinsa man yung kulata, may galas adan! Tanawa mga kaigsunan! Jesus, Ginoo ko maluoy ka. Nga no, nag-iya-iya raw ang mamahin suban. Di tanwa, siyara po'y gadagadagan, gahubo mga katropa! Pagingon mga kaigsunan! Ito na, nagalit ang Titan! Kasuway ka ni Katropang Rap-Rap. Pagadelikado mo ni imong masugatan, mga igala. So, bantay-bantay, good mo. Labi na nagsakay mong motorsiklo. Lingi-lingi sa imong wala og tuo. Kay basig doon ay naghubog mamunal ni mo. Delikado kay kining nga itong pagsakay na magmotorsiklo. Eksibisyon na raman nila mga kaigsunan kay doon ay ligid. Nakalitan ka lagbunal, naghubo mga katropa. Naunsa naman yung kalibutan roon mga igala. Dos minutos or tres minutos na nagkalabay sa lasingko. Arita sa sunod na tubali.

0: di makapangutana ta mga igala. Unsay gigamitan sa intelligence fund sa tuang kapulisan. Intelligence fund sa tuang presidente sa Pilipinas. Unsay gigamitan sa intelligence fund sa armadong kusog sa nasod. Kay nganong ingon ani mang nahitabo? Pag yun sila nag-imong programa ang mga komunista mga NPA sa covered court mga katropa. Ano nang kaimo mo sila ani asa man mga pulis o militar nagbantay yan nagka-formation man yung mga NPA. Yara mga katropa, tanawa o pamatia, resibo natos balita. Napa sila drum and bugle corps? Communist Party of the Philippines 48th Anniversary National Peace Assembly. Napa sila kini di aparin mga katropa? Makibaka. Makibaka, makikabaw, makikanding. New People's Army ni mga kaigsunan, magabag-abag ang sundao sa Pilipinas.
1: Ang bagong hukong bayan nagpakita sa dinerminadong baruganan, likong disiplina, likon na pag-alaga diha sa katawan.
0: Di ba ganit ang gamuhan ka tropa grap-grap di sayaman?
1: Ang prinsipyo na isolong ang demokratikong revolusyon sa katawan kay pinaagi lamang niini makamot nato ang tinudalay na hostisya o kalinaw na dugay ng pangandoy sa katawan.
0: Tapos covered court, naghimo silang programa.

0: Ila Honey? Sila na pahi mo, Honey?
1: Exciting!
2: Yung pinakamahalaga para magkaroon ng kabayabaan sa ating bansa ay yung tinatawag na social and economic reform, yung negotiating panel ng NDF. Ipagtatanggol yung karapatan sa land reform. Pero hindi ito magagamit kung walang suportang malakas ng masa ng bayang lumalagang.
3: Hinihingi natin sa Administrasyon Duterte na tugtin ang kanyang mga pangakong pangkapayapaan para sa kagalingan ng sambayanang Pilipino. Hinihingi natin ang kanyang pagtupad sa mga kasunduan, partikular ang pagpapalaya sa lahat ng mga bilanggong politikal at pagtatapos o pagsuspindi ng mga operasyon sa Auckland Bayanihan.
1: Exciting!
0: Mauni mga katrupa, kining maong kahugpungan. Nagapabilin kining gabarog hangtod karon mga katrupa. Mauni ang rason mga igala. Ngano mga walhon di yun gustos mga Duterte? Pagutana ta mga kaigsunan. Buhi pa ni sila rin panahuna. Asa magigamit ang atuang intelligence fund? Si Vice Presidente Sara Duterte nagayong intelligence fund sa Department of Education alay sa DepEd mga katrupa gubikan kay sayon kita ng mga tunghaan infiltrated mga komunista. Karon mga katrupa, kumusta na? Ano yung mga iksoon, maghisgot ang mga walhon. Katrupang rap-rap, dilig yun yung sila tuuhon. Kaniadto pa lang mga kaigsunas administrasyon pang pidot. Presidente Rodrigo Duterte, kontra na nila sa mga NPA mga komunistas, digo. Una hangtod karon makita ninyo mga iksoon, padayon, mga katrupa ang ilahang ayon nato dili or kini pakig-alayon ngadto sa tuang gobyerno. Administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mga katrupa sa pagga-promote sa pagpa-impeach ni Vice Presidente Sara Duterte kana gubikan kay nahadlok sila nya mo balik sa Malacañang ang mga Duterte ug lutuson sila. Asa naman intelligence fund ni Presidente Bongbong Marcos? Ang intelligence fund sa tanan nga naa niini mga kaigsunan. Kumusta naman mo? 9 minutos mga katrupa nagkalabay sa lasinto. Sa dugang pamagabalita dito sa kauluhan, Y klase ang 18 ka mga probinsya, mga igala mga lugar dito sa kauluhan. Gumikan sa padayong paglunop ug pagbaha mga kaigsunan nang langoy na sila dito.
1: Exciting!
4: Good morning!
0: Tanawag unsay nahitabo nila dito mga katropa. Lumalangoy sa baha. Diarang resibo natos balita. Tanawa ang basketballan, ang basketball ring, ring naman hinoon. Ang kining goal mga katropa. Kung nataw pa ni katropang rap-rap, pagaliog na. Okay? Lunop sila dito sa kauluhan. Bona nga doon ay 18 kabaga lugar dito ang suspindidong klase mga katropa. Tanawa na goal mga igsoon, no? Ang tubig hapit na mo kataas ng goal kay tropa rap rap nindo tay magba magduwa tag basketball ani kay duol lang yung guys ring.
4: Ha?
0: Ingon ani dito sa kauluhan Sa Quezon City, mga katropa ni Eric Lamo. Sa residente, batos mga Bilmonte. Yara mga igal, ah. Oh. Yan yung balay.
4: Ini video mo na ba? Ayan. Oh, ito po. Ito po yung bahay namin. Oh, tignan nyo. Oh, nangyari na naman yung hindi inaasahan. Ito po. Kita ko kayo. Ayan, oh.
0: Tingnan nyo.
4: Wala na naman nangyari.
0: Pagkapaan tubig sa iyong balay.
4: Namin ang mga gamit sa mga appliances. Tignan nyo yung nangyari, oh. Ayan, hindi naman ako sa nagbibiro. Hindi namin kailangan ng ayuda. Ang gusto lang namin, mahukay na malalim yung sapa namin. Kung may budget naman, palitan yung tulay. Dahil may apat na paa doon na nakakaharang sa tubig, kaya bago pumunta sa dulo, naano na kami rito. Okay sa akin mga galit, po. Jay Belmonte, Congressman Suntay, Bongbong Marcos. Kung sakaling may budget, budgetan mo to. Saglit lang naman tong konting pera lang naman po to eh. Kaso, idiretso nyo na kagad dito. Dito nyo na pabaksak yung dagat. Kung gagawin, gagawin na lang. Para hindi na makukusan saan mapupunta yung pera. Pag-iinteresan na naman po yan. Kawawa na naman po yung mga taga-K62 Kamuning. Ngayon, Jay Belmonte! Sani Belmonte, napaka-dikadarap po nitong sapa namin. Hanggang ngayon, kayo pa rin nakaupo, kayo mag-ama. Hanggat maaari naman po, bigyan nyo ng pansin itong K6. Dahil ito po, napakalakal ng boto nyo rito. Hindi nagbabago boto nyo rito, 100% pa rin kayo hanggang sa ngayon. Hanggang hinihiling lang po namin sana, bigyan nyo ng pansin itong lugar namin. Kasi hindi talaga apektado. Konting ulan, bahala po. Ando, may nagagawa. Mas maraming pahinga kaysa sa trabaho.
1: Ayun, exciting!
5: Good morning!
4: Paano na kami makapag-upload ulit niya kung ganyan basa na lahat ng maleta? Wala po, kawawa kami. Bababa po kayo sa amin. Huwag niyo kung saan-saan dinadala ang budget hanggat maaari. Hindi ko naman sinasabing kukupitin o na nakaawin niyo. Basta ang maganda, pagka nag-release si Bongbong Marcos ng para sa blood control, dito niyo ipunta. Huwag kayo sa akin magagalit. Yung mga apektado, yun ang tungunan nyo. Huwag kayo pagawa ng mga eskwelahan, building, kung ano nang pinapagawa. Hindi yun ang priority. Ang dami na natin school, ang dami na natin eskwelahan, ang dami na natin basketball court. Ang pinaka-importante ngayon, yung blood control na dapat ayusin. Ayan o, ngayon katrabaho. Mas marami ang kuya ko yung mga nagtatrabaho dyan sa tulay kesa yung talagang personal na gagawain. Tignan nyo, ngayon, lubog na naman kami. Ngayon, panibago na naman kaming pundar, ipon, so tutusin eh, huwag naman sana sasama ang loob nyo. Ito ang priority nyo, please lang. Tatang Belmonte, kayo po, tito po ako, ako po yung tito ko po yung si, Mandy Domingo. Patagal na lang po namin hinihiling na sana mapaayos nyo po to. Kasi kayo naman ang sinusunod ng mga tao eh.
1: Exciting!
5: Morning!
4: Susundin na.
0: Hindi sila nangangailangan ng ayuda. Ang kinakailangan nila, iwala ng baha, katrupa. Ay, naku. Ayaw na mo pa yung building, school building. Dagan ang school building. Patod pa niya mga kaigsunan. Itanaw, apong tao ni iyang balay. Pag paagod mga katrupang tubig, disulos yung balay. Saan na itong pagkatulog din kalakiha?
1: Exciting!
5: Morning!
0: 14 minutos na mga katrupang nagkalabay sa Lasinco. Tumikan sa Hitabo dito mag-igala Sambuanga City. Sa Ateneo de Sambuanga University. DILG Secretary Junvic Remulia. Agimo na daw kuno silang memorandum of agreement mag-igala gato sa Department of Education. Kaya magbutang ang ato mga police o police outpost sulod or sa gawas. Sa matag eskwelahan o ang mga barangay tanod, magbutang ang police outpost sulod mga katropas eskwelahan. So dili ni outpost kung dili inside post. Atong pamation, tanawa ninyo sa DILG Secretary Junvic Remulia mga katropa.
6: Meron na kami mga branding circular na pipirmahan ng Department of Education. Number one, ang PNP ay nasa labas na ng lahat ng mga classrooms sa ating sundo araw-araw. Pero ang hinihingi namin ay payagan yung mga barangay tanod na maglagay ng station sa loob ng mga eskwelahan. Bakit? Kasi yung mga barangay tanod, kilala nila yung mga batang yan. Kilala nila. Pwede nilang kausapin. Pwede nilang sitayin. So hinihingi namin na ay ng further security steps na pumasok doon.
1: Exciting!
5: Good morning!
0: DILG Secretary Junvic Remulia mga katropa. Imo daw ko sila memorandum circular mga igala with the Department of Education. Natugutan ang mga pulis magbutang o pulis outpost mga katropa gawa sa mga tunghaan. O niya mga barangay tanod magbutang o inside post. Inside post mga katropa. Kaya to sila magbutang o ilaha maigalag tanod po sulod sa eskwilahan mga kaigsunan. Tubikan kay kailaw daw kunos mga tanod ang mga tinunan. Kunos mga gagmay barangay, Secretary Remolia. Sa mga dagpong barangay, kaila kang tanod din tana mga namuyo. Isisays minutos na mga katropa nagkalabay sa alas 5. Sanugan pa mga balita mga kaigsunan. Diara mga igala. ICC o Presidente sa Amerika Donald Trump naggubat na sila. Atong tanawon ang gubat ning duha mga igala Presidente sa International Criminal Court o Presidente mga igala Donald Trump sa Amerika. Tanawa ang gubat nilang duha. O dira, breaking news. You want war? I'll give you war. U.S. government sanctions ICC President Tomoko Akani. O diba mga katropa, gagubat na sila? Pero gubat mga kaigsunan, world war. Gubat sa mga pulong mga kaigsunan, you want war? I'll give you war. O nagiingon ni Presidente Donald Trump sa Amerika, niya gisilutan International Criminal Court President nga si Tomoko Akani mga katropa. Kaya nagkadanggan karo mga nasod namin itong kalyados Amerika. Gani na mutuo mahigalas International Criminal Court. Tanawa lang mga kaigsunan Presidente Rodrigo Roa Duterte. Gi-prosecute niya itong mga kaso nga diin dilipa sa Presidente sa Pilipinas mga katropa. 18 minutos na nakalaway sa alas 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na munoy! Bangon na Cebu, kay morning na Cebu!
1: Excited!

0: はようございます。サラマパーギー、はい、サラマパーギー、アトニア、マイケル、マイク、シギ、カナダです、カリフォルニア、アメリカ、ブエナサデイアス、ブエナスタルデス、Tardes, Antonia, Sir Michael, Mike, Sigi, Canada, de sa mga California, sa America. Ingon man, Antoni, Ma'am Lobis Wena, de sa mga English, Virama. Ma'am Elena Natolia. Mayoga, good morning po, Antoni, Ma'am Lilibet Lam. Good morning, Sir Jerry, Guapo, Ogbangs, Kumsihal. Shout out di Rolly Blue Rivera. Asa naman ka, Rolly Blue? Thanks na ako sa Rolly Blue Rivera. Kinigos nui Binoy. Sige lang yung panaway. Yato ni Benji Talisik kung mag-report. Nag-text na ako sa Rolly Blue Rivera, nui Binoy. Sa kinigos, nui Binoy. Sige lang panaway yung Benji. Hey, good morning ni Rolly Blue Rivera. Kita ka tropa Jerry Kunsel, wa na jud nang kadimaong administrasyon. Ay, good morning ka to Eugenio Boy Tagsip, number one pa jud sa graft and corruption, super ka tropa goods Jer. Congratulations, Pilipinas. Matod pa Eugenio Boy Tagsip, mga katropa, ang Ginoo lagi ang naghimo sa mga kabungturan, pero wala ni mo kwinta ha, kinsa ang nagpa-develop, kinsa man ang naghibo sagdanan. Oh. Atun pa may gala ni Eugenio Boy Tagsip. Reaction to nagreklamo, ano, pabayroon na kuno siya ang entrance fee. Usa ka gatos, mga igalang sintu-sinta dito sa Tarsel. Ang Ginoo man kuno naghimo ni mga butanga, ang pabayroon na siya ng turista. Ito yung chocolaters mo lagi. Ang Ginoo may naghimos mga bungtod. Ginoo may naghimos mga muto, katropa, rap-rap niya, di man Ginoo naghimos hagdang. Wagabay na, Simon, katropa, Jerry, Kunsiyal. Managhan na sila, ambut lang. Bato pang lubiswi na mga katropa, gidipinsahan lang na niya, iyang igsoon, katropa, Jerry. Mam Lumbiswi na mga katropa, legalize ng prostitution, mga igala. Good morning, Sir Jer, watching from Butadun, Kapatagan, Lanao del Norte, gigan Ruben Baring. Si Ruben, good morning, panako des mo mga silingan, sir. Ina sila, tanaw sila sa buntag, exciting Pilipinas. Chocolate Hills, man ang magparid sila, sir, sano? So, kulit hills na ito, nagparin ito, mag-NPA, buhol yun na ito. Kumbulanong siguro ni, kay Bisaya Magdako. Ika may gala ni Iking Mara. Sir Jer, maana ay kanta, anang babae nga nagsiyaw-yaw sa buhol, sobrang talino ng tao sa mundo, pastilan, ambot lang. Pag-uwi Binoy, mga kaigsunan. Good morning, katropag, super boss Jerry. Ulagsik man akong lawas, makadungog sa imong tingo. Uy! Parade ko ng energy drink, sir. Ha? Yo, subscriber sa XFM Cebu from Poblacion Talisay City. Jed Colango. Jed, kumusta? Good morning. Salamat kayo, ha? Gihimo ko, gihimo energy drink ning sa iyong kabuntag. Ay, good morning, ito ni Ray Duran. Sir Jer, always watching here sa Dumanhog. Oya, may good morning po, gantong Edison Kapangpangan. May good morning ninyong hurot, mga katropa. Standby sa itong pagpadayo, sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas balita. Uman lang ni pipila kay importante ng mga mensahe. Standby! XFM
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ako si Dracula.
6: Uli ako si Dracula ka?
5: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
6: Sige, sumayang subsob kay... Subsobo sa ko ng imuha?
5: Ayaw!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Sansong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil, Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kaya dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
0: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bilik, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: XFM.
0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Textile by 33 years, taga Marco di ay. Kina akong tutunlan, ning namugay ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. Moto ning damog ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Sandown Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judo kaayos sa akong lawas. Nagka-problema judo kung sa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: nagamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
5: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.30 na itong oras sa Duriginyo sa Premium Delphery Coffee Mix, mga katropa. Premium Delphery Coffee Mix sa kaping Gatambal, kaping Lamian, kaping mga katrupa ka anti-oxidant. Maka-regulate sa mo blood sugar, makapa-increase sa mo mental clarity, maka-reduce sa mo inflammation. Premium Delphery Coffee Mix mga katrupa, muhatag ka nimo malahutayon nga enerhiya. Kaya Premium Delphery Coffee Mix mga kaigsunan, ha? Kaping kini usab nga 3-in-1. Ingon man makapaligon sa gabok ni mong bukog. 3-in-1 mga katropa, Premium Delphery Coffee Mix. Kaya nga no, nakasanton ka na, nakakapi ka na, naka-Premium Delphery ka pa.
1: Jerry, oh, Jerry,
3: CEO.
6: Good morning!
5: Ay, good morning, gato ni Ma'am Evelyn Gadjani. Ingon man, gato ni Ma'am Lorna Margarita, gipredik na ba, Sir Jer, Holoson, Lunupan. Then, ang makita na lang, ang monumento ni Jose Rizal sa Lunita Park, ang tumoy sa statyo ni Jose Rizal, ho, Lord protect our land. Matod pang mamlor na Margarita, mga katropa. Good morning, ito ni G.R. Espinosa. Yan sa may Bilyabalite. Congrats sa bagong Pilipinas, bagong bansa, kay tulo ka siyudad, sulod sa pinaka-peligro niya na siyudad. Manila, Quezon, ug Cebu City, gikan Roberto Tabulong. Good morning, Katropa Jerry. Exciting! Ika diri sa USA Upper Surar Association, kinasagan Cebu, Buniga Kayan Gumapak. Ay, good morning po, gator ni Ma'am Iralin Cabuinas, ni Ma'am Nili Katapang Deyas, ni Abilino Lubidico, Lubidica Likin. Ay, good morning ni Randy Santisa, si Manny Francisco Ico Talisik, ni Ma'am Flor Delica. Good morning, gator ni Larry Gungo Budoso. May good morning po, gato ni Binigakayan Gumapag mga katrupa. Atong takna mga kaigsunan, alas 5.32 na.
1: Exciting Pilipinas Balita.
5: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan nga dakbayan. Dagbayan sa Mandawi, dagbayan sa Lapu-Lapu, dagbayan sa Talisay, sa Tungtungkaran, dagbayan sa Sumbo. Mga balita gikan sa itong provincial capital, sa itong city hall, sa mga regional gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities, sa lalawigan sa Sumbo, silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita gikan sa itong kapulisan o mga tambalanan. Ining tanan, inyong masairan, inyong madunggan, inyong makitan din ni lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
5: Uraho na ito mga katropa, mga detalye sa balita na cellphone ban sa tunghaan sa Dumanho, gilibkas na. Mga balita, kini mga katropa, gikan sa itong provinsya.
1: Provincial Report.
5: Kita detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
3: Live report.
7: Yes, sir, nagpagawas og bag-o nga safety measures si dumanhog Mayor Gungun Hika human sa bag-ong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University ni atong Martes. Gitagtang sa lungsod ang cellphone ba na sulod sa campus araw mapabiling bukas ang komunikasyon na panahon sa emerensiya. Apan bawal gihapon na paggamit sa cellphone atong sa klase. Din giyawag ang mga magtutudlo nga magbutang og designated storage area alang sa mga cellphone sa mga tinun-an. Giyawag usab ni Hika ang voluntaryong pagtugyan sa mga wala marehistro expired na lisensya ng mga armas ngadto sa dumanhog nga police station. Matud sa advisory, wala kasong kriminal batok sa mga voluntaryong mutugyan sa ilang armas alang sa safekeeping ug ibalik ni human makumpleto ang registration og license renewal requirements. Ang deadline na sa voluntaryong pagtugyan mao Agosto 25 alas 5 sa hapon na sugod Agosto 26 mangayo na mga awtoridad og search warrant ug mapasaka og kasong kriminal batok sa mga individual nga mapadayon sa mapanag-iya sa mga armas nga gila sa kapulisan. Mga katropa alang sa mapahimsog sa palawas ilong sa Zona Plus Gold alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas kini yung katropa Almi Mata XFM News.
3: Report.
6: Exciting.
3: Good morning.
5: Salamat katrupang Almi Mata sa mo report. Nagatun sa tungtag na 34 minutos o 57 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
3: Capital Report.
5: Alat sa pagtuo 2026, andam na. Italia sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katrupang Grigi Magdadaro.
3: Live report.
8: Yes, hanay na ang tanan alang sa halad sa pagtuo 26 sa kamaran sa probinsya Sugbo ang ipekayon sa Cebu City Sports Center karong umabot Agosto 29 to 2026 ang maong kalihukan o sa kaselebrasyon sa pagtuo kultural tradisyon sa mga Sugbuanon. Sugdan ang kalihukan pinagi sa usa ka posisyon diin ang assembly area at tumunukad sa may Cebu Provincial Capital Grounds alas 2:30 sa hapon. Magsugod gayod ang posisyon paingon usab dito sa may Cebu City Sports Center. Second nga maabot Cebu City Sports Center ang mga karusa isodayon ang Santos nga misa nga may magsilbing kulminasyon sa mga reliyoso nga kalihukan. Giyawag ang mga Sugbuanon sa pagsalmot sa mga simple apan kasing-kasing halad sa pagtuo tradisyon o kultura sa mga Sugbuanon. Ang mga kalihukan kabahin gihapon sa mga kalihukan sa pagsaulog sa probinsya Sugbo sa 457 nga founding anniversary karong tuiga. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang planaw inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule. Gawikan kay kinikompleto sa mga phytonutrients nga maapektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E, oxyacin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa, Greggy Magdano, XFM News.
3: XFM Report.
6: Exciting.
3: Good morning.
5: Salamat katropa, Greggy Magdano, Sibulga Report. Nagatong sa tugtag na 36 minutos o 47 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Police Report.
5: Cebu City Police Office may pagawas og active shooter emergency response guide. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Eric Pahanono Tamaro.
3: Live report.
9: Pagkabutang agad pa sharing mga katropa ag Cebu City Police Office, no? CCPO ni pagawas ni katropang sir og active shooter emergency response guide alang sa mga kaigsunan in caso katropang sir kung doon nagyay mga simbago pa layo po mahitabo nga sama dito sa akiriga kungaan sa Tacloban o Gilman sa Zamboanga diina doon ay mga estudyante po nga namusil katropang sir result sa tungaan po na pwede baka sa kung di ba ganyan mga estudyante makakuhandi ha, mga daotang elemento. Then, doon na sila run, hide, fight, katupag sir, o ingon man, paimanglo kung when the law enforcement arrives. No? Then, sa kinipog una, katupag sir, kining run, no? Ag kinig mga kainsunan po, doon na mga makitaan nga ingon-an nga insidente, so kuhandi yun sila katupag sir, kung mahimo doon na sila escape route and plan in mind katropag Jerry asa sila mo exit kay basig kuan sila patakalan sila dagan katropag Jerry mapunta ni noon sila sa shooter no leave your belongings behind so na may uban katropag Jerry kasi mabilin lang makeup habilin baka ang ilag kinipog cellphone iPhone 17 Pro Max fully paid katropag sir so ang paimanglos kapulisan leave your belongings behind unya keep your hands visible katropag kinipog Jerry unya help others escape if possible unya call 911 when safe so siguro alam pod nga sa 911 murag kinahanglan jud tubagon dayon kat Frank Jerry kay basig sama pud atong issue karon no matay na lang presidente og gihapon tubagas 911 ha munya sa ikaduha kining hide kat Frank Jerry so find a safe place out of the shooter's view. So kinahanglan tagutago kay kare di ka makita ang shooter, lock and barricade doors palitan. Ada tanggong nagidiha katubang seri pa doong na aga kini pong sa room aga kini matubang shooter katubang seri so lakan barikadahan di katubang seri manglak sa kinibitana para di makitaan sa shooter katubang seri turn off lights kumahimo katubang seri para magingon yung makingong shooter may tao na kasirado man silence electronics so cell phones isailin katubang seri mga laptops kining TV baka diha no. Remain quiet, yeah, stay below windows. So fight, Katubang Jerry, as a last resort, na ni matod pa, and only when, only when your life is imminent danger. Kung wala nagmahimo, Katubang Jerry, sabutag doon na nagitiyon niya, kung wala lang yun, fight, Katubang Jerry, niya, act with aggression, use improvised weapon, wala kay tirador niya, smayo kay tirador na lang ng namusil niya, no? Yeah, disrupt and disable the shooter, Katubang Jerry, kung na'y kahigayunan, puspusi ng upra, malipong niya, commit to your action, Katubang Jerry, niya sa pag-ingabot na sa kining law enforcement, so ang guidance to kakapulis, remain calm and follow instruction, keep hands visible and empty, Katubang Jerry, niya, avoid quick movements or screaming, avoid kanipong kuan po da, for Martius, kanipong briefing Katubang Jerry niya provide information if asked Katubang Jerry. So mani no kay gawas sa kini pog dito in town sa Tacloban ug sa kining Sambuag Katubang Jerry di malalis although na gituan nga mga binuang rapon ni dili sa Dakpan Sugbo makadawat gyud no ang pipila ka mga tungaan pero diyang pag verify sa kapulisan negative ra man hinoon Katubang Jerry mga higala. So pag Katubang Jerry mo kasi kasi gikan sa Cebu City Police Office CCP mga katropa para update lang si condition man kay di mo maratol sa mga emergency situation pangapi mo kung Santo Plus Comex. Good for the heart, mga kaigalan. Di magpalpit yung kasing-kasing. Di mo nervyoson, mga igala. Yeah, good for memory, cognitive function. Dali ang inyong reflexes. Dali ang inyong kinipong pag-una-una sa mga maayong buhaton. Alam sa Dusang Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report.
6: Exciting.
3: Good morning.
5: Salamat katropang Eric Panono Damaro sa mga report. Lagatong sa itong takda, 41 minutos o 26 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
3: City Hall Report.
5: Cebu City Traffic Office, naka-issue ang kapin 2,000 ka citation ticket sa Bantal Discipline Zone. Sunod lang sa duha ka semana. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Crystal Joy Felerca.
3: Live report.
10: Naka-issue ang Cebu City Transportation Office kon CCTO og 2,082 ka traffic citation tickets sa Bantal Discipline Zone sulod sa duha ka semana sukad kini gipatuman ni atong Agosto 5. Sa datos gikan ni atong Agosto 5 hangtod Agosto 18, ato sa unang adlaw sa implementasyon mao'y pinakadaghan nga naka-issue og citation ticket ang CCTO nga niabot og 296. Sagad na angkon nga kalapasan sa mga nadakpan, mao ang paglapas sa solid lane, walay helmet, paghunong sa no stopping area, pagsulod sa no entry zone, ug ang pagpakanaog o pagpasakay og pasahero sa dili designated area. Gisundan ni atong Agosto 11 nga 205 ka citation ticket ang na-issue. Samtang base gihapon sa datos ni atong Agosto 16 adlong Domingo, mao'y pinakagamay nga citation ticket nga na-issue sa CCTO. Kung aduna ba'y posibilidad nga di una pabayron sa ilang citation tickets ang kadtong mga nadakpan tungod kay ana pa man sa experimental stage ang pagpatuman sa Bantal Discipline Zone, kini ang tubag ni Kenneth CSR nga mao'y Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival.
11: Ang i-issue ko na itong form is kuha form ang gusto siya. So atong kanang kuha bulto siya ng form ba? And then, kung na'y ordinansa na, nga obligado, obligado sila nga muhatag, mubayad, maglisod og wave ang mayor kung part na sa kuwable nga dokumento. But ato nang tanawon sa ato ang mga motorista no nga dili ta mo focus sa penalty or sa atong bayranan apan mo focus unta ta sa intention nga mahapsay ang trapiko dinha sa Bantal.
10: apan gibutyag niya nga ubay-ubay na sa mga violators ang nisettle sa ilang bayranan ngadto sa buhatan sa CCTO. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
3: XFM Report.
6: Good morning!
5: Salamat katropa Crystal Joy Felerka sa Boga Report. Nagatong sa tugtag na 44 minutos o 15 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Police Report. Police Report.
5: Naiyaan, gipahimungtan. Ining suspitsado, gibuwagar siyang uyap. Italia sa report, sayro nato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talese.
3: Live Report. Live Report.
12: Dagang salamat kita mag Jerry Karapag, Rafael Miangkon, kini mong suspek ang nasab sa akinig polis isip mo itin sa mga niya nga matapagaling nga deburyong sa iyang uyab kini ang mga gibawagan baong napahimutan ang iyang iyan yung kapatay gibunan ang tubo dito gamila may mga doon dito sa Purok Uno Barangay Tabigag Manok sa Luxon sa Sarias mato pa ni polis captain na John Kennedy Pantoy ang hepe sa Sarias BNP nga may isa-isa kini sa ina ang mga suspect nga mga nabuhat ang pagpatay sa iyan tuwag kay dihang giyaw-yawan kini o kanang isudyaan sa pagpangawat o bas o kanyang pagpanghuksig yung bas ang kini mga suspect mato pa nga wa na kini kasabot o hubog nito matura o na kini napungutungod kay gibuha kasi uyab mato nga napahimunta lang iyan o napatay kini ang mong bigimang si Merna Solasco Pil at doon naon ang mamayang ni Police Captain na John Kennedy Pantoy.
13: Version sa mga polis, version ni Carlo, kuan daw siya, ang araw ko gusto na buwagan daw siya siyang uyab, iyang uyab. Then, pag buwag niya siyang uyab, ni Bilar pa dyan daw siya the following day, the prior na itagong prelim, nalupig pa dyan daw siya, nalupig pa dyan daw siya, sige daw siya ginuminom, and number 5 lagi daw. Later on, iahapot, giday bulge na prior to that incidents, mapil siya daw siya, pangawat. Kaya ka nang bayahan namang gun is, nana siya property dira sa Tubigan Manok na murag na hog na siya may magsigbantay na. So, kanang property ha, that is along the coastline, Lost Coastline. So, kanang mga, sige pangawat o balas ba, kanang balas na taras dagat, ayago na nindot.
12: Ang pamayag si Police Captain John Kennedy Pantoy, ang suspect niya si Carlo Agarigatato Isolasco, ang balong na karoon, kaya sa pasagang kinik kaso ka murder, huma sa pagpatay sa iyang iyan nga si Merna Solasco Pil. Update nga balita nga hipos sa patrol gikan sa lungsod sa Asturias. Kabag ang Santong Herbal Oil. Katropa, mamahin mo magamitin mo niyo bahaplas, labi na katundo na medyo maglaga sa muhok, mamahin mo makatabang kakili mo ang Santong Herbal Oil. Hili mo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa Barmasyag Butika sa Ilugan. Kaupan ni katropang John Ray Rido Blado, alas orgyo sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
3: XFM Report.
6: Exciting.
5: Good morning! Salamat katropang Benji Talisik sa Boga Report. Nagato sa tugtak na 47 minutos o 19 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Police Report. Police Report.
5: Na dakpan sa bypass operation sa dakbayan sa Toledo. Italia sa report zero nato kini pinagi sa pagpamati ni katropag June 14.
3: Live report.
14: Yes, nasikop kini nga magtiayon sa gipaygayo ni bypass operation sa kapulisan sa dakbayan sa Toledo. Dito ni may barangay Sangi, Toledo City, alas 8:06 ni kagadihang buntag Agosto 19, 2026 kini mga nagadakpan na ilhan nga silang Armando Campo Pardillo Sr. alias Boy, 60 anyos, o kini nga kasawa nga si Artemia Macadaya Pardillo, 59 anyos, parehong residente sa barangay Sangi, Toledo City. Sumapas kapulisan ang gipaygayo ng operasyon sa mga personnel sa Station Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station panusab sa koordinasyon sa PDEA 7. Resulta sa mga operasyon ang pagkasakmit sa unum ka mga sachet sa kituhuag kasubo nga doon ni Kibugaton nga mukabat kini sa 0.85 gramos nga doon ay standard drug price value nga mukabat kini sa 5,780 pesos. Gitanggong na ni karon sa silda sa kapulisan kining duha ka baga dinagpan o giandaman ni kinig mga kasong kalapasan sa RA 9165 o kining Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas sa inyong katropa, June 14, XFM News.
3: XFM Report.
6: Exciting! Good morning!
5: Salamat katropa, June 14, sa mga report! Nagito sa itong tag na 48 minutos o 53 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Good morning, Dag. Ito ni Ma'am Liti Sendo Plaza. Good morning, Ma'am Liti. Ito ni Arlene Plasibi. Pagbara-bara sa kahimtang sa panahon, makauba na ito ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katrupa mo. Weather forecaster, Manny John Agbay. Sir Manny, good morning.
15: Yes, Sir Jerry. Good morning, sir. Huwag sa transitinting promenaw. Mukha na itong latest weather update para karong adlawa. As of 3 a.m. ganiya, ang sentro sa itong bantayan ng bagyo ng si Tropical Depression Neneng kay Anana sa 390 km north of Bayat, Batanes. Kinis si Neneng dala sa hangin, mabot ang 45 km per hour, gustiness 55 km per hour. Yan ang present movement from west-northwest sa kusgun na 30 km per hour. Nasa tagi bantayan karoon ng bagyo nga na makabagyo nga agaw sa par. Usa, ang usan nini kining si Tropical Storm Saudel nga naa sa 2,960 km east of northeastern Mindanao. Kini si Saudel ay dala sa hangin mabutong 75 km per hour, gustiness 90 km per hour. Yan movement pa northwest sa kusgun na 25 km per hour. O sa naing bagyo, nalocate kini naa sa 1,100 km west extreme northern Luzon. Yang hangin mabutong 45 km per hour, gustiness 55 km per hour. Yan sa yung movement sa southwest sa kusgun nga 10 km per hour. Kaming bagyo nga na dool sa par, hindi na niya musulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa langkahan ng southwest monsoon o kinihabagat ang mga kore na kapito dito sa Luzon. Huwag para sa itong forecast weather condition karong adlaw para din sa Santa Cruz, Cebu, lakit na sa Tibog. Central Visayas, makas natin itatakaroon o generally for weather condition, maayaw itong tempo. Sa panahon, maglabi ang init pero nag-ibigyan sa mga patak-patak ng mga pag-ulan o mga isolated ng mga talasol, sinikaan ng mga localized ng mga talasol. Tinig sa Central Visayas, makasunatitaw hinay ito sa kasarangan ng hangin, gikan sa bagatan, ito sa bagatang kasadpan, hindi nang balot sa itong karagatan, hinay ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Temperatura karong adlaw din sa Sugbo, posibleng mabot sa 27 to 34 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyan 5:35 a.m., sunset ganyan 6 p.m. At ang oras, 5:51 sa Kabuntago. Lumuala ka na itong latest update. Kini si Marilyn Ibay, may putas ito.
3: XFM Report.
6: Exciting!
16: Good morning!
5: Magigala, mayong buntag. Aritas mga balita, mga kaigsunan. Oy, dahil mayong balita, gantos mga prostitute. Nato sa mga walker, dila tabo gamit ni prostitute o mga kaigsunan, gumikan kay brutal ragayo katropa, grap-rap. Aritas mga walker. Si Montolfo, mga katropa, may sugyot. Nga himuong legal ang mga walker or prostitution, mga kaigsunan. Okay? So, unsa man ning kang Montolfo, mga katropa? Aron sa ingon dili na sa wayon ay ang mga igsuon. Si Senador Rafi o Erwin Tolfo, mga katropa, nga pulos na lang bigit sa mga babae. Si Rafi Tolfo, mga igala, kuya, kay muhatag og tip, tag 300 mil. Agatos mga babae nga ikakuyog ni ini. Okay. Atupas mga sakop sa Philippine Marines kadianto. O yas, Erwin Tolfo po, lailaing babae mga katropa, ang dadoon nga to sa hotel. Kining kang Montolfo mga kaigsunan, o saman ay para himuong legal. Ha, pagpanalipod, gatos iyahang mga kaliwat, kadugo mga katropa, kini paghimong legal prostitution mga igay. Okay? Samtang sa duga pabalita mga kaigsunan, atong pahalipayan i-congratulate nato mga igsuan ang dakbayan sa Sugbo kay na appeal kini sa top 10 most dangerous cities in Southeast Asia. Wow! Ah? So, atong pagagpakan, katrupag rap-rap, ang syudad sa Sugbo, o ang kinatibok ang Pilipinas, mga igala, kanagumikan kay tulo mga igala ka mga syudad sa nasud sa Pilipinas na sulod sa top 10 most dangerous cities in Southeast Asia, mga katrupa. Number 1 katrupa grapra, pakita ragod to, ang Manila. Number 2 mga katrupa, ang Quezon City. Number 3, lupig na itong Kuala Lumpur sa Indonesia, asa Malaysia. Inya ikaupat ang klang sa kini Malaysia. Ikalima ang Jakarta sa Indonesia. Ikaunom ang Bali sa Indonesia. Ang Numpin sa Cambodia nas ikapito. Ikawalo ang Pilipinas. Ikawalo ang Pilipinas, mga kaigsunan. Anya aga Nho Chi Minh City sa Vietnam, ikasiyam. Ikadapulo, mga kaigsunan, ang Johor sa Malaysia. So tulo ka mga nasun sa Pilipinas, top 10, number 1, number 2, o number 8. Congratulations! Wow! Kanya atong pahalipayan po si Mayor Nestor Archival. Wow! Kaya siya ang pamunuan, mga kaigsunan, na sulod sa top 10, number 8 ang Cebu City, sa top 10 most dangerous cities in Southeast Asia, mga katrupa.
1: Jerry Auxilio.
5: Congratulations! O niya, ang baha, mga kaigsunan, dito sa Quezon City. Ang nabahaan, miingon, wa mi manginahanglas yung ayuda. Amo gikinahanglan, muhubas ning baha. O na ni mga igala. No? Sus, purbida. Naun sa problema? Ang problema nakita nato dilis infrastruktura. Kainan natay mga infrastruktura, although ang uban mga igala, no? Dili makit-an o makit-an manggali substandard mga kaigsunan, dali ra maguba, pero di ay laing problema. Disiplina sa tao, behavior mga igala, kay nga no? Makita nimo mga kaigsunan, paglurang sa baha ug lunop, mao'y ni bantang sa atong pananaw, ang daghan kayo nagtapog basura, nga nakabaras daloy tubig mga igala. Mao ni da kong problema, behavior sa tao, mga igala. Kano sa kamo mausap? At lagi mo sunod karoon tayo ng kasikas. Alang sa nagayusang Pilipino sa para sa Pilipinas. Ako yung katrupa-katrupa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Manabilit sa mayroon. Balik kong mapuhon sa samang takdag istasyon alas 4:30 sa buntag sa exciting Pilipinas. Bayong buntag kaninyong tanan, katrupo mo, exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM.
2: Oras, XFM Cebu. Means that our time, mga katrabalo, size nasa buntaga. Itong oras, mga kikilang dalit sa pagkinyo sa the best nga kape. Wow! Ito yung Santong Gold Coffee Mix. Nakainom na mong Santong Gold Coffee Mix. Diya, mga katropa. Wala pa hala pang inom na mo. No? Asa mo magitag kape, mga kikilang. Nga doon na ay kamunggay, paliyamang kusin, garlic, spirulina. O ga, ingon man, kining stevia, ang gipatam is niini mga kaigsunan po. No? Diyan na magaligay niya sa diabetes. At the same time, gusto ba mong muputi, mugwapa, muhugot yung panit mga kahigalaan? Kapiha mga katropa ang ginamasiya sa Wealth Incorporated.
3: Yes,
2: Santon Gold Cough Mix nga dunay premium glutathione and collagen. Wow! Yung ibabot, kape nga makapagwapo, pagwapa, healthy pa ka. Layo kas balatian, mauna na ang Santon Gold Cough Mix mga kaigsuunan pod.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kaugako, ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Lex Non Arrige Esta Violanda. Ang balaw dili angay pasipada, bisan sa labing mga gamahanan.
0: Kasikas Express Balita.

0: Sugbo kami sa iyo, Mindanao, Higala, kumusta? Good morning! Happy Thursday morning, mga kahigalaan po. Okay, sige po, ano kanyang boss, Gilagad, sa kanginaan, inyong anchorman, katropang Erica Panunot Amaron. Okay, sa ito mga katropa, nagpaminaw, nagtikaw-tikaw, karong buntaga. Good morning! Kumusta inyong Huwebes, kabuntago niya, mga kahigalaan, nakakapina ba ang tanan? Kung wala pa hala pangapin mo malaha mga katropa, minitan yung tiyan, bubaskog pa yung kalawasan. Kapi nga ginama si Yaswell Incorporated, may im na mga higala po. Aga, sige po sa mga katropa, nga nagtikaw-tikaw sa yun yung kabuntagon. So happy Thursday morning mga kahigalan sa mga katropa, nga nakaroon silag kabalayan. Nga boarding houses, mga payag stall sa kamerkaduhan. So good morning sa tanan mga kahigalan po. Atong panghinaut pa rin bayan, nga unta namang tanan sa karasi Gabiskay Kamaya. At mga nanay, tatay, ati, goya, mga lolo, lola, chikiting. Hala, pakuski na ang radio, mga kahigalaan. Ay mga uban-uban na hangtod alas 8 sa kabuntagon po. Okay, apon yung bus, galagas kangin na yung anchorman, mga kahigalaan. Katropang Erica Pahanunot Amaro, ah. Sige po, sa mga kahigalaan nga nagpaminaw po karon. Baya, seryos, silang gimani yung sakyanan, Bluetooth speakers, mga kahigalaan, good morning. At ang mga drivers, either sa mga e-bike drivers, may mundag. At mga tricycle drivers, mga habal-habal drivers, DNBS. Good morning. Sa mga taxi drivers, may mundag, sa mga pasahero, good morning. Yes, mga nagmaniho sa silang pribadong sakyanan niya. Sa mga drivers, eyes on the road, the glowing legs in town, mga kahigalaan. Okay, ngayon man, paano, safety first, no? Ipertize ko ng safety para hindi kayo disgrasya. Luwas ng mauli sa toga pamilya, mga higala. Okay, so mga drivers, mag-uban-uban ta mga kahigalan hangtod ta alas 8 sa kabuntagon.
1: Kasikas Express, balita.
0: Okay, ngayon man, sa ito pong mga nagpaminaw, no? By live audio streaming, XFM, Philippines mobile application. Sa pag-download ng mga kilas, mga web, aka-download niya, ha? Ay, sa ito kanyang himon, adula mo sa Google Play Store. Mga cell phones sa Android phones. Search, download mga kailan, XFM, Philippines mobile apps. Or di ba ka, kung inyong mga cell phones, iPhones, adula mo sa Apple Store. Kini pong search, download mga katropa. Kini pong XFM Philippines mobile apps mga kahigalaan po. Para updated po mo. As long as doon mo i-load, wa mo ma-unload mga kahigalaan po. Kapaminaw mo sa mga programa dito sa XFM Cebu, XFM Philippines mga kahigalaan.
1: Kasikas Express Balita.
0: O niya, sa mga kuhan po na ito, Facebook viewers. Ay, sa mga nagpaminaw na ito, dakaroon, share the live na ito, XFM Cebu. Ay, sa mga kuhan na ito, kanabang nagpaminaw ron sa radio, nagpangita sa itong Facebook page, XFM Cebu na ta, mga kahigalaan po. Na? So, wa na itong XFM Cebu 88.3, kaya mo't ni Mita, strict wagin tong Mita, mga kahigalaan po. So, tanawa ninyo, XFM Cebu, mga katropa. Yang ato sab nga profile pic same sa atong kuan po da primary page mga kahigalan. Na pa magoy mga kakulian kuno panahon na ginisang as di lang maram ko di uyab smita kasi mangluod mga higala po. Stay tuned, standby mo. XFM Cebu ta nya katong mga naka like naka follow na, share the live mga tropa po, mga kahigalaan para ubay-ubay tag magoy-goyog hangtod alas 8 sa kabuntagon.
1: Kasikas Express.
0: Balita. Yes, sa mga nagpaminaw na ito, karong mga higalan, mas dakbayan sa Sugbo, dakbayan sa Mandaue, mga kahigala, may muntag, dakbayan sa Lapu-Lapu, di Makchan Island, kumusta, good morning. Okay, nga man, sa ito, sab nga, lungsod sa Cordoba, no? At panalangga kayo ni Mayor Cesar Didoy Swan, good morning. Good morning. Ingon man sa tupod nga taga probinsya sa Sugbo, mayang buntag. Provincias Bol, pasikati ko sa taga Provincias Bol. Nakatultol na mo. Taga Bohol sa Facebook page na to, XFM Cebu. So, morgi hapon, puti nga doon ay XFM. Mga kahigalaan. Yeah, i-comment ko na mo kung comment mo ha, kung nakatultol na mo sa itong kanyang secondary page na to, kung magigamit na doon sa Facebook Live. Yeah, comment mo diha, taga Bohol. Kumusta ang taga Bohol na to? Mayang buntag, tanan. Baybay tayo mga Suki Das Bohol, probinsya sa Kiring Sikihor, Negros Island Region. Good morning. Dato sa mga kahigalaan nga mga taga Leyte area, Northern Mindanao, Asamang Sukaron sa Pilipinas, Maing Buntag. Og sa Asamang Sok sa Kalibutan nga nagpaminaw na butong Sibya by Facebook og YouTube. No, sa ato mga naglisod pagpangita sa Facebook Live diha at tumustong YouTube po. Kaya, okay rin kayo itong YouTube mga kaigalan. Search lang nyo XFM Cebu 88.3 official channel sa itong Facebook. Kaya para updated mo, makahibaw mo sa mga balita diri karong buntaga o sa mga programa sa XFM mga kaigalan.
1: Kasikas Express Balita.
0: Okay, sa mga nakatultol na at sa itimbaya, i-greet na ipanagat din yung mga minsay mga kaigalan. I know, sa itong programa, no comment siya left behind. Sa tanan, basahon, tanan, i-recognize. Comment lang mo, message lang mo, mga higala po. Yung mas mayo, arita sa itong Facebook, eh, para kinipog ubay-ubay tang mag-uban-uban mga higala. Search lang ninyo, XFM Cebu, sa kining ato sa mga Facebook page, mga kaigalan. Ay magkalimot sa pag-like, pag-share, mga kaigalan. Mayari tayo sa mga greetings, mga kaigalan. Ito na yung mga nakatultol. Sir, you and your way, tagsi, may punta ka tapang Eric Naminaw, nagtanaw, may dinis, may sitio, Karansi, Kinasang-an, Cebu City. Good morning, Kinasang-an. Ay nga, buntag ninyo diha. Exciting morning ninyo, mga taga-Kinasang-an. Agas, kwan po na to, mga kaigalan po, na? Mga nagpaminaw, Sir Listat B. Adinog, good morning, idol, sa chicks malupit,
2: mga katupa,
0: good morning, nimo da, sir, may buta, Sir Listat B. Adinog, ha? Yeah, si Ma'am Lorna Margarita, happy morning, katupang Erica Gopo, niya, stay safe, God bless, watching Bram, Sambag 2, Cebu City, naga Sambag 2, mayong buntag sana,
1: good morning,
0: Onya yeah, si Sir Listat ano yung matulpan niya pa shout out ko sa batch 93 sa mga taga Urot Reunion this 22 ha 2 days more to go ha Saturday Kira Kids exciting Onya yeah, si Ma'am Lorna matulpan niya manasyag coffee time all viewers listeners in the world may nga buntag po niya Ma'am Flor Delica good morning Katropag Eric God bless may buntag po di mo diha ma'am
1: good morning
0: Bonnie Kakain Gumapag good morning Katropag Eric exciting live watching from US United States of America mga kigila kwan eh Upper Suran Association Kinasang-an Cebu City good morning Kinasang-an
1: good morning
0: ayan Sir Rodrigo Antepesto Inopia good morning Katropag Eric Chris Go sa ako sa mga sawa importante kay Kinasir kay kwan mo na no hala bang greetings no love love importante na kay kwan yun kada bang sharing of a picture no kanang PDA no Pilipino Dental Association. Wow! Public display of affection. Oh yeah, good morning. Greet ko katapang Eric sa kongasawa, Helena Dulyungan. Nasa Tubod, but yan. Salamat ko si Sir Rodrigo Antepesto, Inopia, mga kaigalan. Good morning, nimo dyan. Sir, kini po ka Rodrigo po, no? Yung Mamro sa Villa William R. Good morning, katapang Eric. Maing buntag po nimo dyan, mama. Yeah, share the live. Agniha, katong mga kuhanin ninyo dyan, ka-bergs ninyo. O pagkatultol na pangutana sa maning inyong bagong page, ha? So, XFM Cebu, mga katropa po, na inyong kalimti po, ha? Maya, uban mo, kwa na to, private message in town na to. Asa may pangitaon, katropag Eric in town, ang inyong kining, kwa na, or si Sir Roberto, ito mo, pangita sila. XFM Cebu, 8.3, Sir Ponciana Dandan, o sa ato sa mga katropa, nga mga kinipog paminaw, maglantaw na to, mga kahigalaan po, no? Nga, kwan po, ning mag-kwan in town, mag-pangutana, asa na pita. Si... kinipog Manases Paharda Jr. Mga kahigalaan Joseph Alda. Good morning, Kana. Onya si kinipog kana to. Ato gauban pa mga katropa, mga kahigalaan nga nagpaminaw, nagalantaw. Ha? So, X from Cebu. Ano yung itong gigamit? Wala itong 88.3 sa mga kahigalaan kay ang luod pas meta. Kaya sa itong YouTube, pwede rin kayo mga ma-minaw, mo view mga kaigalan, mo panagat sa mga minsay, diri sa ato sab nga, kinipog official YouTube page, mga suki nga tiga paminaw po, na? Si It's Ark the Shark, ay nagpaminaw, naglantaw mga kaigalan sa Dakbayan sa Amerika. nari ka sa USA ron sana. Dili ni apir kaning suran sana lahi gani sa nga lahi ni siyang area. Mania rib cage. Wala mi kakita sa YouTube na lang. So, kuan man, kana bang pwede ba ni Katropang Rap sa tong kalaiba or asam na ito ni mga kuan po. Makita lang sir or ma'am rib cage, no? From Dawis, Bohol. Pangita gi sila sa atong page Katropang Rap-Rap mga higala. Panagid ni kanang rib cage, ha? Watch out from sa akong mga langga, Kendra, Guapa, Uga, Kelly. Para kanang mama sa kanang search ka, kanang Facebook, no? Ato ka sa kining naay kwanpod, magnifying lens niya. Tanaw ka rito, imong pahitaon XFM Cebu. Yeah, katong Y88.3 kay makita naman ta. Makita na ta mga kigalan. Yes, Sir Ray Duran. Sir Eric, good morning. Watching always from Bituon. Dumanho, good morning. Dumanho. Mahinga buntag ninyo tanan diha taga Kinipog, Dumanho. Good morning. Onya, stay tuned. Standby sa mga minsay. Gato na basahon. Arisata sa mga uluhang balita issues. Natagag pagdagad ka naman taga kahi. Gamay argin taon niya itong oras. Mga kiglas lang. Dali argin ba human in taosong oras. Arita sa itong mga issues. Gato lang may labot ng itong hari nga lungsod. Arita sa mga uluhang balita, mga katropa. Din sa mga katropa na to. Sa mga dunay minsay, ha? Greetings, blawan ng idea, opinion kami sa mga issues, mga balita. Managat na rin dinis to kapag uban-uban sa kanginan. Na participate. Mo parang doon na ba yung class discussion? Class participation. Madungog po na inyong mga minsay. Sige na magbagot-bot niya. Niya din yung ipa-on-air. Reklamo na rin. Ipa-XFM na mga higa. Ipa-dangat yung mga minsay para madungog sa kinabag-an mga kahigalan. Then sa itong top story of the day. Standby mga kigalan kay ang inipong tigpamaba sa Malacanang. Mga kigalan, UC Claire Castro, matod ba? Ni mga yung pasaylo kabayan sa pagbasol sa mga teachers. Sa mitumaw nga kining mga pagpamusil karon sa tunghan. Pinong tumatong iyang giingon mga katropa po nga ang dunay ba mga teachers mo pa mo tudlo, matod ba? Pagkaway modo sila mga estudyante. Ka mangitag teacher Auntie Claire nga may mutudlo in town sa kanang pagka way batasan sa mga estudyante. Okay, ang mga teachers mga kahigalan, kuna ni katropaga rap-rap ha, kanang marguan ni masin ni Muda ato ni nga isend mga kahigalaan pag kay kuna lagi in town ato mga teachers noon at ngayon ba marguan ko masin ni mga katropang rap da asa to ha kuna ni mga kahigalaan pag kay maka kuan po din, makalingaw po din nga itong mga teachers. Kanina katropang rapay. Kuan po din, kini bang teacher noon at ngayon, mga kahigilan. Kita na mo ito, mga kahigilan. Oo. Kay kanina, karon ang mga teachers. Or tanaw na ito, mga kahigilan po din. Or kamudias, mga nagpaminaw karon. Kay gibarugan man ni UC Claire Castro. I think pamabas Malacanang mga higala nga. Kana, kanabang di siya mga ipasahilo. Kay di man to tanan iyang gisulti. Naaraman ko na ipipila ka mga teachers, mga kahigalan. Okay, good morning mga teachers, mga ma'am, wow. Sirs. Okay, Ramo. Ako ma-demoralize di ha. Okay, Ramo. Nakaget over na ba in town sa gingo ni Auntie Claire Castro? Kay matod pa sa bligid ni Auntie Claire, nagi mga kinipog, pipila ka mga magtutudlo di ha. Natudloan o pagka way batasan ng ilang mga estudyante. Wala ino inungdan nga, wala imodo ang mga estudyante, mga katropa. So, ina lang ko katropang rap na download na kining atong teacher ngayon at noon. Mga kigil. Awan yung kimaga. Sa tinuod ba ni mga kigil? Someday ang mga teachers kaniya to, mga kigil, ni komparar karon. Kaniya, tinuod ba ni nga tudloan o pagka way modo di ha? Ibawang tudluan ang mag-TikTok at rumang rap-rap, no? Mag-collab ang mga teachers o mga estudyante. Yan ko lang may... Dapag ito, gihimo na ning parody, gihimo na ning tinuang na lang diha sa Conin Town, Facebook, mga higala. Nag-discuss siya, kanang kunuhay, iyang gisunso ng maestra, maestro, mga higala. Iyang gitudlo, talan, binuang na gabi. Kaya, kuhan naman, ingon man si Auntie Claire nga, ang mga teachers ron, tudluan at binuang ilang mga estudyante. Dahayag yung giliteral. Tuluan yung ginanggaw, mga kirpan. So, bagay mo nito. Kada bang ayaw mo paminaw, paguli mo, pag-cutting classes. Basta kay, kag-himo na lang itong ginanggaw sa mga gimong content ba? So, kuha na mga kikilan. Ato ning hatag unahon sa siguro so, si Auntie Claire no. Well, kan ba? Downloading pa siguro no. Kay si Auntie Claire, gipangutan na siyang Ivan Marina mga kaigalan ba o sa mga Malacañang beat reporter po no. Auntie Claire, palihog ta. Una ni Auntie Claire. Ay kanisa oh.
3: Hello.
0: Gipiling gid mong gwapa kato mga rap-rap. Ah. All right. Oh. No, ni mga teachers noon. Teachers noon eh. Kuya okay mo nagsayo. Ah, mga kaigalan. Ay, maura din na akong nasen. Yaway. Ay, mga teachers ngayon. Sus, mga gwapa. Mga kanang mic. Kayo mo dag TikTok. Ano mga rap-rap. Kanyang to. Ang intudlo yung taon. Mga kaigalan ka narang hands forward. Kanang tuyok-tuyok sa kamot. Niya ang kanta yung taon. Mga higala yung taon. Sa mga karaan yung taon. Mga teachers. Saging-saging mangga. Kanagi paborito ng rap-rap. Kanawan yung mga kaigalan ko. Ma'am, ikaw ako maestra, di ko ma-upset. Sure na gini ko. Oh, bisag Sabado, andam ko mutong ha, ma'am. Yeah, mga teachers. Mga gwapa yung mga teachers. Ang katubang rap. Ang uban good, may di. Katubang rap. You're so beautiful and so... Kaya rap rap. Mga kaigalan, oh, ang grabe yan yung mga teachira, katubang rap rap. Sige lang, mga kaigalan, pag kay... katok na si Auntie Claire, katubang rap rap. Kay... Ingaw lagi siya, ipangunta na siya, di lang ka mag-sorry kay ni-react rabang anang ACIS, marag nasakitan sa mga istorya, Auntie Claire. Hindi siya mga ipasahilo, mga kigilan ko. Siya, ingin na pati si, kaning Ivan Marina. Ayun lang, pangitag intriga. Di, Ivan, kaning, naka to dong, itong si Auntie Claire. Ato i-play, paminawa ninyo, mga kigilan, tanawa nyo sa Facebook Live. Yung si Claire Castro, ang tigpamabot, mula kanyang mahigal.
4: I did not mean to cry.
0: Si Ivan Marina ni, nangutan na.
4: As you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon.
0: Gipangutan na ni Ivan Marina, reporters
4: after
0: GMA.
4: After listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam.
0: Undeclare na ni.
5: Saan ba dapat nasabihin kong mali ako?
0: But lang niyo!
5: Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil...
0: Naguna, Auntie Claire,
5: ha? Ano nga nag-uapin pagkakasabi? Nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi
0: na maling konteksto
5: na sinisisi ko ang mga guro.
0: Sayop lang ang pagkasabot, na misinterpret siya.
5: Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang.
0: Reminders, na mga kaigalaan po.
5: Ay nagagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan.
0: Reminders na kuno to.
5: So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay nang bigay ng maling konteksto.
0: Hala!
5: Sa ating sinabi.
0: Dahil
5: maraming sasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon.
0: Ala, yan nagyong i-justify. Gigyod, Auntie Claire, justify yun.
5: Yan din ang ayaw natin mapamarisan pa. Ng iba pa nating mga kababayan.
0: Sa mga to, nagkasalamat katropag rap-rap mga kahigalaan po. Okay. Una lagi yan, mga katropa, ang kinipong ACIS. Mga katropa, ang kining Alliance of Concerned Teachers, mga katropa, ni Palag sa gingon ni Auntie Claire. Ngano ko nung sila may kanang pasanginlan nga mingon ani ang mga kabatanunan, way modo sa mga rap-rap, makahimo og mga kriminal. Okay, usay, kuan po na ito mga teachers, pilar, may tao na kauras, mga higala nga nagtudlo diya sa eskwilahan. Naghanan sa mga bata, mga higala, naasa, kinipong mga panimalay. Napoy uban bitaw kabantay ka ng mga joke usay kato pang rap-rap sa mga kwanpoli daw between parents and teachers mga kaigalan kay ang kinipong mapabadlong ng estudyante kato pang rap-rap ang gigikanan ipatawag din sa eskwelahan kapag sentaw gigikan magpabadlong na diri sa mo di magigikan na mo ipatawag teacher. Arita ning ACIS kato pang rap-rap mga kaigalan paminawa ninyo mga katropa tanawa ninyo kay si Kwania kining teacher Ruby Bernardo, chairperson sa Alliance of Concerned Teachers at party list, mga katropa. Matod pa niya, ganun kami mang mga teachers. Insert lang, ito pag-rap-rap ha. Ganun kami man ang basulon. Buto naon, kuwang in town kami suporta. Kini mga teachers in town, nagpaabot mig apology. In town, may basulon kay, ganun kami man. Ganun kami man, kuwang nga magiging mga teachers classroom di ha. Matod pa magigilaan nga, kuwang kay sila suporta, mag-isigot ang education system. Sila may basulog og naay mga ingon-aning panghitabo mga higala. Ina nakita ran mo kada pangrap? Ate kuan ba si ACCIS.
3: Meron din po tayong nais na bigyan ng pag-recognize.
0: Oh, maragi place ani dan si Ate Claire sa ni mga higala. Ya maragi ni react ang taga ACCIS. Mga higala. Oh, mo ba ni?
3: Ito daw ay
0: maragi justify na niya. Ah, mag-justify niya. Muna yung sakto nga buhaton sa mga kining, sa Cebu pa kini,
3: oh. So, tinatanong ko po yung kanyang school, ay hindi pa siya nakakatugon, pero sa mga guru po, dito sa Cebu, na ang estudyante niyo po ay si Jamin Drain Quizon, hindi ako nagkakamali, ay grade 8 po siya sa Cebu City. Maganda po na ganito po ang nagiging project ng ating mga kabataan, kung saan ipinapakita ang pangangailangan para sa pagrespeto sa ating mga kababayan.
0: Wala yung justification dahil niya ganina mga kagalan po. Scholar, civil, digital, digital citizen. Napas anti-clear. Anti-clear. Nasa ubus. Huwag tulungan ini, huwag tulungan inyong karapatan.
3: Ito pa yung school sa
0: mas anti-clear. Kato ko nung ikatulo, kato pang rap-rap, katong reaction sa taga kining party list mga katropa po, no? Alliance of Concerned Teachers mga kahigalaan. Lagi sa ilang chairperson nga si Robby Bernardo. Ingon sila nga, o ingon sa mga kahigalaan, mas dali man kung basulon ang mga teachers kaysa tagaag solusyon ang problema. Nag-blame game naman hinoon ang Malacañang pinagi sa tubag ni Auntie Claire Castro instead nga pagitan og solusyon ang problema. Walang ta niya giblame ang teachers. Ito, kung natin clear, sa'y taklis kayo ka. Kana bang taka lang kag istorya niya? Pasagan lang kag istorya? Insensitive imong istorya, tanawan, sakita ng mga teachers. To kag di mo palag. Nipalag ang mga teachers, mga katropa kay... Wala, din ni maayong gihimo ni Auntie Claire, no? Instead, i-prioritize ang pagpangitag paagi aron maundang ning violence in school. I-insert lang, dok.
4: So no apologies, you sir.
3: Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng...
0: Nagkuhan nga pa ni Auntie Claire, niya, i-recap ni...
3: Additional...
0: Marabag support video ni... Kuhan po, ACC Alliance of Concerned Teacher Chairperson Robby Bernardo, mga higa.
3: At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin.
6: Hello mga mama at sirs, teacher Roof si, po ito, ang tagapangulo ng Alliance of Concerned Teachers. Narinig nyo naman po siguro, di ba? Madam Claire Castro, every teacher is waiting for this press conference for your apology.
0: Pero wala po talaga, apology.
6: Sa halip na apology, insinuation, pagsisingle out, paghahanap ng masisisi ang ginawa ninyo. Kung puro ang sinisisi nyo ngayon, ngayon naman,
0: nasige ko to. PCOU si Claire Castro sa pag-alma ng ACC Teachers Party List.
6: Pero let's be clear, napakalinaw po ng
0: let's be clear, kanuha, Auntie Claire.
6: Wala pong umunawa ang mga guro. Kahit may visual aid ka pa, magkaiba po yung ibang mga guro, which is isa lang naman po yung ipinakita ninyo, na nag-apology naman sa inyo, sa lahat ng guro na tinutunin
0: iba ang isang guro kaysa lahat ng guro.
6: Ganitong sensitibo at complex na usapin ay multifactorial. Hindi ito basta-bastang maikakahon sa isang dahilan, lalo na teacher ang tinuturo nyo pang maikakahon. But it's just so convenient, isn't it? Kasi mas madaling sisihin ng guro kaysa harapin ang mga malalim na problema tulad ng usapin ng violence, access to guns, mental health, conditions, learning crisis, yung mga kakulangan ninyo ng suporta dito sa education system. At doon natin makikita kung gaano kababa ang tingin ng gobyerno sa mga guro. Sa salary increase, hindi yan priority.
0: Nawa na. Nanggawas din yung mga concern, Auntie Claire.
6: Kapag may thesis, teacher pa rin. teacher pa rin ang unang tinuturo. So ano madam, teachers are not scapegoats at hindi...
0: Scapegoat, ayaw, pakasada sila, anti-clear.
6: Kapag kami po iniinsulto, sinisingle out, sinisisi sa problema, magkakaisa po kami. Kaya nananawagan po kami sa mga teachers, magsalita po tayo, tuloy-tuloy yung ating pagtindig at pag-iingay. We deserve the respect, we deserve support, we deserve an apology.
0: Tumoto. Mga kaigalan po, daang atog kanipong chairperson sa AG Alliance of Concerned Teacher, Robit, Teacher Robs Bernardo, mga higala. Oh, nagpaabot sila apology gikan ni Yusek, Claire Casos, Malacanang, mga higala. Oh, ligin siya mga yog pasailo, mga kaigalan. Okay, balok-log, intriga rato. Dala ko yung misconception, mga kahigalaan pa rin. Sa itanaw ninyo, mga katropa po, no? Lagi pag blame game kinipong Yusef.
7: What?
0: Niya ang kuan pag yun, imo pag yun pasangilan, ang mga teacher. Kisa mo yung mga teacher? Ano, ang declare ka niyan to. Pero ngayon, ana, magka. Nakay kalagot sa mga teacher. Kay, mo lagi ni, mga katropa po. No? Pero kanis, anti-clear, maguwang naman kayo na to, katropa
7: nga. What?
0: Kasi, kanis, sa yung panahon, ang mga teachers, mga kahigalaan, ganis, kung panahon, mga katropa, no? Mga 90s, early 2000, mga katropa. Mga teacher ato, wap amaning deep in order number 40.
7: What?
0: Wap amaning kanabang tawag ani mga kahiglan. Wap amaning mga cellphone. Lusion ka pag ayaw ato, ibuad ka sa plug pull. Pagawason ka sa classroom, mag-sit on the air ka. Medyo maka-video naman in town, mga higala. Higyon kahibaw imong ginikanan in town, mga katropa. Is atong panahon, mga kaigalaan, kung pagyag kayo, kanabang disiplinado kayo ang mga estudyante. Oh. Pero tungod manis mga lagda, oh, deep in order number 40, mga kaigalaan.
7: Oh,
0: ang mga teachers, di na lang kalusin to. Dili na rin kakasaba sa mga estudyante in town, mga higala. Manin na kalisod ron, ha? So ato nang hatagag pagtagad kay ang nagpalibot ng mga concerns ani mga kaigsunan. Iniintawin ato mga teachers, concerns ato mga teachers, mga katropa, na overworked but underpaid, mga kahigla. Ay mga kakulian da sa eskwelahan, sila'y pasanginlan, intawin, mga katropa sa gobyerno. Without, kuan ba, kanang digging up, no? Kini mag-isgot ag violence in school, access to gun, mental health sa ato mga estudyante, mga katropa, o kakuwang sa mga kwan po, da? Kiribang learning facilities, problema sa educational system, wage increase to mga magtutudlo, mga higala. Kumaon ay daghan kayong nagpalibot ng issues. Ang gawas ni mga concern ka sa mga teachers tungod sa giingon ni Auntie Claire, mga higala. Ang gobyerno, dapat amutugon gina ni kakuwang sa mga teachers. Kakuwang sa mga classrooms, mga kahigala. O, ang mga teachers, tagaan yun yag super by sorry. Di lang super by sorry. Ako'y presidente, mga kahigala. Tingon siya kong, ako'y kanabang nas deep ed, mga kahigala. Tagaan yun nako o kanabang, kuhan di ha? Disciplinary, kanabang power ang atong mga magtutudlo. Sama ka niya to, kining mga kwan ka to pang rap-rap, no? Inani ka ni mga kwan niya, pagpamunog sa eskwilahan, kining mga kanadihang kiniintong shooting-shooting sa eskwilahan, kato pang rap-rap. Wa mani sa mong panahon, mga kigilan, 80s, 90s, intong mga kato. Wa mani, disiplinado kayo ang mga estudyante. Kuya Wantog, maka kwan ka niya, mga higilab, lusion mag-inig. Bugan niya sa magtutudlo, no? Alan magigagsik, ipasit on the air, mangyug ka mga higat, napatungan pa og mga libro imong kamot. Atag yun. Pero karon mo lagi, mga kaigsunan po. Mga nagpaminaw na to karon be. Sabihin yung mga bulawanong ideya, kabahin imong isyuha, mga kaigalan. Share na kay More Heads is Better Than One, mga kaigalan. Sabihin yung idea, kay basig na mo yung mga maayong ideya dihan. Kaya lang, masulti na to in town, mga kaigalan. Masabwag na to, skanginan kay... nako, intaw, siya declare, di magiging mga ikpasailo, mga katropa. Para nyo, mga nagpaminaw karon. Ang ayan ba o di nga mga ipasaylo si Yusikir Claire Castro antos ng mga magtutudlo, mga higat. Ay, daghang nasagitan. Ay, mga nipalag kaugpungan sa mga teachers. Ay, daw sa insensitive ang pag-blame ni kinipong Yusikir Castro ngatos mga magtutudlo. Subay aning mga panghitabo in town nga samot naning mga pagpamusil sa mga estudyante ngatos ilang mga kaubang estudyante in town, mga higala. So stay tuned, standby na asaga palutson mga importante pahindom bayubay patag mga issues sa tagag pagtagada mga kahigalaan. Oras sa XFM Cebu, Blooming Center, Tevela, Sahih, Strand, Dainoy, Binas, Bundag.
7: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
8: XFM.
9: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santone Plus Gold.
10: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
11: Santone Plus Coffee Mix.
12: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape. 3-4 cups a day. Ang tod sa natukan na ang akong asil, gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santone Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santone Plus Coffee Mix.
13: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Jade, usa kag graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ni Santone Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santone Vitamin C.
16: But, nanuwa nam ka mamisita din ako.
17: Day, si Kuya mo gini mo? Murag dili ganahan ako?
16: Dili, oy! Ganahan mo gini si Kuya ni mo?
17: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako? Ako bud, ganahan sige ko din Kuya ni mo!
16: Ayaw!
18: Mission Next, daghan ang natumangan.
19: Permigid, gamuta-muta akong matanga daw, gisor eyes ko perme. Abil akong sore eyes, gito kayo murag lahi, ranggit ko 5 months naman, way undang, ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan, og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
18: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
20: Santone Plus, herbal soap. Ito
21: si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit kung Santone Plus herbal soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
20: Santone Plus, herbal soap.
22: Manamigin!
20: Santone Plus, herbal soap.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
24: Abli na!
25: Abli na!
26: Abli na!
27: Yes!
28: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
29: Yes to Health Clinic.
30: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
31: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
32: Ug matag Domingo.
33: Libre na magpakonsulta sa doktor
34: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
35: Ug mapalit nimo dinhi
36: ang mga produkto sa Yes to Health.
37: Yes to Health Clinic.
38: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
39: Gilid sa Barangay Hall.
40: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
41: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at the Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach. And moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a MOMA.
42: XFM.
43: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippines Center Time alas 6.43 na sa Kabuntagon.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas Express Balita.
0: Aga, balik na sa pag-ubunuan. Suntul manon, ako gabon yung bus ngalagad sa kanginay o ang katropang Erika Pahanunot Amaro. Yeah, arita sa dugang tuling sa mga balita, mga kahigalaan. Arita diri sa lokalidad. Ay si Mayor Gun-Gun Hika Makilan, itatong lifted na ning cellphone van. No? So, sa eskwilahan, tungkol usab sa kanyang Sambuanga shooting, matod pa usab niya. Importante, doon na po'y komunikasyon ang mga kinipong estudyante nga doon usab sa ilang ginikanan mga kahigalaan bon. Samtang Mandawi City Government mag-install silag metal detectors mga katropa sa mga major school sa Sudan. Mayon ning kwalan siguro. Kanabang walkthrough katropang rap-rap, no? Walkthrough metal detector mga kahigalaan bon. Okay, samtang haritaning kwanay. Matod pa mga katropa Cebu City ni Pagkawasog active shooter emergency response guy. Kamot na... Tinood bagha po ni mga kahigalaan subject for verification pa ni nakay ng gawas ron. Ato rin pakita. Resigunta ni makadali po kagina ni katropa pong Jerry Kim Sudoxilio katropang rap-rap. Kini pang kwan po da kining top 10 most dangerous cities in Southeast Asia. May mga post ron sa social media maayong mahatagan ni katinawan sa atong kapulisan mga kahigalaan. Di ba ka, yung tungdang ahensya. Ito na yung pakita ka naman. Kanyang bang mga top-top nga napil man rin Manila, napil man rin Cebu City. No. Ningon ba ito si kinipong, kwa na? Si Katong Department of Interior and Local Government, DILG Secretary John B. Crimulya. Sigip na kayo yung taong taro, no? Anong atong mga syudad, mag-isigutag, mga kigalan. Top 10 most dangerous cities in Southeast Asia 2026 based on Numbeo Crime Index 2026. Nag-unlam ang Pilipinas noon dire mga kaigalan. May natagan ni katinawan sa itong mga concern agencies. Especially itong PNP mga katroba. Especially sa itong DILG. Andreo, rank number 1, Manila, Philippines, with crime index 64.6%. Nato ni Mugna-Mugna, nagawas ni karon sa mga social media sites niya mga kaigalaan. Quezon City, kuhari mga kaigalaan, crime index 64.3%. Ang ako yung kika-surprise, kining Cebu, nabot man Cebu din mga kaigalaan. Cebu, Philippines. 50, number 80 siya, top 8 mga kaigalaan, 50.4%. Sa kay basihan ani mga kaigalan ng top 10 most dangerous cities in Southeast Asia 2026 based on Numbeo Crime Index 2026. Mani nga kung moabot ni sa itong mga hintungdang ayon siya tagaan po nagpagtagad nga no mani sa may kuhan po ano mga basihan ani so yan naman kaya naabot ang Cebu mga katropa po ng taon no kuhan ng abotin Cebu ani mga kaigalan. Cebu, katanaw to, hapsay, malinawan mga higala. So, kuha lang po, kuha mo ganyan, Cebu Island, basi kinining sunod-sunod nga shooting incident, patay diha mga kahigalaan. Mga siguro ni, kuha ba, sa barometro aning Numbeo Crime Index 2026. Lang, balik-balikan nila to, mga kaigsunan po. No speakers bahin? Arita mga kahigalaan sa mga balitang nasunod, dugang balitang nasunod kay PNP gitino nga daghan ilang programa uban usab sa DepEd para malikayan ni mga insidente sa pagpamungsi sa mga tunghaan. Ato na tong ipakita dong katubang si atong kuan po da PNP chief Nartatis. Ato ipalungog ninyo mga kahigalaan kay ani ha mo ni gihimo mo ni gitataw sa labing taas pod nga opisyal sa kapulisan. Para po siguro magkwaan ang kahingawa po sa itong mga kaigso na ito sa mga ginikanan nga doon ay atong haon ng mga estudyante. Ato rin padungog doon si PNP Chief Melencio Nartatis Jr.
2: Hindi naman para sa amin to make our work easier, but this is intended such that our community is safe, our children, especially in school premises or dito na sa community. No? That's why DPNP with the July 16 incident in Tacloban, several incidents. Marami tayong programa. And we've been engaging not only the schools, but also the parents themselves and the community nurses.
0: So, mga to, inyo na dungog mga kaigilan po na itong PNP chief o similenso na tatis mga kaigsunan po. Ako sila mga ipanghimo na ubad ang Department of Education kung DPEC. Nagpanahon na siguro kaning ako suggestion ng ibang mahal-mahal siguro pero mayong kanina lang okay asul mangod malangay yung mga bata diha mga kaigilan during inspection pa na lang walkthrough na lang metal detector ay para tibok lawas gud mga higala ma uban gud bagar may tanaw isuksok das bugan mga kaigilan may nang walkthrough ay inig dust bag dasa so dito sa bata mga kaigilan estudyante na yung metal, kuhan po diha, ma-detect mo alarm ng walkthrough metal detector, mga kaigalan.
3: Kasikas Express Balita.
0: Samtang Salayga, Uluhang Balita.
3: Headline.
0: Matod pa, DILG Secretary John B. Crimulya, gitatong dili tinon, no? Na dunay security guard. Dunay mga, kuhan po, high power firearms nga nagamit atol sa pagpamusil. So, sa Ateneo de Zamboanga, mga higala. Pakita si John Bick dong katong bang adod pa niya yun sa tinuod nga ari pakita si Secretary John Bick Rimulya.
4: Andito po ang PNP. We will keep you safe. We will do everything.
0: Keep you safe.
4: Pero kailangan nito the whole of nation approach. Kailangan namin ng Congress. Kailangan namin ng mga tao. Everyone has to learn from this experience.
0: Oh. Asa naman tong ingon ni mo, Bick? Nga, safe lang kayo. Okay na. Kwanza dong, kana abang nakikisin nga video no katong matod pa niya 80% safe na ko ng kwan kinibang Pilipinas. Ano to kana? Safer by 80%. So, di lang mga kaigalaan. Ato ning isgutan sa kiningon mo ni John B. Crimulya mga kaigalaan. Yawag niyang katawhan gadi malisang sangnit ang naang PNP mga katropa po. Yeah, wa man ko no toy high powered firearms. Matod pa M16 mga hila di dito tinuod yan katong murag assault rifle mga higala unsa dito di gid dito ako noy assault rifle mga higala pod katong kwan unsa man dito 45 ra to mga katro katro tong Glock or 9mm Glock mga higala grabe atong gigamit sa bata katong gabantay mo unang gipamusil mga unang gigamit sa pagpusil murag assault rifle mga higala murag tao-tao na po mga higala sa makita sa yung video. Kuhan na po, kato na pong short firearm. Oh, katong kuhan mga katropa, katong Glock 9mm. Ingon ng DILG, watay kuhan, no? Why nakita nga high-powered firearm dito na pita. So, kuhan na, nakita na niyo, no? Katong safer, ibalik. Okay.
4: Now that the Philippines is safer now, it's never happened. The peak of criminality was 2014.
0: Pero ang 2014, wato yung mga ingunan eh.
4: Since 2014,
0: yeah, 80%. 80%. So, from 2018 mga kikilan, panahon na kanhi administration. Karon ko no, kuha na. 80% ng safe mga kikilan po.
4: The safer than we've ever been. And it will get better.
0: So, ano man eh, Bek? Ano yung balik naman yung mga shooting incident ron, Bek? Anong, kuhan man niya, kana bang nibalik naman yung usual, no? Drugas, criminalidad, corruption. Yamingon ka, mas safer ang Pilipinas ron. Ang ako ang kuhan na ni mga katropa po, kana bang pagtimbang-timbang mga kaigsunan po. Paano agad ni? Kana bang leadership matters mga kaigsunan? Kaya karon ang ato usab nga PNP almost the same mga kaigsunan po ang ilang efforts, no? Mag-isgotag kining kampanya batok sa drogas, kriminalidad, mga kahigalan. Pero weak leader ka na ba, mga leadership most, mga kahigalan. Okay, sa panahon lagi ni Duterte, di maganahan mo himog krimen ang mga tao, mga kahigalan. Madlock man, ultimo, malista, mga higala, magsuyop-suyop. Pero karon i-vlog na. Himo ng content ang suyop-suyop, mga higala, noon sa naman. Yeah, basig na limta ni Mobe, ka. Drugs will constitute crimes.
5: Kasikas Express.
0: Tatlo itong ingons ka ni Presidente. Di balik namang drogas, Bek. Balik na pong kriminalina. Oh. Onya, dili kapugong ana ang leader sa mutag pangutan-on diha. Unsa ba'y bahad mo, Mr. President, sa mga drogista kriminal? Kanang wakoy bahad. Ningon sa bahala na mo diha. Basta ako magpadayon ako diha. Unsaon man ang higala? Unsaon pa kanamang kahadlukan sa mong leader, mga kahigala? Nga ultimo siya, maingnon man nga, maingon man mga kahigala ng kanhinya PNP chief nga. Di sila mga adik. Nagpapanagdag lang ng oras. Ikay adik-adik, anak. Di ka makagain o confident. Ikay adik-adik, anong dapita. Di ka malipay. Di ka mo ingon yun nga kana bang tawag ani mga kilan? Di ka mo kana bang maka ingon ka baga? Di ka makaingog hallelujah da big nga ang leader kuhan kana bang murag pro not against ninyo? Kana bang na dungog nga kana bang sama ninyo? Good morning leadership matters, mga kinay. Panahon ko ni Tatay Digong, a skin observer, mga higala, as concerned citizen of the Philippines. Hey, kuwan man to, na-inject man yun sa Duterte administration, a natural fear of death. Ikaw, criminal ka, may paglalagyan ka 6 feet below the ground. Pero karon, mga kahigala, adik-adik ha? Kanabang hindi kayo adik, nagpapanagdag lang ng oras. Gamit kayo mo for productivity, mga kahigala.
5: Kasikas Express Balita.
0: Panahon ni Digong, ilista to diha, mga kahigala, sa barangay. Insa man yung magsuyop-suyop diha. Insa man to diha ang mga namaligya ginadiling drogas. Tuktukon, uy, hangyoon, kadurubang rap-rap. O niya, inigtok-tok dito, hangyoon, murag bubunot, pero nikutay si itlog. Ay ad, mga kahigala po. Bubunot das armas, patay. Mga kriminal kaniyanto, mga kingsunan po, panahon ni Tatay Digong, mga kahigalan, ikaw diya kanay mo, rape with homicide. ngilog armas, patay. Mga drugista, higot diya sa, kung ano, mummified, mga kahigalan. Or else, butangag kartula diya, pusher ako, wag tularan. Sa may ganahan, may mugkrimina ng sitwasyon na, katong pangrap-rap. Dunay gitawag og instant justice. Gi-condemn ang mga kriminal, durugista, mga higala.
5: Kasikas Express Balita.
0: Karon gipa-confident man ay nagpapadagdag oras gamit sa productivity. Lahir agyan, Bek. Lahir agyan. Ay ako nagtanaw ko sa airports kapulisan, mas sila gikapoy ron mga kaigsoon ng kayo na malik na malaging drugas, kriminalidad ang mga higala. Bisan pa man sa kunuhay efforts karon sa administration, mumater gyud ang leadership, mga kaigsoon. Mumater gyud ha kung ikaw stricto ka. Mumater gyud ha mga kaigalan kung ikaw kahadlukan ka nga leader or ikaw weak leader.
5: Kasikas Express Balita.
0: Eh kung weak leader ka naman, mura manig pahoy-pahoy, mura manig kiko, mura manig mag-angasawa nagdaan eh. Kana bang waman ni siya ibahad, mahadlok man ni mo bahad. Ikaw na, maingon ka, makitang ka sa mga drugista. Uy, talawan man yung wana, presidente ha. Uy, sama yung lidira, marag mo hiwi-hiwi, may babay ka speed. Therefore, I conclude nga, he's one of us. Mukha na mga drugista. Kaya mga manuyupay di. Mo, mag-gain ilang confidence. Marang ubahan mga katropa siguro. I-content tayo. Na uli ang tutir. Tutir. Anaon pag suyop. Suyop. Ay, nakointaan mga higala.
5: Kasikas Express Balita.
0: Lang, balik-balik ka na to kay ang gingon ni John Bick. Wala lang ka mo ingon sa during kuha ni mo Bick nga masave ka rin. Safe na kay karon. 80%. Asa naman to yung 80% safer na, Bick? dick, you, you. Nagyan, mga higala pa. Hindi ka magiging sa kaingon kay. Ingunani, nahitabo ni sa Administrasyong Marcos Mangyo. Mga pasan mo, maragwanay ko kahadlo, mga higala.

0: kuan ba ka ng milabayng administrasyon na in-check yun ang natural fear of death? Nalisang yun nga muhimog krimen ang mga kriminal diha mga higala? Ilaylog yun silang usual nga himuon mga kilang kinahadlog sa gobyerno? Oo. Na-feel yun nila nga dalo, maybe harsh but still dalo? Oo. Na-feel yun nila ang bakal na kamay? Oo. Na-feel yun nila mga kilang nga kita maghinanggaw tarob may kag... magsimbag tayo na may bulak ang ilok. No, karon mahadlok man, mubahan ng atong presidente. Mayingon man nga, kapangutan noon sa reporter, kanang Mr. President, unsay mong bahad sa mga illegalist? Sapid papagayo, niya ni Ingon nga, wa ko'y bahad nila. Bahala kayo dyan, basta kami yung panayon, Rami. May kuhan po ng mga katropa po. Sabay gustong ipa-impress ni Marcos. Kanang sa man siya buutan kay nga presidente kanang di makabuwa kog baso prag osba ato lang suggestion friendly remind mga kiglan okay kon man ano bang ato bening mahal na panggulo pangulo mga kiglan pod ato ring pinalanggang presidente highest elected official on the land sa Pilipinas. So tabangan ato ni magilan ato lang suggestion mo Mr. President. Sabi na, tatagalugin ko. Kapag, kuhan yung mga kaigsunan po. Dapat siya, kuhan gin siya. Kanang pakita po siya, gitawag o leadership by example. O kanang, yung kuhan to, pakita nga din siya weak leader. O, kahadlukan siya nga leader ng mga higala. Dapat siya, utay bahad ng mga kriminal, durugista, o guban pa din ang mga higala. Saan taman nga itong presidente in town, mga kaigilan nga? Nabuutan kayo siya. Mahadlok na gin siya in town, mga kaigilan mo. Inagin siya siguro mo bangga aning mga nasa nagkadiya usab nga aning illegal nga kalihukan sa baka. Ay, nako in town, mga katro. 2028 para pa in town. Next year, 2027 pa. Napagilintay. Pag kuhan pa. Ang antos-antos sa gamay, guys. Saan man nga... Malag ini, ha? Parag, kuhan, ha? Kada bang... Kuhan man sagon. Looping na kita sa mind condition. Inuntang safer by 80%. Mga kaigsunan, tuol man sa ta. Kalawat naman po sa ta, mga higal. Kasikas Express Balita. Mayingon ang administrasyon nga... Nilambo ang panginabuhi anron dugang pa sa kwalang 2025 8.8 million nawa nas kakabus tuor man punta mga higala. Na moto na punta mga higalan ingnon lang tanga Pilipinas grabe na kamalambuon ron nalata sa higher middle income class mga higalan tuor man punta. Safe na kayo mga higalaan. Uli ko nun anti-clear magkilan. Wasay makita diyang mga tawag aning patay. Dungdab, kining snatching. Hindi ko siya kakita na mga kegel. Safe na kikitaon ta mga kegel. Uli nga, kamo na lang diha'y decide in ta. Sa 2020, mga kegel. Isang lisura. Ipagitag mind conditioning. Hey, manggod, no? O ikaw siguro, kana bang yano ra ka, kalawat ra ka, busy ka, niya, makadungog ka na, makaalinggat ka sa kaning mga ingon-aning statements sa Malacanang. Nagyong ka, amupakpaka, mga kaigilan po kay Anik, mo sakto kay safe na kayo na yung Pilipinas by 80%. Kani mo'y sakto kay wala kayo makita ang krimen diya, wala kayo makita ang patay diya. For the entire history of the PNP, mga kaigilan po. Pin-pin tayo manguna in town. Yag, man kag... Toro ko kita mga kikilang. Pin-pin. Aswat yan. Niguba sa crime scene in town nga. Para lang in town. Dadoon sa kana pong tambalanan. Mga katropa. Ang declared na nga patay nga pasyente. Mga kikilang. Biktima in town. Screaming. No?
1: Kasikas Express. Balita.
0: Di na pabutong suko. Naguba na din. Ako, di ko ka blames pin-pin. They're just doing their job, mga higal. Kanis taas nga kamanduan, mga katropa po. Ipakita nila ba nga kinanglan, wa na yung mugawas, mulig, diya, sumigyan.

0: tay dia girl. Mga picture ulang gue dia sa mga krimen. Daga ni Mulik ni Hab. Ingna kanang dol, dol. Ay, sorry, kung ano dito, mag going among investigation. Alamak. Nakalisod mga kahigalan. Hey, ultima itong PNP, marag ganit, bukin kiti silang boat nga. Lima kagupon di ang crime scene. Di ba kabot ang sukuan na? Wala! Nakita nga, ebidensya na kay... Kaya may... Dadaanan niya. Wala! Why mo? Why makita di ang publiko? Why maka picture? Why maka video? Ay, nakuintaan mga kaigsunan po. So, kay lagi, mga kahigalan, marag makita sa... Marag na, marag ni balik ang... mindset baka mga kahigalaan sa atong mga katauhan nga ay ang krimen no amrag ni balik ni uso naman po. Wa naman tong ilang natural fear of death og natural fear of the law mga kahigalaan nga gamay himo lang krimen dakpan sikop balho gunya ay anto nasagi masay gid na ay kana bang karang pagpatagam ba oh na nya nasagi sampol kag mo mamipay da daghang mami in taong kaniya tubo daghang kwan mga katropa kana bang daghang imadlok nga mahimog krimen in taong iya ay malista in taong malista na kayo sumarangay mo na daw mao na gini matuktok ka na kayo ni Samuha mga katropa ba da
1: Kasikas Express Balita
0: pero karon ba na dapat ba ituktok hang yoron wala na mga higay kaya bang nabaroy ko andi ang mga kigalan kanang sampul-sampul ba? Instant justice mga magkapahadloks mga kriminal. Balik na tulis, drugas, kriminalidad. Ay kining mga kasagaran muhimo ng krimen mga nalambigid sa ganilang drugas. Maramag nagmaya sa kasamtangang administration. Lailo during last administration. Epe mga basta malista ka rito. Yung tuktokon hangyoon ka. Di ka, di ka, di ka. Di laraway labo di mo. Lahi maging administrasyon, mga kagalan po. Kaya na lang, mga kagalan. Better luck next time na lang, mga katropa po.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras, mga katropa, alas 7:07 na sa Kabuntagon.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na. XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santon at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
6: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
5: Maluhoy mo ko sa usa, o imurag wa si inahan ba ko so, kay mo totoy! Ayaw!
7: Exciting!
1: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
7: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Nahiragyan ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na!
9: Abli na!
10: Abli na!
9: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippines. Na nartay mala 7:11 na sa Kamuntagon. Sige pa na gumanuban tayo sa tulumanon ninyong tulumanon.
4: Kasikas Express Balita.
0: Agapan niyo boss, kalagad sa kanginan. Yung ang permanent katropang Eric Amaro. Ayan sa mga kanpon, yeah, mga viewers, listeners sa XFM Cebu 88.3. Sa mga late tuners, yeah, mga kaigsunan po. No? Tutok ipapulsoon ka ganina. Ha? Kinilaging bangi ron, no? Lali ni UC Claire Castro og ingon man sa ato sab nga ACCIS chairperson Ruby Bernardo. Ilagi si UC Claire mga kigalan atong yang statement batok sa mga inipong magtutudlo nato. Ato yung uban nga way mudo mapay mo tudlog pagka okay namang mo ang mga teacher pay mo tudlo pagka way mudo sa mga estudyante. Ibig palaga ni sa Alliance of Concerned Teachers. Ano kami man? Yung may pasangin lang. O, pwede naman pa rin kamot yung bisan pa man sa mga hagit. O, pwede sila na nga isla apology ni ining Yusik Lid. Di man gibagay pa sa ilo. Dahil mo sa gigay itong Yusik, mga kigil. Manay karon, ha? O, nagpaabot ang Alliance of Concerned Teacher o apology ni Yusik Claire Castro. Para ninyo, ngayon ba nga kini mangayog pasaylo si Yusik Claire? O para ninyo, di lang. Naman sa gibang teacher ko nga, mga kanang ban ba tawagan ni mga terror may mga ubang teacher nga bayad marabag mandamay kay pagkan langkay na sila kanang kwan sila desperado sila silang kinabuhi problemado idamay ang mga estudyante mga kaigalaan po rin daw para ninyo ha yeah, so mga kwan po atong mga viewers ato sa recognize ni mga kaigalaan po no? Okay si Ma'am Elena Natulia so kwan po da Amor Radio sa sakyan good morning katupang Eric naan na din sila sa kwan po da ganina nag YouTube ra sila sa balay sel selpad mancon yung karon na sa radio sa sakyanan po no? Yeah Nimpa Salazar wa lagi mo sa FB. Gahapon pa ko inatang sa FB. So, kwan, Ma'am Nimpa, kwan na, among page, XFM Cebu. Walang tong XFM Cebu 88.3. Ay, nang load pa si Mita na mo, Ma'am, ha? Kanya, then, Erlinda Legaspi, good morning, katapang Eric. Happy Charge Day. God bless you. Exciting prop, Kanduman Mandawi. May buntag niya, Kanduman Mandawi po, ha? Kanya, Ray Duran, good morning, always watching from Bituon, Dumato. Yeah, sa ato sab nga YouTube oi. Ako ga amigo nga kinipong gwapo adunahan by Roy Barakia. Good morning, bay. Sa ato sab nga kining suki kay ni mga higala.
12: Good morning.
0: Unya kwan pa mga kigilaan. Sir Bentino Nadela, good morning nimo, dia sir. Kuni kakayan gumapak bisan unsa onte. Wa baga jud kaganaw nga paluso. Sindikyan ng gimin, ha? Sir Randy Santisas, may nga pagpaminaw kang Val Valdez. Ikan Randy Santisas. Unya, Sir Jesus Ganiti, si Liz Chal. Good morning, katumang Erika. Watching a listening from Basak, Lapu-Lapu City. Mabutag. Sir Francisco Bihagan, Basin o naliwat niya ang mga bata ron, sir. Pakakon o Guaymodo. Dili sa mga magtutudlo. Yeah, sir, Andres Jr. Acaso. Good morning, katumang Erika. Watching from Talamban. May mutag na lamang. Sir Eugenio Boy Tagsi, bisan ang mga krimen nagbahaw balik. Legal nga drogas, mahingon gihapon ng Malacanang nga safe gihapon karon. Mutuo pa ko panahon ni kanhi Presidente Duterte. Good morning! O niya, Ma'am Lorna Margarita, nagtudluan ang mga estudyante o tinarong na agi musima. Di sa ginamalalis, ma'am. Nasa, sa kabulig, namang yung kunoy amawasan. Mama LV na may kagas. Good morning, katumang Erika. Watching live from Pip Street. Kiara Dulce Inaywan. Good morning, Inaywan. Yeah, si Bayroy Braquia. Si Auntie Claire Nimo by Wagin na namao siya. Nga no, abugada man. Masa ko kayo ba? Kwan po. Saun na, kwan yung ganyan siya mga kigilan po. Di pa mo ganyan siya, tingpamot ba? Kamot-mot! Ba ron ba niya? Na, kritiko kayo ni. Karon na tigpa makba na marag... Ay, wah! Saan niya ba? So, standby, mga kiklas. Dugag balita na to, mga katropa. Asag tabuk-tapukan usap ng itong newscast, mga kahigalaan po.
2: Kasikas Express Balita!
0: Headline! Okay, karon sa mga uluhag balita sa ito sa mga kasikas balita. Sa gabi ng adlong Huwebes, sa Agosto 22, 2026, sa itong lokalidad. And cellphone ban sa mga tungan sa dumanhog, ilibkas na. O mga pusil ng may lisensya, ipatugyan. O sa kaluhan, hinindo ang Roblox sign. O sa mga posibleng hinungdan sa sampo.

0: Shingo. Kanang unsay status ni mo katubang Rara Prof? Married or single? Lain mo kuha na mga higit. Ano siya kanabang pamilawan niyo unsay ning singles? O niya, sa atong XFM trending, lalaki nag-ala Spider-Man aron makalabang sa baha. Og sa atong sports, Michael Jordan jerseys sa 1998 NBA Finals. Ibaligya sa subasta og 10 milyones dolyares. Sa itong showbiz news, Pinay nga singer nakakuha og 4-chair turn sa The Voice Australia. Ito pagpakan na. Ay, muna po sarap-rap talented mga kikilaan po kayo po, no? Og sa atong balitang ex-special, nuclear power production sa France. Nagka-problema tungkol sa ining pagsulong sa mga jellyfish. Ani jellyfish sa attack mga kikilan. At ining siren mga kaigsunan ng kompleto ga detalye po. Sa kapon may buntag, Luzon, Visayas, Mindanao, mga katropa na to all over the world. Alam ito nga webes mga kikilan, pizza 20, buwan usap sa gusto tuwing 2026. Og sa kapon na kanyubos, ngalaga sa kainan, katropang Eric Amaro.
1: Kasikas Express.
0: Okay lang sa detalye na sa mga balita, magunatas detalye sa balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Then, nagpagawas ug bagong safety measures si dumanhog Mayor Gondrano Gungun Hika manusab sa bagong shooting incident sa Ateneo sa Buangca University ni atong Martes. Tangtang sa lungsod ang cellphone ban sulod sa campus aron magpabiling abli ang komunikasyon panahon sa emerensiya. Panbawal gabon ang paggamit sa cellphone atol sa oras sa klase. Then, giyawag usab ang mga magtutudlo sa pagbutang og designated storage area alang sa mga cellphone sa estudyante. Giyawag usab ni Hika ang voluntaryo pagtugyan sa mga wa ma-register usab o expired ng mga lisensyado kaning mga armas ngadto sa Dumanhog Police Station. Matod sa advice ni walay kasong kriminal batok sa mga voluntaryong mudugyan sila mga armas alang sa safekeeping. O ibalik ini sa magkompleto ang registration o license renewal requirements. Ang deadline sa voluntaryong pagtugyan mo ang Agosto 25 tuwing 2025 alas 5 kinis kapunon. Sugod Agosto 25 mangayo na ang mga otoridad o search warrant o magpasagan ang kasong kriminal batok usab sa mga individual nga nagpadayon sa pagpanang iya o pag-hoptiner o armas na while lisensya o expired ang lisensya.
1: Kasikas Express. Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Og sa katapusan detalye sa balitang lokal, nabot na sa 1,640 ang mga barangay sa Central Visayas nga gideklarang drug cleared. O man, dunay siyam ka mga barangay nga nakapasar sa evaluation sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCBDC. Imo ang mong evaluasyon at sa meeting sa committee ni atong Agosto 14, 2019. Sa siyam ka bagong drug cleared barangay sa gikan sa Cebu Province, dito sa Bohol og usa sa Mandawi City. Sa Facebook an na 2,640 nasa 2,312 ka mga barangay sa Central Visayas ang drug cleared samtang 630 isais ka barangay ang nagpabiling drug affected 30 isais ang gideklarar nga drug free. Gidipaso na usab sa committee ba ang kahimtang sa 350 ka mga drug cleared o 20 ka mga drug free barangays nakabasar sa kikilanglang parameters ang tanang 370 ka barangay o napamatudang nagpalay ng ilang tagsa-tagsa ka mga classifications.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.21 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Og karoon ito ang tabok-tabukan mga katropa ang detalye sa mga balitang nasudnon. Kay gitanaw sa mga investigador sa ang kining online interaction. Nagip na ang chat group sa Roblox. Kining usas mga duwa ni katupang rap-rap sa itong mga kabatanunan. Na paan po dani ha? Kana bang na adik kining duwa amang higala? Kaya posible nga matod pa mo na usas mga hinungdaan sa mga matay nga shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Matod ni Interior Secretary John Bicrimulla, high-performing student ang maong shooter top 1 sa klase og wain hibawaan sa mga kasaysayan sa bullying bato ko sab kaniya. Itong estudyante ha katupang rap-rap allegedly doon ay mga nigawas sa online na gibully daw to kanay OT Sam. Isusi sa mga otoridad kung unsang posibleng naka-trigger sa iyang depresyon lakip na ang iyang kalihok.

0: Kan online na gibarag ni Rimulya nga susihon na usab ang mga chat group sa Roblox aron ibawan kung duna bay kalambigitan sa insidente nam gud ni inibang uban pod tas ning ubang mga roadblock ning players. Sa mao nga shooting, duha ka junior high school student ang namatay, apilang shooter din usa kanila mausab og namuselgya da si Bato ni Rimulya, honor student usab og maayog pamatasan ang grade 10 student nga namatay.
1: Kasikas Express Balita, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Okay, sa bigas bahin ng naghangyo si Vice President Sara Duterte nga paspasan ang resolusyon sa impeachment case ug dili tugutan nga magdugay ang proseso. Matod ni Duterte, samtang nagpareha ng kaso, nagpabiling naglibog ang publiko kung tinuod ba ang mga aligasyon o pasangi lang bato kaniya. Dugang sa Vice Presidente nga iyang gisalig ang iyang spokesperson ng defense team, ang impeachment proceeding din bugos ang iyang pagsalig sa iyo sa mga abogado. Gipasabot usab ni Duterte nga ang 1987 Philippine Constitution naglatid alang sa speedy administration trial proceedings. Din wa siya muuyon na ang iyang personal sa mga pagtambong makatabang sa pagpaspas sa proseso. Good guy, ang iyaw sa mga abogado ang responsable sa pagpresentar sa mga saksi o pag-cross-examine at sa hearing. Matod niya, dili kinahanglan nga personal sa mutambong sa mataga yugto sa impeachment proceeding. Ibarag kini sa Vice Presidente, matod siyang pagbisita sa Zamboanga City din miyato sab siya sa Haya sa grade 10 student nga namatay sa shooting sa Ateneo de Zamboanga University.
1: Kasikas Express Balita, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Tugang tuling sa balitang nasyonal, nanawagan si Interior Secretary John B. Rimulya alang sa masugod na balaod sa armas sa Pilipinas suman sa school shooting sa Zamboanga City ni atong Martes. Sa press conference kakapon, yang yun ni Rimulya mga magbabalaod nga maghimo o gabalaod nga magpanubat sa mga gun owner tungod sa dili hustong pagtipig o pag secured sa ilaw sa mga armas. Doha kay estudyante ang namatay sa mga insidente. Lakip na ang ingong tinunan nga mo'y namusila. Matod ni Rimulya, service firearms ang gigamit sa doha ka school shooting sa insidente sa Zamboanga City o Tacloban City o napakya sa mga tag-iya sa pagsiguro nga dili magamit sa krimen ang ilaw sa mga armas. Na itong Hunyo kung kinuman, tulog ka teenager ng estudyante ang namatay, bahindi ang samaran sa shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nagnamusil aga duha ka mga estudyante ng pangyarihan o 14 o 15 anyos. Inang armas matod pa, ang usa gikan sa sapuhan ng security guard, ang usa gikan sa iyaan ng active police officer. Ipasiugdan usab ni Rimulya nga wa magbutang o criminal liability ang Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act batok sa mga tao nga magtugot nga maggamit sa ilang individual ang ilang mga armas sa matagid sa krimen. Gangi usab niya ang Kongreso nga ripasun ang balaod o ang Implementing Rules and Regulation kon IRR niini para matagan o criminal liability ang illegal nga paggamit o pagbalhin sa papanag-iya sa armas. Matod ni Rimulya, kinahanglan usab nga ripasuhon ang mga balaod batok sa loose firearms. Ingingingong 28% sa mga gun crimes ang gihimo gamit ang loose o unregistered firearms.
1: Kasikas Express Balita, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Og sa katapusang detalye sa balitang nasyonal, ipadayon sa Palace Press Officer Claire Castro ang iyaw sa mga pamahayag bahin sa pipila ka mga magtutudlo nga gingong nagpakita o gimaayong pamatasan nga sa mga estudyante. Ipadayag kini ni Castro human gikondina sa Alliance of Concerned Teachers o AGA ang iyang komento o gingong insulto kini sa mga magtutudlo. Bato ni Castro, pahinumdum lamang ang iyang pamahayag sa importante nga papel sa mga magtutudlo sa paghulma sa kinaiya sa mga estudyante. Ibase niya ang mga komento sa viral video diin na makita ang usa ka magtutudlo nga giingong nagtudlo sa mga estudyante o mga pulong na magkainsulto bato kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ingon man sa insidente sa pag-heckle sa mga estudyante sa Davao. Ingon ni Castro nga dili siya mutamay sa mga magtutudlo tungod kay ang iyang inaan usap-usap ka public school teacher. Sa pangutana kung mga iba siya pasaylo sa AK kining Alliance of Concerned Teachers o sa mga magtutulong nga nasakitan sa iyang pamahayag ingon sa ni Castro nga iyang gila ang ilang gibati apan nagpabilin siya sa iyang mga pulong nga gikuha lamang sa laing konteksto. Mato niya ang mga tao nga may misinterpret sa iyang pamahayag mao ang angay nga mga ayo o pasaylo. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:27 na sa Kamuntagon.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Kasikas Express. Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Og karon sa detalye na sa mga balita sa gawas sa Naso diin, ipamtangan sa Estados Unidos ang sanctions si International Criminal Court ICC President Tomoko Akani og si Abdullahi Sayeg, senior trial attorney sa prosecution team nga nangayo og warrant of arrest batok ang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. I-confirma kini ni U.S. Secretary of State Marco Rubio inisikat sa executive order ni U.S. President Donald Trump itong miaging tuig nagtugod sa pagapataw og sanction batok sa ICC. Matod ni Rubio, direktang nalambigit sila si Alcani og Sayid sa paningkamot sa ICC sa pag-imisigara, pagdako, pagbilanggo o pagpasaka og kaso batok sa mga official kansang gobyerno. Wala muuyon sa jurisdiction sa ICC. Ikondina sa ICC ang mamlakang sa Estados Unidos og mingon nga ang mga pagpanghulga sa official nga tribunal. Tungod ilang gipatuman ang balaod, mahimong magbutang sa pilibro sa international legal order. Ito miyaging tuig, gipatawan sab sa US ug sanction ang pipila ka mga official sa ICC, lagip na mga prosecutor og judges. Tungod sa pag-arrest warrant, bato kang Netanyahu og kanhi Israeli Defense Minister Yoav Gallant. Yun man, sa investigasyon sa ICC sa mga sundaong Amerikano sa Afghanistan, lagip sa sanction ang pag-freeze sa mga US assets sa mga opisyal o pagtangtang kanila gikan sa US financial system.
1: Kasikas Express. Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Gipahibaw karon ni US President Donald Trump nga way nagpadayang negosasyon tali sa US o Iran. Barugan usab ni Trump nga abli ang Strait of Hormuz so kway sa pamahayag sa Iran nga sirado gihapon kini tungod sa nakagamay nga posibilidad nga kasabutan aron sa tapuson ang hapit unom na kabuan nga panagbangi din misaka pagayang presyo sa lana ug mikunhod ang stocks sa market. Din natapos sa itong Lunes ang temporary ceasefire samtang usa ka senior Iranian official mingon nga mubalhin sila sa fully offensive military posture. Aban si Jared Kushner, special envoy ni Trump, mingon kaniadtong nagpadayon pa ang negosasyon. Base sa shipping data, pipila lamang ka mga barko ang mitabog sa Strait of Hormuz. Usa ka barko ang report nga naigo sa wa mailing projectile na nakadaot sab sa engine room o nakasamad sa usa ka tripulante. Matod sa Iranian negotiator nga si Muhammad Bagher Khalifab, magpabiling sirado ang Strait of Hormuz hangtod matuman sa US ang ilaw sab nga kondisyon. Laki mga pagtangtang sa blockade o oil sanction, pagpagawa sa frozen asset o pagtapos sa military operation. Ang 60-day agreement nga gipirmahan itong Hunyo 17 tapos itong Lunes o hingon ni Trump nga dili na niya kini i-uswag o palawigon pa.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:30 na sa Kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko sa'y maayo ang nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Rigo ng the best. Sa kada higom niyo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala ra ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog araundan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng agwa?
2: Malawag yung kamingawan pa.
1: Ano sa may mga kamingawan nga? Kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tataon, nagturbo kita ko.
2: Ang gamingaw yung ko eh.
1: O sa mga kamingawan mo, nga sige mo kagikap rin ako ah.
2: Naamang ko kuha sa una.
3: Ay!
4: Exciting!
5: Lupig panimo ang nasin zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. O, Lambda Dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 mg capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
5: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is galona. Senyor citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper state. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper state ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
13: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with a Amuma.
11: Mga katupa, exciting!
14: Oras sa SFM Cebu Philippines, start our time mga katupa, alas 7:37 na sa Kabuntagon.
3: Lagi apa? Nagbanduban sa susunod tuluman ng inyong tuluman.
14: The Sikas Express Balita.
3: Lagi apa niyo po sa kalagad sa kanginan, katropag Eric Amaro. Tabok-tabokan na ito ang dugang tuling sa mga balita sa mga late tuners. Ha? May pagpaminaw, may paglantaw, krog buntaga. Good morning, gihapon.
15: Good morning!
3: Balikin niyo hanggang talasod sa kabuntagod, baga katropa. Okay, tabok-tag, dugang mga balita. Rita sa balita sa Patigayo.
16: XFM, Business News.

0: In Matolpa, 8.8 milyones ka mga Pilipino ni Butiag nga nakalinggawas na sila sa kalisod katumang nga rapat. Atong siren ang kompleto dinali pa. Oda, pinagi ni katumang Crystal Joy Palerga, katumang Crystal, good morning.
1: Good morning!
2: Giingon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev nga 8.8 milyon ka mga Pilipino ang nakalingkawas sa kapobrehon, human miubos sa 9.7% ang poverty incidence ni atong tuig 2025. Gianunsyo kini ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan atol sa Development Budget Coordination Committee briefing sa House of Representatives. Miubos usab gikan sa 14.5 million ngadto sa 13.6 million ang gibanabanang ihap sa mga pamilyang nag-rate sa ilang kaugalingon isip pobre. Apan nagpasidaan ang DepDev nga mahimong maapektuhan sa inflation ang pag-uswag sa poverty rate. Ang inflation miubos ngadto sa 6.2% nitong Hulyo gikan sa 6.4% sa buwan sa Hunyo. Apan nagpabilin kini nga labaw sa government target na 2-4%. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mao'y kaumalang ka nato, mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa, Crystal Joy Filerca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
0: Okay, karon mga kaigsunan, ato pong sayro, no? Ang balita sa panglawas. Ato ning sayro, unsa man ning shingles. Unsa may sintomas ani mga kira. Ibalangad sa tog aspiring kinipong health practitioner katropang Anami Munaris. Katropang Anami, good morning.
1: Good morning!
4: Ang shingles, usa ka komplikasyon na hinungdan sa virus ang gitawag varicella zoster virus. Maugihap ang virus nga hinungdan sa chickenpox. Human na maayo ang chickenpox, mahimong magpabilin ang virus sa mga nerve sa lawas ug mahimong mobalik paglabay sa mga tuig isip shingles. Kasagarang unang sintomas niini ang kasakit, hapdos, pangatol ug tingling sa usa ka bahin sa lawas. Humani ini mamahimong mutungha ang gagmay nga mga paltos na puno og likido, kasagaran sa usa lamang kakilid sa lawas unaw. Ang shingles mamahimong makahatag og grabe nga kasakit ug sa pipila ka kaso mahimong musangpot sa dugay nga nerve pain nga gitawag og prosthetic neuralgia. Mas taas ang risgo niini sa mga tawo nga nag-edad og 50 pataas ug sa mga adunay huyang immune system. Kung makabantay ang mga sintomas, ilabi na kung naana ang rash doon sa mata o nao, importante nga magpakonsulta dayon sa doktor. Mga katropa, daw-adaw ang pag-inom sa Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong vitamina nga makapalig-on sa immune system. Alas sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
0: Ato nga oras mga kilala, 7:41 na sa kabuntagon.
3: This portion is brought to you by Santhone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas Express Balita. XFM Trending Karon. Trending Karon.
0: Oga karon ato pong sayro mga hikalang kumpletong detalye sa XFM Trending kay diay lalaki nag ala Spider-Man na siya mga kikilang aron lang makalabang sa baha mga hikalang so ni Y Bridge mga katropa or sabahan na kanabang night blood control pero ghost lang ato sayro pinagis report katropang Philip good morning
5: Daw ni sulod sa eksena sa Spider-Man ang usa ka lalaki nga napugos og kupot sa gate aron lang makalabang taliwala sa kusog nga baha dito sa Manila. Matud sa uploader nga si JV, Spider-Man on the way home. Ang iyang hirit sa maong talanaon din makita ang iyang higala nga nagkumbitay sa gate samtang naningkamot nga makatabok sa baha. samtang nakapukaw usab sa atensyon sa mga netizen ang laeng talagsaong eksena din usa ka grupo sa mga isda ang nakitang naglangoy-langoy sulod sa usa ka balay humanaanod nga donan niini pinaagi sa tubig baha nangutana ang mga nakakita kung unsa nga klase sa mga isda kini og asa kinigikan matud sa pipila ka mga netizen talagsaon ang maong isda og garon pasila nakakita nini sa ilang lugar sa laing insidente usa usab kadako og talagsaong isda ang nasikop sa mga bata sa baha dito sa Pampanga naggadaya ang reaksyon sa maong mga netizen sa ilahang nakitang talan-aon ilabi na sa pangutana kung giunsa pag-abot sa mga isda sa mga lugar nga gibahaan. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan kinsan, problema na silang lawas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisan yung mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa reusing Pilipino para sa Pilipinas, kini ang certified Turbo user, katropang Philip Serrano. XFM News.
3: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
0: Okay, di po tama. Maglangan mga higalatong sa iron tayo, no? Ang detalye sa pinig atong archives. Kay nakaila mong late FPJ, mga katropa po. Ato sa mga Fernando Poe Jr., no? King of Philippine Cinema, mga katropa. Ay, kano sa manday na tao si The King, mga kira. Ato sa iron, ha? Binagi sa pagpanubay ni katropa ang Doc JJ. Doc JJ, good morning!
1: Good morning! Itong Agosto 20, 1939, natawo sa Manila si Fernando Poe Jr. o FPJ na tinuod nga ngalan Ronald Alan Kelly Poe. Usa ka bantugang aktor, director, producer, screenwriter ug politiko ug nailhang The King sa Philippine movies. Anak siya sa aktor ug director nga si Fernando Poe Sr. ug Elizabeth Kelly. Nagsugod siya sa pelikula isip Messenger Boy ug Stuntman. Human namatay ang iyang amahan ug mihunong sa kolehiyo aron mahimong breadwinner sa pamilya. Gikan 1955 hangtod 2003, nakahimo siya og mga 300 ka pelikula. Lakip ang Panday, Asidilio, Agila, Isang Bala Ka Lang, Batang Quiapo ug Ang Probinsyano. Nakadaog siya og 5 ka Famous Best Actor Awards ug nakadawat usab og Best Director Awards. Niadtong 2004, midagan siya pagka presidente apan napili kang Gloria Macapagal Arroyo sa gamay nga margin nga kapin usa ka milyon ka boto. Naminyo siya sa actress nga si Susan Roses ug ilang gi-adopt si Grace po nga nahimong senador. Si FPJ namatay niya noong Disyembre 14, 2004 sa edad nga 65, human maestro ug makoma. Gibanabana nga duha ka milyon ka tawo ang mipasidungog sa iyang siyam kaadlaw nga haya ni adtong 2006. Gideklarar siya sa National Artist of the Philippines sa iyang dungog ginganlan og Fernando Poe Jr. Avenue ang Roosevelt Avenue sa Quezon City ni adtong 2022. Fernando Poe Jr. Station ang Roosevelt Station sa LRT1 ni atong 2023. Kung gusto kang palig-unon ang imong resistensya pag tumar og Santon Vitamin C ang non-acidic og alkaline vitamin C. Alam sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropang Doc JJ XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu, alas 7:46 na sa buntag.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Okay, karo mga kila, ito pong siren. Ang detalye sa ulitas po na sukusugmaton pa, Michael Jordan jersey, ilang digot ha? Sa 1998 NBA Finals, ibaligya og subasta sa subasta ni $10 million. Napatay $10 million rap. Kuan kay niya, privilege kini nakay jersey sa di ilang digot mga kila, di kanding po. So greatest of all times sa duang basket. Atan sa erong kompleto ni Tali, pinagi ni Katropang Jairo Viking. Katropang Jai, good morning!
6: Good morning!
7: Mukabat og labing minus $10 million ang ipaabot nga presyo sa usa ka jersey nga gisulob ni Michael Jordan patul sa 1998 NBA Finals. Ang puti nga Chicago Bulls jersey nga gisulod ni Jordan sa Game 3 batok sa Utah Jazz niadtong June 7, 1998, i-auction sa Jupiter sumala sa The Athletic. Sa maong duwa, nipunto si Jordan og 24 puntos sulod sa 32 minutos aron pangunahan ang Bulls sa 96-54 nga kadaugan batok sa Jazz og nakuha ang 2-1 nga bintaha sa serye. Gipaabot sa Jupiter nga mukabat og labing minus $10 million ang jersey tungod kay ang Game 1 jersey ni Jordan na nagkupot sa record isip labing mahal nga Game 1 sport memorabilia na nabaligya og $10.1 million diadtong 2022. Ang 1998 NBA Championship mao ang ikaunong ug katapusang titulo ni Jordan uban sa Bulls ug tawag nga The Last Dance tungod kay maukini ang katapusang season nga nagdungan sila ni Scottie Pippen ug uban pang mga importanteng miyembro sa koponan. Meritero si Jordan sulod sa tulo ka tuig sa wala pa mibalik sa NBA ni adtong 2001 aron magdula og duha ka season uban ang Washington Wizards. Alang sa natural nga suporta sa imong system ug kanatibuk ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santone Plus Gold. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinayon yung katropang Gyro by King, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
0: Okay, dito maglangan mga higala para sa mga motorista. Ani-ana mga higala. Lakad na ganon sa trapiko sa punta dili sa Sugbo. Nagasama sa Litas, katupang Benji, Talisi, katupang Bentas. Kumusta ang kabuntago ron taas kanalanan ng Sudad Sugbo?
6: Good morning!
8: Yes, good morning. Katupang Eric, may buntag. Mga kanubahan, Lumanis, it's a Bainte. Sa buwan sa Agri Agosto, James Mill, Bainte, Agri Sites, mga kanupa. Onya, sa di pa sa Tokyo, sabi ka, Pedro, na Adawa, inyong tao, kailangan kuminti na, kanunay, kapag-inom sa Agri Vision X Capsule, aron na tito automata, suring sa mamasada, o mga katapasatong tabi ang big kirong punta ng mga ano nga Webes ugma murag holiday so wala nga karoon medyo busy mga ito nga nagulang sa dagbayan sa Sugbo mga katapasatong kay labi ng ating klase ating trabaho mo nang pipilat ka mga akining nagunang kagalalan sa itong dagbayan ang busy na roon labi ng pabudubaburuban medyo babay na medyo dito kay DC. Dabi na ang dan ang mambaling area kada pagkakarinya kada pagka akademiya kada pagyal medyo busy na kay akademiya mambaling magutuwa yung siya bata busy kita rin kaya labi na muna siya sa mga taas kita rin from akademiya ang dia sa mga akademiya si niya going contact kung tumabas ka o kada gondol area wala nga busy kung nga to gadaan niya kaya na po yung mga siyang tingang naglakaw going to Asile School unya sa ato mga downtown area nga mga streets medyo maganda ato makita ro sa tong pagkining screen sa live footage sa Cebu City Transportation of Office ng Roma na kalaga no na mga moving mga screen ano yun boy pipila ka nga na hold to my tools up sa kanila yung mga nagkunang tumaan nga medyo busy tungkol kay ang ilang mga syente ang ipanggap itrap itrapay para sa sabutong haman ang katong mag-agibog mga akining dahan kaya tuloy duos tungaan and make it keep patience aro sa mga akining magkalahot ay na ang atong ako ang galing pagpalagay tungkol kaya pa sa morning magkayuta na peak hour in the morning mo na nga busy na ito na punandaan na binagatong kinapasulampahin sa ato dagdag pa yan sa Sugbo mga lupa. It's Tuesday. Thanksgiving is Tuesday. Yeah, August.
0: Thursday.
8: Thursday. Sorry. August.
0: Okay, okay.
8: Thursday. On yeah, August 20, 2026. Always, naka Vision X capsule. Hindi mo. So yes, to have incorporated.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Okay, karoon mga kaigalaan sa itong mga marites, wow! Diha mga tolis! Diha na ang itong Showbiz News mga kaigalaan. Pinay singer, nakakuha ni four-star turn sa The Voice Australia. Magpuntan na ako ng Voice of Australia ni katupang rap rap. So, insa mani nga Pinay singer mga kaigalaan. Og, most of yung performance. Atong sayo na, pinagi sa itong Chica Dora, Inday Marta. taas yung linya. Hey, Marta, good morning. Sa
6: ano ba kayroon? Nagpakita ang mayang performance ang Filipina singer nga si Jeremy Sanico sa The Voice Australia. Human ni, nakakuha ang 4-chair turn sa blind audition. Gikanta ni Sanico ang Because of You Love Me ni Celine Dion o napalingi ang tanang upat ka coaches. Ang ilang po ba nila ni si Ronan Keating, Richard Marks o Kate Miller. Gidedicate din ang iyang performance iyang pamilya. Ilabi na siyang kamahan nga may biyahe gikan sa Pilipinas paingon sa Australia aron pagtanaw sa iyang kompetisyon. Human mo pili tali sa upat ka coaches. Gipili ni Sanico makatropa si Richard Marks isip iyang coach. Una nang nagkikompetisyon si Sanico sa tawag na tanghalan sa It's Showtime isip Sunit Belter ng Mindanao na nahimo siyang unang semifinalist sa final quarter sa season 1 apan may bakwi sa kompetisyon tungod sa personal nga mga rason. Karon nagpuyo siya sa Adelaide, South Australia o ba nang iyang Australia husband o ang ilang duha ka anak. Sa nauna lang taan niyo mga katropa. Ako ka, no? Pagkadaong magagoog bukanda ko. Mamatuatong showbiz, karon. Mga katropa, yung magkalimot sa pagtumharog sa Anton Vitamin C. Tungon ikipag usap sa mga ito ang panahon karon. Alkaline base ng Vitamin C. Mga katropa, alang sa nagkahiusa ang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako inyong katropang Marta XFM News.
3: Kasikas Express. Balita.
0: Para sa XFM Cebu, alas 7:53 na sa buntag.
3: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
9: Mga balitang makapahimuot. Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
0: Okay, karon mga kikilato pang sayro na ang detalis balitang ekspesyal. Okay, nuclear power production sa France. Nagka-problema tungod sa pagsulong sa jellyfish. Doon ay Mars attack at pangrap tapoy jellyfish attack. Ito sa France, mga hika. Ano naman eh, ato sayro, pinagin ka tumang Raybox ka. Topang Raybox, good morning! Good morning!
10: Naka-record ang France o kapin 20% nga kakulang sa kapasidad sa nuclear power production tungod sa mga problema nga nalambigit sa grabing kainit, hulaw o pagsulong sa jellyfish. Ang France, mga katropa, nagsalig pag-ayos sa nuclear power nga naghatag og mga 70% sa ilang electricity. Suma sa dato sa Energy Group kun EDF nga gikalkula sa Agence France-Presse o AFP, 20.4% sa nuclear generating capacity sa ilang nasod ang di magamit. Anaa sa 13 sa 57 ka nuclear reactors sa EDF ang naapektuhan. Walo ni ini ang hingpit nga gipahunong samtang lima usab ang gipagamyan og power output. Kadaghanan sa kapasidad ganawa tungod sa environmental problems naglambigit sa lima sa unom ka reactors sa Gravelines Nuclear Power Plant diin nakabara ang usa ka panon sa jellyfish sa mga pump nga gigamit sa pagpabugnaw sa mga reactor. Suma sa mga eksperto, ang overfishing, plastic pollution og pag-init sa dagat tungod sa climate change nakatabang sa paglaghan o pag-reproduce sa jellyfish, mga katropa. Anyways, sa ato mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pagtulbo mga ikan, labi ng hapok kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Tulbo, safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, maglipa inyong labing-labing, pagturbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox alang sa balitang ekspesyal.
0: Dahil salamat katropang Raybox.
3: Kasikas Express Balita. Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
0: Og ning adlaw Huwebes mga kaigsunan po no? Atong dawaton ang pulong sa kaluwasan alang karong adlaw ay panagating katropang Pastor Paul Jean Lopez. Pastor Paul, good morning.
11: Good morning.
12: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Juan 15:5 nag-ingon. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang maong mensahe sa kasulatan mga katropa naghulagway sa atong relasyon sa Dios. Susama sa punuan ug sanga sa paras. Ang maong paghulagway nagpasabot nga kung kita adunay relasyon sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus, kita konektado sa Dios susama nga ang mga sanga konektado usab sa punuan niini. Kini nagpadayag usab nga ang atong pagkamabungahon sa kinabuhi tungod ug gumikan sa sustansya o mismo kinabuhi nga atong nadawat gikan sa punuan nga mao ang Diyos. Sayri usab nga ang usa ka sanga wala nan limbasog aron siya mamunga. Natural lamang nga mubutho ang mga bunga niini kung ang maong sanga konektado sa punuan. Busa importante gayod sa atong tagsatag sa kakinabuhi nga kita magpabilin gayod sa atong pagpakigrelasyon sa Diyos. Kini ang susi sa atong pagkamalampuson ug kung wala siya, wala gayod kita'y mahimo. Susama nga ang sanga, walay pulos kung mahimulag kini sa punuan. Pulong sa kaluwasan.
0: Thank you, Lord. So atong nadungog, mga kahigalaan, ang pulong sa kaluwasan gipadangat ni Katurang Pastor Paul Gino Lopez. Thank you, Lord. Laing Huwebes sa mga higala. So learn how to count your blessings, mga kahigalaan. Ako pita, igbuntag sa'yo, Katurang Pastor. Awag yung unang himon. Thank you, Lord. Nakamata na gitaong ko kay kaning Katurang Pastor Paul Gino Lopez. Kuan sa ka nang di ka mo count yung blessings mo na bag kuan na bang sigir ka guna unag negative no so kining pagmata pa lang nato buntag sa iyo mga ila blessing na niya kanang what day maningin lato buntag sa iyo blessing na mga kaigalan pag kay dugay ng kamata ang tigpan mga kaigalan luwas nang na abot sa itong tag sa tag sa usap ka mga trabahoan mga kaigalan so blessings na, na.